Bayan News FM. God bless you guys sa inyong mga outreaches. And I've heard last Saturday you had a youth camp dito sa may Candido Farm, and it was really great. Upod kay Tita Isabel, God bless you good. And I would like also to greet Tita Isabel and the team who's going right now sa isa ka isla dira sa Concepcion for a gift giving, no, sa pinakapunta gid dito nga lugar sa kundiin man tong putok-putokan nga isla to. God bless you good sa inyong team and sa inyong mga classmates dira sa Concepcion, Tita Isabel, Grace Villegas, God bless you. Kag syempre sa so wala punaw naton nga tech dire, ay grabe gid ya. Pagsulod ko di kagina, may nakita ko tong mga soft drinks sa lamisa. Pero grabe, bis ka na muna ng soft drinks, do wala gid ya gay picto sa yan, may gid ya gapo nang iya nga panglawasan. Kidding aside, it's summer already kag sa inyo dira nga taga Tansa. Hulat-hulat ka mo. Kaya kung sang nanligad, yawan ka mo laga sa iya para mag-tres siya. Subong ambot lang. Kidding aside, thank you good very much, Sir Paul, K5 Paul Dehada, for having us. It's 5 minutes past the hour of 8. And speaking about basketball, no, sadya na ang subong ang aton ng mga gakalatabo sa NBA. Kagkasadya, subong kayo do, pati referee ga-intra na sa hampang. So wala ko kabalo, ano inyong team nga paglaban dira sa finals. But again, sa inyo dira, no, I am bot. Halong gida, basi tanan nyo nga swildo, ibuso nyo da, pusta-pusta da. Hindi gid, ang tagbalakal nyo kaga nga, bakal nyo siyang bugas ka grocery nyo, basi ipustahon nyo da, I am bot. Hindi gid na enjoy lang, hindi na mauli na pagbutang isang gamay nga sugal kay karon ay dira gid karon mang lalain ikaw. Anyway, it's 6 minutes past the hour of 8. Good morning, Ma'am Aisha Ahmad. Blessed morning, gid. Edmar Liquinha, thank you for having highlights there. Ma'am Rosemary Agramon, maayong aga gid sa imo. And for those of you this May nga may ara nga birthday, happy, happy birthday. Alright, God bless everybody again sa inyo nga mga birthdays. Kag please, ninyo man pagkalimtin, bitara kami ni Sir Paul dari. Kung hindi man, ipadala nyo lang dari. Ang lechon, no? Anyway, grabe gid ang mga gakalatabo subong sa ato nga susyudad. But again, we have to remember that God is still faithful, God is still true to His word, and is more than willing to show His love for us. Speaking about love, we will be listening to a song. Ang song siguro na Sir Paul aton nga unahon. Do ang ikaduwa ko da nga gin-send sa imo nga do cartoons pang bata nga kanta. hopefully you're gonna be blessed with this song. Please share this, and for those of you who are listening sa inyong mga radyo at 88.7, please do go to K5 News FM 88.7, like the page and share it with others. Good morning, morning sunshine from sa pinalangga kong magulang Valerie. Mayong agagin sa inyo, dira. God bless gin sa inyo nga camp. Camp and camps. Ma'am Winifreda Sarmento, good morning, good morning, good morning. Alright, so hope you're gonna listen to the song. And this song is called God's Love, and hopefully you're gonna be blessed with this song and share this post with others. God bless everybody. We're gonna have a great time this very morning. Please do like the page, follow the page of K5 News FM Emily Lady 8.7, and maulup na nai kita soon and very soon. Just listen to the song and also watch this video if you are watching online. So here it goes.

0: God is love, and let's let His love shine now. All right, God bless kin sa inyo tanan, and hi, wala gid sang mas manami pa nga obraho naton kundi ang palanggao naton ang tagsa-tagsa. Pero ang pinakanami pagiyad ko maintindihan naton nga ginpalangga kita una sang Dios. All right, so it's 11 minutes past the hour of 8. You are listening sa inyo mga Radyo Subong, and this is called Kamustahan with Pedro. You could also join us at K5 News FM Lulu 88.7 Facebook page. Like the page and share it with others. But this very morning, we will be talking about God's love, the foundation of our faith. This is nakakuha ni naton ang passage sa 1 John 4, 7-10. Idiritsyon ta na ni Sir Paul. And ara na siya. So if you are taking down notes or kung ara ka mugalantaw sa inyong cellphone or sa inyong laptops, you could screenshot sa aton subong gina istorya, and you could share it with others. Alright, so diri nakita naton, what is love? The mark of a believer. Sa next slide kita, Sir Paul, no? Love, the mark of a believer. 1 John 4, 7-10 provides an anchor for our faith and relationships. So, kung hindi naton ini maintindihan ang amo sini nga paghigugma, mabudlayan gid kita mag-live sang aton nga kabuhi, not just personally, but even kung sa inyo nga may mga asawa, may mga partners dira, sa inyo nga mga partners, sa may mga kabataan, sa inyo nga kabataan, or sa inyo dira nga may ara nga ubra, or sa inyo dira nga may ara nga mga negosyo. So, ang love sini, gali, this is the mark of a believer. Love is the distinguishing mark of a true believer. Dapat ikaw, ikaw gali kag ako, we have to have this trait na dapat mapinalanggaon kita. Hambali na imo nga tupad, palangga tagid ka, no? Dapat kita mapinalanggaon kita. Written to a community seeking the essence of their faith. So ano kuno ang isa kabasihan that we are of God if we learn how to love? Exploring five facets of God's love that transforms our lives. So subong, istoryahanin naton ang pagpalangga nga gina istorya diri sa Bible. And hopefully this could encourage somebody. Kag kung matyagan mo, if you are listening, subong, pangunahan ta na kangadaan. Kag matyagan mo, wala, inya, may kapalangga sa akon. Hindi ka na manumdom. Kay subong, istoryahan naton ang pagpalangga sang Diyos sa imo kag sa akon nga dapat i-share man naton sa iman. So next slide kita, illustration naton, that is si Hosea and Gomer. God commanded Hosea to marry and repeatedly redeem an unfaithful wife, Gomer. Diri mo makita nga sa amuning nga story ni Hosea kag ni Gomer, nakita naton nga si Lord ya palangga niya kita biskan mag-inano pa galing dapat kita ma-decide man kita nga palanggaon ta siya, no? Istoryahon ta na karon. This living parable illustrates God's unwavering love for his unfaithful people. Kisa kita gapalayo kita sa Lord, kisa kita gahambal kita, kaya ko na ning kabuhi ko, hindi ko na ning kinanglan si amuni, si amuna, hindi ko na kinanglan ang Dios, ay nako. Okay nako, pero hindi. And then there's gonna be times ko, Lord, nang salagin ko, Lord, hindi na ko deserving sa imo pagpalangga. Hindi amuna. Ang pagpalangga sang Lord is unwavering para sa imo kag sa akon. Basta maginulsol kita, we have to accept that we were wrong and mahabalta, Lord, buligi ko, hindi ko ni kasara nga ako lang magbalik sa imo, buligi gid ako. God's love is not based on our worthiness but on his steadfast heart. Hambaldari, it is a love that pursues, forgives and restores us when we stray. Sa inyo diri who are listening subong, and maybe you are ang inyong nga kabuhi is far away from God, ambalanta ka mo, it's not yet too late. Balik ka mo sa Dios, may plano ang Dios sa inyo kabuhi. Ang pagpalangga sang Dios sa inyo wala naguntat. Ang pagpalangga sang Dios sa inyo ara hinulsol kita sang aton nga mga sala, balik kita sa iya kay ang iya pagpalangga ara gid sa aton. Amen. tandaan gina naton ang Diyos wala nagauntat sang pagpalangga sa aton. Gani man, no? Sa inyo diri, shout out nung past, shout out si Imo Romar. God bless you, bro. Helmer Felicidario, good morning. God bless you. God bless you, gid. Sa inyo tanan. So, tandaan gini nato. Next slide. So, here, we will be talking about five facets of God's love. God's love is the source, okay? God's love is the source. Wala na sang iban nga source, kundi ang pagigugma langgid sang Diyos. Nagambal diri sa 1 John 4:7, "Dear friends, let us love one another, for love comes from," kay sino ko no? God. Hindi kita makalove sang iban nga tao, hindi kita makahigugma sa aton asawa, sa aton mga kabataan, sa aton nga friends, sa aton co-workers, sa aton mga tiya, tiyo, lolo, family, sa aton nga mga tanan-tanan nga ara sa palibot naton, if we don't understand that God's love is the source of everything. Ang genuine selfless love, which is called agape, originates from the Creator. Kita mga creation. Ang ini nga love nga agape, naghalin sa aton nga Creator God. Our ability to love is evidence of being born of God. Hindi kamo, hindi ako makahambal that I am born of God kung permi lang ko akig, permi lang ko gambal. Ah, si amuni kaya mo ginagin sakit yakin ko. Ay, amuni kaya mo na hindi. We have to learn how to love others as God has loved us. Love is our spiritual DNA inherited from our heavenly Father. Again, sa inyo dira, namatsagan yung budlay na gidya, Pastor Pedro, magpalangga sa iya. Na yung mga first nga pamangkot. Do you still, me and you still understand that the source of our love is God? Or ang source naton, kung sinodira ang mga ginalantaw naton sa nga social media influencer, sinodira ang mga ginabasa naton ng mga pakit mo kayambot, sinodira ang mga, no! Ang source gid naton is God. No wonder why we have to read among ang mga sa mga bata, the Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone in the Word of God, the Bible. Dapat mabalik kita sa Word of God kay dira naton maintindihan kung ano ang paghigugma sang Dios sa aton kag sa tag sa nga mga himata sa aton nga palibot. Repent and renew, Pastor. Tama na, Ma'am Rosemary Agramon. Good morning, Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulon. An maayong aga, gid. A blessful Saturday to all. God bless listening dalom K5 News FM Galvaldon at Beng Beng Printing Press Services. Salamat, gid. Good morning, Ma'am Beng. So, natuto rin eh, Panier. Good morning, gid sa imo. Second, here, God's love defines His very being. Kanami, no? God's love defines His very being. Whoever does not love, grabe ni, does not know God because God is love. Ka-amazing, no? So, hindi kita gali mahambal nga kilala nato ng Diyos kag wala kita nagahigugma sa ato ni Sig kapareho. Sorry kay Lee, dito din siya, siya ganyan ako niyo. Sa libro nga basket la Sir Polo, kasi ano man, God's love niyo, si Kuhon ko niya. No, but no. Love is not just something God does, it is who He is at His core. Love defines His very being. God is a loving God. Yes, gina-judge ang Diyos ang sala. Yes, there will be consequences of the wrong things that we have done, but it doesn't discount that God is love. Karabi. Every action of God is motivated by and consistent with His loving character. Mahinig gugmaanon ang aton nga Diyos. Kung ang Diyos naton nga iginaalagaran, tuod-tuod nga Diyos, ang outward naton nga makita sa aton, maging loving kita nga mga tao. maging very compassionate kita sa mga tao. To truly know God is to be transformed by His essential nature of love. Excuse me. Alright, so God's love defines His very being. Sa aton, di bala, even ako, gina-remind ko ang self ko, being a minister, we see a lot of things that's happening in the world. But will we judge them? Will we say nga, ay, amuni, kaya mo ginman sila muna? Or will we ask God, Lord, paano ko ni ma-show ang akon nga love sa ang imo nga love sa ila? Lord, paano ni nga ikaw ang Diyos ang makita sa akon kabuhi subong sa the way ko mag-react kag hindi ako baw guilty gid ko sina. So God's love defines His very being. Kanami, no? Sang Diyos nato nga ginaalagad, no? Alright. Grabe ni way kong datang kadlaw yato, ha? Next slide. God's love is demonstrative. Good morning, Ma'am Bebs, Tita Beb Celeste, good morning. And also Baran Fernando, good morning, good morning. God's love is demonstrative. Mabaldiri. This is how God showed His love among us, aring sadya. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Grabe. Diri kaya makambal ka. Thank you, good Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God, for sending your Son, Jesus, for us. This is the love of God. Ang love sang Diyos, hindi lang nangambal, mapinalanggaon ako, but this is a love that is demonstrative. This is a love that gives. This is the love that saves. This is the love that sees you kag ako nga makasasala kita. No wonder why God loves us kag mahambal hindi dapat si Sir Paul sa amoy na kagwapohon nga magpaimpirno lang. Tulo kadra balay mo tupad, or if you are listening subong matyagan mo ang ayan ka sa impirno. Init pa lang gani subong nga summer, di ka nakasaho, mapasok ka lang sa tambutso sang imo nga motor, di ka nakasaho sa uling sa makita mong rice cooker da ang plancha ta na, no, hindi ka na gani kasaho sa impierno pa. Hambali mo tupad kag kamudira ang ara sa group chat, hambalo mo da panglangit ako han. Panglangit kita. No wonder why God's love is not just temporary. God's love is eternal. Kay gusto niya ikaw kag ako maupod sa iya nga ginharian, which is a langit. Proven by action, God's love is not an abstract concept. It is demonstrated through tangible historical action. Makita ang pagpalangga sang Diyos. So kung ako gali mahambal ko Sir Paul palangga taka hindi gali na nga palangga ko sa kaya sige tagaan ko sa sang pagkaon, tagaan ko sa sapatos. More than that, if I have the love of God, I would want to demonstrate this love in showing Him nga hindi gali ikaw dapat magadto sa impyerno, dapat batunon mo si Jesus kay para ululupod kita sa langit. Profound sacrifice, the sending of His one and only Son represents the ultimate cause and depth of His devotion. Imaginable, gimpalangga ya ikaw kag ako hanging padalayang iya nga one and only Son here to save us from all our sins. And this divine purpose, the goal was clear, to provide spiritual life to a world separated from its creator. Kanami. Hindi ko na ni pagpadugayon pa. If you are here and you felt like wala gid may gapalangga, si mobalan mo sino kinanglan mo ang pagpalangga sang Dios sa imo, paano batuna si Jesus sa imo tagipusoon? Let Him live in your life and you would experience this love that is not just temporary but is eternal. Pray this prayer with me. Kung wala ka pa sang relasyon sa Dios, or you feel like your life is on a mess, you feel like wala sang direksyon ang imo nga kabuhi, batuna si Jesus bong sa imo tagipuson. Accept Jesus and say, Father God, thank you for my life. Thank you for your love. Forgive me of all my sins. Ang balagid sa imo ba? Cleanse me from all unrighteousness. Jesus, I accept you as my Lord and personal Savior. Come into my life. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen and amen. If you have prayed a prayer, find a Bible-believing, Spirit-filled church, and there you could see, and there you would establish, bago ka na subong a creation, be with God. May ara nga obrahon ang Diyos imo kabuhi. He would fill you with His love, and once He would fill you with His love, makita mo, ma-appreciate mo ang life, ma-appreciate mo nga, gaginhawa pa ko, ma-appreciate mo nga wala ka na hospital, ma-appreciate mo nga wala ka masakit, ma-appreciate mo nga may kamot ka pa, may TL ka pa. You could still live a life nga upod ang Diyos, kaya may ara nga pagpalangga siya upod sa imo. Amen. Amen. Number 4. God's love initiates our salvation. Wow, kanami sini. This is love. Not that we love God, but that He loved us. Ay, kanami gidya. When we begin to talk about the love of God, it changes our perspective on how we live. It changes the way we act on things. It changes the way we feel things. It changes the way nga mag-look kita sang life. It's because makita naton ay palangga gali ako sang Diyos, hindi lang dira nag-remain. Because He loved me, dapat ang iban nga tawo makakilala man sa iya kang makita nga ang iya pagpalangga para gid sa tanan. God's love is initiatory and unmerited. He sought us first. Wow. Grabe. Wala kasang dapat ubrahon para ma-deserve mo. Ang pagpalangga sang Diyos, ginpalangga yan na ikaw kag ako. Before time began, our love for God is a response to His proactive affection. So what we would do, we would say, Lord, palangga naman ka. Lord, buligi ko that as I love you, I have to share this love sa iban. I have to share sa iban ang imo nga pag-change sa akon nga kabuhay. I have to share this love nga nag-fill sa akon nga mga void nga mahambal ko. Lagi ka palangga sa akon. Kag palangga mo man sila tanan. This truth underscores God's grace and our total dependence on Him. No wonder why starting today, if you are the one who's holding the steering wheel of your life, let God do it. Si Lord pa drive ang imong kabuhi. Si Lord ang pa cruise ang imong kabuhi. Si Lord ang i-allow nga magbulig sa imo mga decisions because He's the God who knows what's best for you and for me. Amen. And the last, God's love provides atonement. And sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. The love that we must have is the love that forgives, the love nga nagkita naton diri, propitiation. Christ's death satisfied God's justice and remove the barriers of sin. Hallelujah! Amen! He bore the penalty for our transgressions in our place. And through His blood, we receive forgiveness and restoration with God. What an amazing God that we serve. So biskan ano pa ang imo kag akon nga background, biskan ano pa kahigo sang aton naliligan, biskan ano pa nga sala ang aton nga nahimo, balik kita sa Lord, mabalik kita. Lord, patawara ako, ginaakseptar kong imo paghigugma. Lord, ga-pray gid ko nga manumbalik na gid ang akon Ginoo, Lord God, nga relasyon sa imo. Wala sang religiosity, wala sa kung ano nga ritual. You just have to return to God, and I'm telling you, His love is available, and I'm here to tell you nga subong may ara gid ubrahon ang Lord sa imo kag sa akon nga kabuhi. Amen. Grabe, wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng ating Diyos. Yeah, Tagalog to. Good morning, Pastor Rhea and De Los Santos. Arki, good morning gid sa imo kag sa inyo dira. Last slide. Living in the light of God's love. God's love is our source, our definition, our demonstration, our initiation, and our atonement. Let this profound truth compel us to love one another and reflect His character in all we do. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Hindi mahapos, pero pwede. You know why? Because at the first place, kita hindi man tatanit deserving sang sini nga paghigugma, pero naghambal ang Diyos, hindi palangga ko kamo. I'll send Jesus on the cross for your sins. And I'm gonna wash away every guilt, shame, condemnation. And starting today, you and I could live a new life with God. Kalimti na to. Ang mga nanliligad, hambalon mo, Lord, mga lagad ko sa imo. Lord, ihatag ko akong kabuhi sa imo. Lord, ginasurrender ko na ang tanan-tanan sa imo. Buligi ako, Lord, kay gusto ko man nga ang iban makabati man parte sa imo. Tandaan mo gid, if you are listening right now or if you are watching me right now online, hambalan ta gid ikaw nga ginhambal gid sang Lord subong gid nga adlaw nga ang iya pagigugma ready gid para sa imo. Ang iya pagigugma nagahulat sa imo, panumbalik ka na sa iya, talikdi na tong mga naniligad, talikdi ng mga sala dira mabal ka ti grabe na gid kalaot sa akon, wala sa kung ano pa kalaot nga bagay nga ginaobra mo nga hindi pwede mabag-o sang Dios kag hindi pwede ma wash away sang iyang blood ni Jesus that he paid on the cross, and you would have a new life and you would enjoy life in with God. Subong, you would see that you have a purpose sa imo nga kabuhi. You would see yang imo panimalay hindi lang gali dira, but there's something greater in store for you. You will see nga hindi lang gali ikaw isa nga baka-baka, hindi lang gali isa ang mangita kwarta, hindi lang ikaw isa nga galalain ka subong, kay you are making everything in your own capacity ka permi lang palpak. You would see nga ang imo negosyo may ara pagali potensya. You would see nga imo trabaho gali, it's more than that. You would see nga ang imo panimalay kung ano man nakag garot sang imo panimalay, God could change the atmosphere where you're at. You just have to receive His love for you and for everyone around you. Amen. Tandaan mo gid na, kay sino man lang sa aton ang deserving sang sini nga pagigugma sang Dios, wala. But again, don't allow the enemy to put in your mind, ay, ikaw, ay ka na yung puturo, ay, ikaw, wala na na chance, kaya nag-inamo, ikaw sini, ay, ikaw, hindi na, balik ka pa na sa Lord, kay Lord, Lord mo na, wala na na, wasak na yung kabuhi, wala na na. No. Balik ka kay Lord, because He would be there to restore you to your original state sa imong life. Makita mo, may ara nga potential yung kabuhi. He has a destiny for your life. He has a purpose for your life. Kag we are so excited, upod kita, no, sa sininga journey upod sa imo. It's 35 minutes past the hour of 8. We will be watching this video, ang do pang bata to sir po nga video nga una ko nga ginsend. And hopefully this could explain sa imo nga pagpalangga sang Dios para sa imo kag sa akon that we have to share with others. Hindi pa kamo maghalin, kay after the video we will be talking about a lot of stuff pa. So hopefully, no, ang pagigugma sang Lord will abound in our lives, and I'm so excited sa ubrahon sang Lord para sa inyo kabuhi. Watch this video and hope you will be blessed.
1: In 1 John 4:7 to 10, we are invited to embrace a profound message about the nature of love. The passage urges us to love one another, highlighting that genuine love originates from God Himself. It teaches that those who love truly demonstrate that they know God, for God is the very essence and source of love. This love is not merely an emotion, but a reflection of God's character within us. By loving others, we reveal our connection to the divine and embody the true meaning of what it means to know God. God demonstrated his profound love for humanity by sending his Son into the world. This act was not simply a gesture, but a purposeful sacrifice, with Jesus coming to offer himself for our sake. The true measure of love is revealed here, not in our attempts to reach God, but in his initiative to reach us first. By loving us before we ever loved him, God set the ultimate example of selfless and unconditional love. Through Jesus, we see the depth and sincerity of God's commitment to humanity. As we reflect on God's boundless love, let us remember the profound impact it has on our lives. This love calls us to extend kindness, compassion, and understanding to those around us. Just as God has loved us unconditionally, we are encouraged to love one another with open hearts. Let these moments of peace and unity remind us of the scripture, "Love one another as I have loved you." May this message inspire us to carry love forward in all that we do.
0: All right. Kanami gid na sa nga ginaobra sang Lord sa aton. So it's 37 minutes past the hour of 8. May ara gid nga pagaobrahon ang Lord sa inyo kag sa akon nga kabuhi. Yes. And now as we are talking about love, no? Lapit na lang ang Mother's Day. Kag Happy Mother's Day gid sa inyo tanan-tanan. So mga nanay, lola, mami, tita, nag-adopt ang ilang mga inablos, tanan-tanan sa inyo dira. Happy Mother's Day! Hi, naged. Kamu bala dira? Nga may ara pa kamu nga chimpo nga mag-greet sa inyo ginikanan, kag sa inyo mga nanay, mga tita, lola. I-greet niyo, kid. But as we continue, we will be watching again one song that we have written years back. This song is called Mapatawad. And hopefully this would remind us that this Mother's Day, ang paghigugma sang Diyos mag-abound sa aton. And if God has loved us and has forgiven us of all our sins and trespasses, tani hindi naton pag-isipon ang mga kung ano man dang inubra sang aton nga nanay sa aton, lola sa aton. But this would be the time of reconciliation. This would be the time of forgiveness. This would be the time balikin nyo to si lola nyo, si nanay nyo, kagmambay kamu mapatawad. And hopefully, no, biskan kamu pa ang ginsakit. It's better for us nga kita mag-forgive. It's better for us nga kita mag-initiate sang sine. Kay balaan nyo, life is too short. Tandaan gina ninyo, hindi na nga aral to si nanay nyo, si lola nyo sa dalom, 6 feet down the ground. Ay, mama, palangkat agad ka, matawar agad ko. Na, hindi nila na maobra. But this time, as they have still this air to breathe, please do so. Appreciate them. Taga-igit sila sang inyong acknowledgement. And hope this song would remind us all. This song is called Mapatawad. Watch this video and listen to this song. So, natawa natin.

0: Diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. God bless you all, mga ka-purpose.
1: K5 News FM.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Gabay sa bagong buhay. Programa nga magahatag sang giya hindi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
2: Wala na sang rebellion, wala na sang druga, kung ang Ginoo ugad fairing kakadlok sila kay mga katawan kabati na sa pulong.
1: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado, alas 9 tugtog alas 9:30 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong buhay.
3: Si Jesus ika pababayaan.
4: Mayong aga sa tanang tagpanamatik, ang tumalan ang sini nga programa, Gabay sa Bagong Buhay. Ginatamyaw ta kamudra sa langit nun nga panamyaw, din makamungabayan sa bugos nga kalibutan sa sini nga doog. Ginatamyaw ta kamo sa langit nun kagmatinis taasun nga panamyaw, sa sini nga kahayo sang Diyos sa ton kabuhi, sa liwat utod updanyo ako sa pagpangamuyo sa sini nga aga. Ginoong Isus, nagpasalamat kami sa imo sa sini nga tinion nga ikaw ang Diyos gamahanang buhi, nga dalang panamon ikaw ang Diyos nagatagkusog kabakod sa amon sa tagsa kakabuhi sang tawi. Thank you Lord, nga kaayo-ayo mo Ginoo kami Ginoo, tagaan mo Ginoo, amay Ginoo sang kay gayunan Ginoo nga sa sini nga tinion, ang imo pulong ay mo Ginoo nga pulong nga gamhanang Ginoo. Oy gabantala sa bugos Ginoo nga kalibutan kag ini mabatian sa tagsa tag palamati Ginoo sa tagsa Ginoo sa tagtumalan aw Ginoo sa sini Ginoo nga kay gagino sa kagiganan si Ginoo. Salamat amay sa kayo mo Ginoo kag sa sini nga aga kayo ayo sang Dios atong kabuhi. Amen. Salamat gid sa sini nga tinion nga ang tagsa ka mga katauhan sang Ginoo nga nagapamati sa sini nga aga makapakaon sang ila tagsa kakalag ay ti amo ni pinakaimportante kid mo hindi lang ang tao mabuhi sa tagsa ka pagkaon sa sining dutang luwahaan kundi sa tagsa ka pulong sang Dios ang tinapay sang kaluwasan amo ni dapat ang aton nga pagahuptan gid sa aton kabuhi ang tinapay sa kaluwasan sa 1:6:35 nga nagasiling ako amo ang tinapay nga nagahatag sang kabuhi sa tagsa nga nagapalapit kag naga ginagutom ang nagatuo hindi nagid pagutomon ukon pag-uwahon na amo nang pulong sang Ginoo nga dapat i-maintain naton ang kabuhi sang tao. Wala gid mahimo kung wala ang Dios sa kabuhi sang tao. Ang kabuhi sang tao isa lang naka pulbos kon mapatay kita wala na. Pero kung may Dios ka sa kabuhi mo, ang imo kabuhi madinalag-on gid magapamayag pagkasamtang kakabuhi ka sa sining kalibutan. Ang promesa sang Ginoo sa aton sa langit hindi hamak mo. May ginaaman sa tunga kwarto balay nga para sa ayang mga katauhan, mga pinili. Di diri sa duta yang ginaaman sa aton sa kalibutan di kasakit, pagantos, pagtilaw. Wala kita sang magum diri nga kalipay kay nga ang aton nga ginahimo sa matagadlaw nga tanan, mabugtaw kita matrabaho, mabugtaw kita mangita sang ginanglanon aton mapuli sa balay, makaon, matulog ang mula na kun wala kita sang Ginoo sa kabuhi niya. Pero kung may Diyos ka sa kabuhi mo, ang tanan mapo sa imo, malapit sa imo. Ang tanan mo to hindi mabudlay, ngod nga may gagabay sa imo, nga balaan yung espiritu. Kaling nga di pa rin siya, kisa sa aton utod, ang aton kisa pangunauna, madulong kisa eh. Ang aton tagipisoon, malayo na sa Ginoo, wala na ang presensya sa Diyos sa atong kabuhi. Ang ginahimo na itong isa, hindi na kayaya sa tubangan sa Ginoo. Amo na nga kisa, ang taho nga malayo sa presensya sang Diyos, malayo man ang pagbakamayo sang Diyos siya, bangod nga ang iya kabuhi, hindi siya mapinatawaron. Kaya kung mapinatawaron ka, ang kabuhi mo, may Diyos nga nag-aalalay sa imo, may balaan nga espiritu nga nag-convict sa imo, kung nag-tudlo sa imo, kung ano ang mayo mo ngayon. Patawad lang, mula nakasimple sa mga promesa sang Biblia, kinatagaan kita nga maginulusol kita sang aton mga sala. Pag hindi na magpakasala, balik kita sa Diyos. Agud mapatawad niya ang inyo mga sala. Ang Diyos gamanan siningnay kasanduta ang Diyos tagiya sang tanan. Kita way kita maimo. Kinaklaim na nga damo kita manggag. Kinaklaim na nga madamo kita sang propiedad. Pero ang Diyos ang tagiya. Salmo 24:1, iya ang tanan. Nga ara sa kalibutan, bisan pang nagakabuhi sa kalibutan, ti ano nga ngimo da? Wala agid sa ikasarang ngay mabugal, kung wala ka sang Ginoo. Ang mapabugal mo lang siguro, ti amo na na yan, kinitaan mo lang, ang income mo lang, bangod ang ngimo nga kabuhi. Nakapokus ka na sa pangdutanon lang. Nakapokus ka na nga mabuhi mong imo nga lawas, mapakaon mo sang tudo, pero ang imo espiritu, hindi mo na mapatambok. Ang ginapatambok mong imo na lang yung lawas. Mabutan yung blakadlaw nga, mabdan ka sang pagpang-atake sang mga malaot ng espiritu. Kaya ang kaway, hindi na ito makita mo. Ang kaway, nagahuga kung sa palibot ato, nara sa tubang sa likod mo, ara sa kilid mo, wala ka kabalutok, bun ka na lang. That's why ang pulong sang Ginoo nag-remind sa aton. Oh? Sa unang Timoteo 4:8, ang pagana sang lawas may kapuslanan, pero ang tanan nga bagay mapuslanon pa. Gid ang espirituhanon nga paghanas tungod may ini nagasaad sang kabuhi para sa karon kag sa palaabuton. Ang aton tuhutod nga pukusan ang palaabuto naton nga maabot ang tiun, blakadlaw lang nga magtaliwan kita o kunbayaan naton ng lutang luwaan eh. Hindi kita bala magtalang-talang paglambot sa langit to. Hindi kita bala pangita rason lang nga ginaukman na kita. Kaya nga, diri sa duta may naimo kita nga sala. Because wala na sang instruction ginatag sa imo. Ang instruction na ginatag sa imo, ginabaliwala mo na. Ang instruction ginatag sa imo, wala na sa bungog mo. Pagbunag na sa kalibutan, di isa na. Ginbunyagan ka. Oh, gintugmaw ka. Para nga ang sala mo, mawala ang sala mo, magdangog pa sa Ginoo, makilala ka sa Ginoo, di gadako ka ang imo nga sala. Wala mo ginabaliwala mo lang ang imo nga mga kasalanan na imo. Kundi nagapadayon ka sa hindi maayo nga mga hilikoton diri sa duta. Ang instruction sa imo, wala na ang instruction sa pulong sang Ginoo. Are di instruction sa ito, no? Amo na gani nga sa matagadlaw nga tanan, kung nara sa imo ang pulong sang Ginoo, tubig ka bakod ka mag-aalalay sa imo, ay kung saligal mo lang yung kalibutan niya, mo kasakit ng pirmi, pagantos. Wala sing maayo nga maabutan kung kita lang kaugalingon lang naton ang aton ginaatupad. pag wala na kita sang pagkabuhi lang, pagkabalaan, hindi ba sila nga imuon git ang tanan nga perpekto kagad kay wala sang perpekto diri sa kalibutan si Jesus kid lang. Inablang imuon mo lang nagkakaayaya man sa panulok sang Diyos. Hindi ka magsakit sa pariyo mo, hindi ka magatag sang problema sa pariyo mo, hindi mo pag-iaras ang hindi ka mag-imo sa katotohan sa pariyo mo para manami man ang pagtatalsi mo sa mga tao sa palibot mo. Iba utod, kunara ka sa Ginoo. Inutsuli na nasala mo, wala na time. Ang oras na kalakat, ang adlaw na katumot na kadasig na magdulom. Pagtulog mo, pagbugtaw mo, aga na. Ang kabuhin nato, wala kadugang kundi nagabuhin. Nagabuhi ng kabuhi nato nga maabot ang tiyon pagkakukman kita, magabot ang tiyon ang atong kabuhi. Iga, sintensyahan nato sa langit. Kakita magatubang sa mga salanay mo nato, hindi na magulat tutod. Kaya gabalik ka na sa duta, kaya arin ng impirno sa duta. Utod kayo ayos ang Ginoo. Ini nga pulong ang muna ang pulong nga buhi nga nagaatag sa aton sa kabakod, gatag usog sa aton. Nagahatag paglaom sa aton. Ang paglaom dali sa duta o malagi lang. Ang kalipay dali o malagi lang. Ang aton kapaglos dali sa duta o malagi lang. Maamot ang tiyon pila edad mo subong 45. May 25 anyos ka pa. Naging promisa ang Ginoo sa 70 years nga kabuhi mo. Tingawa eh ngayon na ang 25 anyos na makahimo ka pa sang mayo sa Ginoo. Balik ka sa Ginoo. Ang Ginoo nagapangita sa imo, ang Ginoo nagaulat sa imo. Tanda iutod. May tinion pa. Makaservisyo ka pa sa 25 anyos na makapangalagdan ka sa Ginoo. Bawi ikaw. Undati na na magbakasala. Kayo ayos ang Ginoo. Utod, ang kabuhi naton wala gid sang kapustanan kundi naton pangidangop sa Ginoo. Ang kabuhi naton isa lang gid ka. Abo. Nablang kang kunuyupon mo bla, gapalid. Kunuyupon mo, hindi mo na makita bungod nga ati. Ano man lang ipabugal aton sa tong kabuhi man. Kahit ang Diyos mo nagatag sa aton sang ginawa. Itagaang kita sang ginawa, ang problema lang kaya ang instruction natag sang Diyos, why natong ginamintin. Ang oxygen sang ginawa ta, why natong ginahigup. Ang hangin sang ginawa ta. Ari din ang hangin sang ginawa ta, sa pulong niya. Basa pa lang ang pulong niya, bala. Iga kabuhi, bala. I-meditate mo adlaw kagabi, kaya na makita mo ang pagkamadinalagon mo. Makita mo kung din ang kaayos ang Ginoo sa imo kabuhi. Basa sa Joshua 1:8 para maibaluan mo kung ano ang pulong sa Ginoo ang ginambal dira. Kaya rin niya promisa, magmadinalagon ka sa pag-meditate mo sa iya pulong, sa pagbasa mo adlaw kagabi. Amo na mga promesa sang Diyos nga ratang sa aton, galing wala naton ginamaintain everyday, wala naton ginamaintain, kundi ang aton niya, malayo kita sa presensya sang Diyos, bungod nga ana, dulom naton pangunauna. Dulom ng tagipusoo naton, may mga tunok-tunok na tiyo, ari ng kadulom ang katabon sa aton. Sa pangunauna naton, nabuyo na kita sang di maayo nga pagkabuhi diri sa duta. Ang Diyos gamanan buhi sa langit kag sang duta, ang yabalaan ng espiritu ga pangalaptap sa tagsa ka mga tagpalamati sa siningaga, sa tagsa ka tagtumulanaw, sa tagsa ka mga maluya nga nagadangop sa Diyos, sa tagsa Ginoo ka mga backslider nga naghalin sa ilang mga obligasyon nga ginatag ang Ginoo. Ang Diyos nagaulat sa inyo, ang Diyos nagabantay sa inyo. Kamuna lang ang ginulat sa Ginoo, ang magunang balik sa iya. Ano bang tiniyon? Wala na siyang oras, wala na siyang adlaw, ang inadlaw, madali na lang. Tingwaan na naton utod nga magpanumbalik kita sa Ginoo. Kayo ayos ang Diyos. Ang pulong sang Ginoo gamhanan, there is power in the name of Jesus. Kung ikaw nagabasa, kung ikaw nagapamati sa sininga tiniyon. Kundiin ka man nga kasulok-sulukan sang pungsod, sang kalibutan, nga malambot sang sining nga signal, ini nga stasyonan, ini nga programa gabay sa bagong buhay. Oto, di ka kabuhi mo. Pasudla sa imuno na tagipusoon, ini ang tinion, ikaw magbago. Ini ang tinion, ikaw magbangon. Ika ini ang tinion, ikaw magpagintay.
5: patlo sa problema nga gabot sa kabuhi mo. Ini ang tiniunutod nga ikaw makawala sa gapos ang kaaway. Tingwayo tod. Kadako basang inuras kadako pasang inadlaw nga nabilin sa imo nga makaserbisyo ka pa sa buhi kagamahan ng Diyos. Ini pagtuguti ang kaaway nga adlaw-adlaw. Bakulon ka lang adlaw-adlaw. Kastiguhon ka lang sang problema, sang paminsaron nga di maayo. Hindi pagtuguti si Satanas nga adlaw-adlaw, gamuhon niya una-una mo. Gamuhon niya imo pamilya, panimalay mo. Tinion nga magpangamuyo ka, magampo ka sa Diyos. Tinion nga magbangon ka, bilang isa ka warrior sang Ginoo. Bilang isa ka mga ngaway, bilang isa ka leader sa panimalay, leader sa simbahan, leader sa tagsa ka mga churches, nga mga mabakod, mabaskog, leader sa spiritual, nga magabuhi, putang Diyos. Ayo-ayon sa Ginoo. Utod, imo na initinion na magpanumbalik ka sa Ginoo. Imo na initinion nga igabalik mo ang imo relasyon sa Ginoo, ang alignment mo sa Lord, ang alignment mo kay Hesus Kristo. Ang imo nga pag-focus sa imo panguna-una at pag-ipusoon, i-concentrate mo sa iya. Ang imo tagipusoon na nga batutinlo inay na, nga magmatinlo, nga mag-ilig na. Ang intakto nga pagdaloy sa imo tagipusoon nga wala sintunok-tunok, dulaan na ang kaugoto, ang inaabla mga hindi mayong nga paminsaro naton kagang balatyagon sa tagipusoon ng mga kaisa na, dulaon ta na. Dulaon ta na ang mga panulok naton lang inaablang nga dibil ay na, hindi na mayo sa pariyo naton. Dula, unta na ang bata na kisana nga mga marites na, hindi na mayo kisana, makaguba na sa pariyo naton. Isoklob lang naton ng presensya sang Diyos. Nga magatag sa aton sang kalinong, magatag kalipay sa aton. Bigya ka buhi ta balang Ginoo, hindi man kita tod perfecto, pero inablang may natawag ka balang delikadisa sa kabuhi mo. Nga matahap ka pala magsakit sa pariyong mo bisan sa istorya lang, matahap ka magsakit sa pariyong mo bisan sa panulok lang. Kahit kunimuon mo ina, gapakasala kagid na sa imo kabuhi. Dako nga pagpakasala mo na, gamay kagdako, sala man agiyapon. Tandaan daw tod, ang tao nga wala sa iya ang espiritu ni Kristo, hindi iya ni Kristo. Binuhatan, Romait 8:9. Tanda iutod. Paano bikaroon ang paghublag sang balaan ng espiritu sa kabuhi mo kung malayo kay Kristo? Malayo ang imo pagdangop sa Diyos. Malayo ang imo pagpalapit sa Diyos. Malayo ka sa pulong sang Diyos. Malayo ka. Kaya nga, ang imo panguna-una, natiplang ka na to sang kaaway, natiplang ka na sang hindi maayong mga bulaton sining kalibutan. Tandaan natin utod nga ang kabuhi natin gamay lang gid dipot nandi sa kalibutan. Ang kabuhi natin umalagi lang. Wala kita ya nagabato di sa kalibutan na kundi maabot ang tiyon bikadlaw, mabalik kita to sa ginalinanta. Kung sino lang tugas atin, mabalik kita dito sa iya. Kung baga, gimbutan ka di sa duta, bagot nga may instruksyon ang Ginoo sa imo, may ginapahimo ang Ginoo sa imo, galing ang problema lang kay wala mo ginahimo. Wala mo kunahimo kung bangod nga ama tinamaron ka. Matamad ka sa buluaton nga ginatag ang Ginoo sa imo. Tiway na time. Kinakapos na kita. Bato na balang kusog nga alin kay Jesus? Bato na balang kabakod nga alin kay Kristo Jesus? Kaysa magatag sa tonsang kabakod. Binuhatan 3:16. Kabaskog. Pagtuo kay Jesus amo ang nagahatag sang kabaskog. Kay kung tuhan talang ang trabaho ta, nga dako sweldo ta, pag sweldo na ton siya tapos bulan, hindi na nato na ma-perfect nga kumbito sweldo ta, kaya nga, pag bato na ton dritsyo na naton sa mabalairan, nato kung ano mga problema naton nga gina-tender naton, pagabayaran na naton, kaya di, siyempre, kakabuhi ka, kakaon ka, ang imulawas gina, pagpakaon mo, kakinanglan ka sa imo, nga kinanglanon sa matagadlaw nga tanan, Kaya mo na gani utod na kung ikaw na nakabuhi kay Jesus, wala niya bayad ng pulong sa Ginoo. Ari niyang kaalam. Ari niyang kinanganon mo. Ari at anang tanan ya kinanganon siyang aton kabuhi. Ang kayuhan.
4: Oh.
5: Ang healing. Aton mabaton. Ang pabor. Simple lang. Sa mga instruction sa Ginoo lang, kung mahimo naton, mabaton naton yun na ang mga kayuhan, pabor, sa aton kabuhi, kung malapit kita sa Ginoo. Kaya walang bilang Diyos. Simbaha siya. Exodus 23:25. Simbaha ang inyong Ginoong Diyos. Kaghatagan niya kamo sang bugana nga pagkaon kag tubig. Arasan niya ang kinanganon naton pagkaon kag tubig. Kaya ang kabuhi naton malayo kaysa sa iya eh. Ang kabuhi naton malapit iya sa aton yung mga kinanganon gid nga importante gid nga wala sing kapuslanan man nga gina sunod lang naton sa matagadlaw nga tanan kumbaga kita ya nagaantos kita sang mga pagpangtiplang ni Satanas sa atong kabuhi, pagpangatake ni Satanas sa atong kabuhi, bangod nga malayo kita sa presensya sang Ginoo. Kayo ayo sang Ginoo sa siningaga. Sa mga kauturan tada nga nagapamati, salamat sa pagsubaybay nyo. Sa mga tagtumalanaw, ginakalipay ginamon nga sa giyapon, yara ka mo nagasubaybay sa sininga tinion. Yara ka mo nagabantay sa sininga programa. Yara ka mo nga nagaambit sa presensya sang Ginoo. Yara ka mo nga nagaabang. Bakod nga ini ang pinakaimportante sa aton kabuhi ang pagpakaon sang aton kalag. Busgon tang kalagta. Kay may kapuslanan ina. Batunon na si Jesucristo. Ikakabuhit ang balaang nga spirito kay ang papakigaway naton diri sa duta hindi iya sa lawas nun nga pamagi. Ha? Nagapakigaway kita spiritual ang problema din nato makita ang gumuntang ang pagtilaw ang kamatayon din nato makita ang masakit. Ibot ka lang atake yung sa blatiyan. Bakit nga, traidor na amo ng kampo ni Satanas ang nagapangatake sa ton. Managani kung why sa ton na ang espiritu sang Diyos, ano ipakigbato na ton? Isa lang kita kautek ni Satanas, malain na paminsaron ta. O tigang kita sang masakit nga ginaboy sa ton ni Satanas, magalain paminsaron na magadugang magigblatiyan na ton. Amo na utod sa kaayos ang Ginoo. Nga dapat ato talupang doon ang kaayos ang Ginoo sa ton kabuhi. Dapat igamintin niya naton ang iya pulong. Nga kung sa diin, kung ikaw nagabasa sa pulong niya, ikaw nagatuon, siya magatagsimo sang kabakod kay isog kaalam, ihibalo. Ara ang tinago nga kaalam sa Ginoo. Ara ang tinago nga kaalam sa Biblia sa pulong niya. Amo na yung sansaran sang kabuhi nato, no, sa pagtuon nato, no. Amo na yung gargada ko. This is my M610 Bible. Eh, kung ini ang ginakaptan mo sa imo kabuhi, may paglaom ka. Kung alang-alangon nga wala ka sa nakaptan, may dakpa cellphone mo. Isa mo lang ka-scroll, isa mo lang ka-pindot. Makita mo ang versikulo, ang pulong sa Ginoo. Download this sa mga Christian song. Kagiklaim mo, this is my Gatling gun Bible. Amo na kayo sang Diyos, wisdom. Kami ito na pangunauna naton. Isang digdi sa Ginoo. Palukpa ang pulong sa Ginoo. There is power in the name of Jesus. Sumbunga si Satanas. James 4:7. Sumbunga ang kaaway kaysa makapailayo sa imo. Utod, may mga pulong ang ginatag ang Ginoo sa aton. Sigaraya 3:2. Satan, the Lord, rebuke you. Rebuke ka ang masakit na tiyan sa kabuhi mo. Palukpa ang bumba. Ang bumba. Palukpa ang bumba. Bumba sa pulong sa Ginoo. Amo na kayo sa Ginoo sa siningaga. Galiutod salamat sa kayo sa sining natinion. Salamat sa kayo sa sininga pulong Ginoo nga amon Ginoo ginwaragwag sa sininga stasyonan sininga programa Gabay sa Bagong Buhay. We thank you Lord, ikaw ang kayo ayong Dios Ginoo, ang imo blang espiritu magalap nang sa bugos nga kalibutan, ang imo espiritu magalap nang sa tagsa ka mga tawo nga nagpalamati, nga nagtumalanaw sa mga tawo nga namaluya, nga aming mabaskog sa mga tawo nga masakit, nga magaayo sila Lord God sa sininga tinion Ginoo, ang imo blang nga espiritu magatandog sa ila, tagsa ka leader, tagsa ka pastor, tagsa ka preacher, tagsa Lord God ang mga tawhan binili mo Ginoo sa bugos sa kalibutan. Gani Lord, salamat Ginoo sa kayo mo sa siningaga. Utod, ang Ginoo magakari, malapit na lang, mag-aman kita. Tandaan natin utod, wala na kita time sa aton nga pagkabuhi din sa kalibutan. Ginoo, salamat sa kayo mo sa siniginoo nga tinion. Salamat Lord God Ginoo nga wala mo kami ginpabayaan. Salamat gid Lord God sa kayo mo Ginoo nga sa gigapon niya ra ka nagasustain sa amon. Bisan pa sa amon mga kinanglanon sa amon Ginoo, may Ginoo nga mga ilikuton Ginoo. Salamat sa matawad law Ginoo, kag salamat Lord God sa pagproteksyon mo Lord sa mga katawan pinili mo Ginoo sa bilog nga kalibutan. Pagproteksyon mo sa mga pastor, sa mga tawo nga nagapamati subong, sa mga tawo nga tagtubalanaw. Salamat Lord God Ginoo sa kayo mo sa siningasasyonan naging gamit mo Lord God Ginoo sa pamantala sa iyo pulong Ginoo. We thank you Lord siningap programa Gabay sa Bagong Buhay Ginoo. Gani Lord, salamat sa kaayo mo amay sa sini Ginoo nga aga. Hindi malipat utod, may panimbahon kami buwas nga aga, alas 9 sa alas 11 Ginoo sa Faith Mission Church dala sa may doctor's hospital sa West Timawa sa Pransang Gasoline Station. Yara kami dira utod sa pagpanimbangon, upod tumusamon sa pag-worship, pagdayaw, pagpasalamat sa Ginoo, upod tumusamon utod sa pag-roar sa pagpakigaway sa mga kaaway nga gagapos sa sining kalibutan. Upod ka mo sa amunutod sa pagsugata sa presensya sang buhay nga Diyos ni Abraham, ni Isaac, kag ni Jacob. Salamat utod sa kayo sa siningaga. God bless and God bless sa inyo tanan. Maayong aga.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa muli ay aking inaanyayahan ang lahat na nakikinig sa ating palatuntunan ngayon na sumama sa ating ginagawang Bible Study Series. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Welcome po ang lahat na sumali sa ating pag-aaral. Atin pong isangguni ang ating pag-aaral sa ating Ama sa Langit sa pamagitan ng panalangin. Let us pray. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, aming ibinibigay sa inyo ang lahat na papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin. Pagpalain po nawa ninyo kami sa aming pag-aaral ngayon at buksan ang aming pangunawa upang malinaw na maintindihan namin ang inyong mga salita at lalong lumalim ang aming kaalaman

0: sa katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sa nakalipas na pag-aaral natin ay ating pinalawak ang ating kaalaman tungkol sa pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan batay sa dumanak na dugo ni Jesus sa Kalbaryo. Ating napag-alaman na ang biblikal na pagpapatawad ay dapat nakabatay sa dumanak na dugo dahil may umiiral na batas ng pagpapatawad na nakatala sa Hebrews 9:22 na nagsasabi, "Sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan." Kalawa, napag-alaman natin na ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay naaayon sa umiiral na patakaran na ito sapagkat siya ay nagpapatawad batay sa naibuhos na dugo ni Jesus. Ipinaliwanag nito ni Apostol Pablo sa Romans 3:23-25 na kung saan ay sinabi niya na ang lahat ng mga taong nagkasala ay pinapatawad ng Diyos dahil sa kanyang biyaya at ito ay kanyang ginagawa o ginawa sa pamamagitan ni Kristo Jesus na kanyang inialay bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Romans 3:23-25. Inialay daw po ng Diyos si Jesus bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ang dugo ni Jesus na nabuhos ang ginawa ng Diyos na legal na batayan ng kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya at upang patunayan na siya ay matuwid. Ang dahilan kung bakit legal ang pagpapatawad ng Diyos ay sapagkat ang ating mga kasalanan ay tapos nang binayaran ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at ito ay ginawa bilang pagsunod sa umiiral na patakaran. Kung ang Diyos ay magpapatawad sa atin na walang dumanak na dugo para sa ating mga kasalanan, hindi po masasabi na ang Diyos ay matuwid dahil hindi siya sumunod sa patakaran. Subalit dahil tayo ay pinatawad batay sa dumanak na dugo ni Jesus, kaya nasusulat na ang pagpapatawad ng Diyos ay matuwid. Sa puntong ito ay may isang pagtutol o katanungan na bumabangon. Paano maging matuwid ang Diyos sa pagpapatawad niya sa atin batay sa dumanak na dugo ni Kristo samantalang ayon sa umiiral na hustisya ng korte sa sanglibutan ay dapat na ang sariling dugo ng may sala ang dapat na dumanak. Ibig sabihin na kung sino ang nagkakasala ay siya dapat ang parusahan. Si Kristo ay wala namang kasalanan pero bakit ang kanyang dugo ang ibinuhos sa halip na ang dugo ng mga taong makasalanan? Ito ang tanong ng mga kapatid nating Muslim scholars na naniniwala na hindi makatarungan ang turo ng Kristyanismo na nagsasabi na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak bilang handog sa kasalanan ng buong sanglibutan. Sa kanilang isipan, ang pagpatay kay Kristo upang ang mga taong makasalanan ay mapatawad ay labag sa patakaran ng hustisya. To them, it is an act of injustice for God to punish Jesus who is innocent of any crime and let all men who are guilty of crime punishable by death to be set free. Nakuha po ba ninyo ang punto ng pagtutol na ito? Ibig sabihin po nila na injustice ang ginawa ng Diyos dahil kumbaga si Pedro ang nagkasala at dapat patayin pero pinalaya siya at sa halip ay si Juan ang pinatay. Dapat daw, sabi nila, ay yung mismong may sala lamang ang panagutin, hindi ang ibang tao. May mga Kristiyano rin na nagdududa kung tunay na matuwid nga ba ang ginawa ng Diyos sa pagtubos niya sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Niisip din nila na ang tunay na hustisya ay kapag ang mismong may sala lamang ang pinarurusahan sa kanyang kasalanan. Ang kanilang pinagbabasehan ay ang patakaran ng Deuteronomy 24:16 na nagsasabi, "Hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng anak ni ang anak dahil sa krimeng nagawa ng magulang. Ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin." Ano po ba talaga ang intent o layunin ng patakaran na ito at paano po ito uunawain at ipatutupad? Tingnan po natin ang isang aktwal na pangyayari sa kasaysayan ng Israel na maaring makapagbigay sa atin ng clue kung paano unawain ang nasabing patakaran. Ating basahin ang 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6. Si Amasias na anak ni Joas na hari ng Juda ay nagsimulang maghari. Siya ay 25 taon nang siya ay nagsimulang maghari at siya ay naghari ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Jehoyadin na taga Jerusalem. Siya ay gumawa ng matuwid sa paningin ng Diyos. Gayonman ay hindi gaya ni David na kanyang magulang. Kanyang ginawa ang ayon sa lahat ng ginawa ni Joas na kanyang ama. Nang matatag na ang kaharian sa kanyang kamay, pinatay niya ang kanyang mga lingkod na pumatay sa kanyang amang hari. Ngunit hindi niya pinatay ang mga anak ng mga mamamatay tao ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moses, gaya ng inuutos ng Panginoon na sinasabi, ang mga ama ay hindi papatayin dahil sa mga anak o ang mga anak man ay papatayin dahil sa mga ama, kundi ang bawat tao ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Ito po ay ating binasa mula sa Ang Biblia, Tagalog Version. Si Amasias ay naging hari ng Juda matapos na si Haring Joas na kanyang ama ay pinatay ng 2 alipin. Sa 2 Kings 14 verse 5 and 6 ay ganito ang nasusulat naman sa Magandang Balita Biblia. Nang maging matatag na ang kanyang pamamahala, ipinapatay niya ang mga aliping pumatay sa kanyang ama. Ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit? Ituloy po natin ang pagbasa. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak. Gayon din ang anak na di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Sa karanasang ito ay ating makikita kung paano inunawa at ipinatupad ang talata ng Deuteronomy 24 verse 16. Ang interpretasyon batay sa pagpapatupad ni Haring Amasias sa patakaran ay ganito. Kung sino ang nagkasala ng krimen na ang parusa ay kamatayan, dapat siya lamang ang parusahan ng kamatayan at huwag magdamay ng iba. Ang keyword dito ay ang salitang idinamay. Hindi dapat idamay na parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimen na nagawa ng anak ni ang anak dahil sa krimen na nagawa ng magulang. Ito po ang tamang unawa at pagpapatupad ng patakaran na ito batay sa karanasan ni Haring Amasias. Ang ibig sabihin pala ng patakaran ng Deuteronomy 24:16 ay kung ang ama lamang ang nagkasala, dapat siya lamang ang panagutin mo at huwag mong idamay na panagutin ang kanyang anak. So kung pinarusahan mo na ang ama na nagkasala, tama na, may tamang hustisya na doon. Pero kung pinarusahan mo na ang ama, tapos ay idamay mo pa na parusahan ang anak, sobra na yun. Hindi na rin hustisya yon dahil para kang 2 beses na naningil ng isang utang. Siningil mo na nga ang ama, siningil mo pa ang anak. Ito po ang ipinagbabawal ng patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 na huwag idamay na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama. Kung idamay mo na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama, ito ay malinaw na injustice sa panig ng anak. Justice para sa nagkasalang ama, pero injustice para sa anak dahil hindi siya kakumplot ng ama sa pagkakasala. Sa kaso naman natin na mga tao at ni Kristo ay wala pong ganyan na injustice na nangyari. Hindi naman tayo pinatay dahil sa ating mga kasalanan, tapos ay idinamay na pinatay din si Jesus na inosente, upang sabihin na may injustice nga na nangyari. Kung tayo ay pinatay at idinamay na pinatay din si Jesus dahil sa ating kasalanan, ay talagang may injustice nga na nangyari. At masasabi natin na may nangyaring paglabag sa patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16. Justice para sa atin dahil pinanagutan natin ang ating sariling kasalanan, pero injustice para kay Jesus dahil pinarusahan siya na hindi naman siya kabahagi sa kasalanan natin. Nakuha po ba ninyo ang punto? Ang objection siguro na medyo may punto ay ang argumento na injustice kung si Pedro ang nagkasala subalit si Juan ang pinatay dahil sa kasalanan ni Pedro. Iba ito sa kaso na nabanggit sa 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6 dahil doon ang injustice ay ang pagpatay sa ama na may sala tapos ay idinamay ang anak na pinarusahan dahil sa kasalanan ng ama. Sa argumento na ito ay hindi pinarusahan si Pedro na may sala, bagkus ay si Juan ang pinarusahan dahil sa kasalanan ni Pedro. Ito ang kaso na kahawik sa kaso natin at ni Kristo dahil tayo na nagkasala ay hindi pinatay at sa halip ay si Jesus ang pinatay dahil sa ating mga kasalanan. May punto ang argumento na ito dahil totoo na hindi tayo ang pinarusahan kundi si Jesus ang pinatay dahil sa ating kasalanan. Sa panahon ni Ezekiel ay ating mababasa na ang mga Hudyo ay pinaparusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa Ezekiel chapter 18 verse 1 to 4 ay ganito ang mababasa. Sinabi sa akin ni Yahweh, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong? Mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit ang mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Ako ang buhay na Diyos, sabi pa ni Yahweh. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ang bansang Israel ay may sinasambit na kasabihan na nagsasabi, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Ibig sabihin na may mga pangyayari na ang mga anak ay pinarurusahan dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa halip na ang magulang na nagkasala ang parusahan ay ang mga anak ang pinaparusahan dahil sa kasalanan ng mga magulang. Ito ang ibig sabihin ng kasabihan na mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Hindi nagustuhan ng Diyos ang ganitong gawa na nangyayari sa loob ng kanyang bayan. Kaya sabi niya sa kanila, hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Ayaw ng Diyos na ipagpatuloy nila ang gawain ng pagpaparusa sa mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang dahil ito ay labag sa umiiral na patakaran ng Diyos na nagsasabi ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ipinagtanggol ng Diyos ang katuwiran ng patakaran na ito sa harapan ng kanyang bayan na sumasalangsang nito. Sa Ezekiel 18 verse 19 to 32 ay ganito ang sinasabi ng Diyos mula sa verse 19 pataas. Maaring itanong mo kung bakit hindi dapat pagdusahan ng anak ang kasalanan ng ama. Sapagkat matuwid ang mga gawa ng anak, sumunod siyang mabuti sa aking mga tuntunin, kaya dapat siyang mabuhay. Ang nagkasala ang dapat mamatay, ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. At ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita, matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Maaring ngang sabihin ninyong hindi tama ang ginagawa ko. Sasabihin ko naman ang ginawa ninyo ang hindi tama. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo, tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Malinaw sa ating nabasa na iginagalang ng Diyos ang patakaran na ang taong nagkasala lamang ang dapat pagbayarin sa kanyang kasalanan at hindi siya nalulugod sa sinumang sumasalungat nito dahil ayon sa kanya, ang patakaran na ito ay matuwid. Kaya ang tanong, may injustice ba na nangyari sa ginawa ng Diyos nang ihandog niya si Jesus bilang kabayaran ng kasalanan ng sanglibutan? Ang sagot po ay wala. Bagamat parang injustice para kay Jesus dahil tayo ang nagkasala, subalit siya na walang kasalanan ang pinarusahan dahil sa ating mga kasalanan. Subalit ang totoo ay wala pong injustice na nangyari. Bakit? Dahil iba po ang kaso niya bilang tagapagligtas ng sanglibutan sa kaso ng binabanggit sa Ezekiel chapter 18 na kung saan ay pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. Bakit iba sa kaso ni Jesus? Dahil ang mga anak na binabanggit sa Ezekiel 18 na pinapatay dahil sa kasalanan ng mga magulang ay hindi naman sila tumatayong tagapagligtas ng kanilang mga magulang. Ibigay ko sa inyo ang aking karanasan nung pumunta ako sa immigration office ng Indonesia upang magpa-extend sa aking visa. Sabi sa akin ng immigration officer, hindi po kayo pwedeng bigyan ng extension to stay in Indonesia. Naisip ko agad na unfair ang kanilang ginawa dahil alam ko na may mga foreigners na binibigyan nila ng visa extension. Kaya sabi ko, bakit po sir hindi pwede? Samantalang yung ibang foreigners dito ay binibigyan ninyo ng extension. Ang sagot ng immigration officer ay ganito, magkaiba po kasi ang sitwasyon mo sa sitwasyon nila. Yung visa na nakuha mo ay visa free for 30 days at ang visa na yan ay non-extendable. Samantalang yung visa nila ay yung regular na visitor's visa na binabayaran at ang kanilang visa ay extendable. Kaya ang visa nila ay pwedeng ma-extend pero ang visa mo ay hindi pwedeng ma-extend. Magkaiba po ang sitwasyon ninyo. Ganon din po na iba ang kaso ni Kristo bilang tagapagligtas at ang kaso na binabanggit sa Ezekiel chapter 18 verse 4 na kung saan ay pinagbabawal ang pagpatay sa isang anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. Ang batas na mag-apply sa kaso ni Jesus ay ang batas ng pagtubos sapagkat siya po ay tumayong tagapagligtas o manunubos ng sanlibutan ayon sa John 4 verse 42, 1 John 4 verse 14. Ano po ba ang sinasabi ng batas ng pagtubos? Basahin po natin ang nakasulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49. Kung ang dayuhan o ang nakikipanirahang kasama mo ay yumaman, at ang iyong kamag-anak ay naghirap at ipinagbili ang sarili sa dayuhan o sa nakikipanirahan sa iyo o sa sino mang kasambahay na dayuhan, pagkatapos na siya ay maipagbili ay maari siyang tubusin. Isa sa kanyang mga kapatid ang makakatubos sa kanya o ang kanyang amain o ang anak ng kanyang amain ay makatubos sa kanya o sino mang malapit na kamag-anak sa kanyang sambahayan ay makakatubos sa kanya. Kung magkaroon siya ng kakayahan ay matubos niya ang kanyang sarili. Leviticus 25 verse 47 to 49. Ayon sa Biblia, ang isang taong naibenta bilang isang alipin ay pwedeng matubos ng kanyang kapatid, amain o sino mang malapit na kamag-anak niya. Ito po ang patakaran ng pagtubos at ito ang sinunod ni Jesus bilang manunubos natin. Tayo pong lahat ay nahulog sa pagkakasala at ayon kay Jesus, sa John 8:34, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sa makatuwid, lahat ng tao ay naging alipin ng kasalanan dahil lahat ay nagkasala. Dahil dito ay sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans 7 verse 14, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Si Jesus na manlalalang natin ay pumarito upang tubusin tayo mula sa pagkaalipin. Subalit, kailangang tubusin niya tayo alinsunod sa patakaran ng pagtubos na nagsasabi na ang may karapatan na tumubos sa isang taong naibenta sa pagkaalipin ay ang kanyang kapatid, amain o kamag-anak. Dahil dito, kailangan na si Jesus na Diyos sa kalagayan ay magkatawang tao upang siya ay maging karapat-dapat na tumayong manunubos natin. By taking upon Him the nature of man and becoming a part of the human family as our brother in the flesh, Christ could be able to legally redeem us from the bondage of sin. Dahil dito ay ating mababasa sa John 1 verse 14 na si Jesus ay naging tao at siya'y nanirahan sa piling natin. Philippians 2 verse 6 and 7 ay ating mabasa ang ganito. Kahit siya ay Diyos, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Dahil dito ay sinasabi ng Hebrews 2:11 na hindi nahihiya si Jesus na tawagin ang mga tao na kanyang mga kapatid dahil siya nga ay nagkatawang tao at nasumpungan sa kalagayan ng pagiging tao. At dahil siya ay naging kapatid natin, karapat dapat siyang magtubos sa atin. Ang katotohanan ito ang sinikap na ipaliwanag ni Pablo sa Hebrews chapter 2 verse 14 to 17. Ating basahin. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalayan niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa Hebrews 2 verse 14 to 17, natin binasa yan. Ayon sa talatang 17, kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Bakit? The reason is obvious. Upang tubusin niya tayo mula sa pagkaalipin dahil ang patakaran ng pagtubos ay nagsasabi na ang may karapatan sa pagtubos ay dapat malapit na kamag-anak tulad ng kapatid, amain o kamag-anak. Kaya ang talatang 14 and 15 ng Hebrews chapter 2 ay nagsasabi na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo at nangyari nga na pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Kung tinubos tayo ni Jesus na hindi muna siya naging tao tulad natin, masasabi nga na hindi makatuwiran ang pagtubos ni Jesus sa atin dahil hindi siya sumunod sa patakaran ng pagtubos. Subalit dahil tinubos niya tayo sang-ayon sa batas ng pagtubos, kaya makatuwiran ang ginawang pagtubos ni Jesus sa atin. Wala ding injustice na nangyari dahil yung patakaran ng Ezekiel 18 na nagsasabi na hindi pwedeng parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama ay hindi aplikado sa sitwasyon ni Jesus bilang tagapagligtas dahil may sariling patakaran ng pagtubos na sumasaklaw nito na siyang dapat sundin at ito naman ay sinunod ni Jesus. Kaya nga minamahal na mga kapatid, nawa po ay tayo ay magpasalamat sa ating mahal na ama sa langit dahil sa kahangahang kaligtasan na kanyang isinagawa sa pamamagitan ni Jesus para sa ating lahat. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak sa kamatayan upang sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo ay mabayaran ang lahat na kasalanan ng buong sanlibutan at legal na mapatawad ang ating mga kasalanan. Maitatag nawa ang inyong pagtitiwala sa Diyos matapos na inyong malaman na siya ay matuwid sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng mga sumasampalataya sa kanya. At huwag po kayong mag-alala doon sa objection na nagsasabi na injustice ang ginawa ng Diyos dahil labag ito sa patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 at Ezekiel 18 verse 4. Dahil ating natuklasan sa ating pag-aaral ngayon na hindi naman pala labag ang ginawa ng Diyos sa kanyang sariling patakaran na yan. Wala na po tayong oras, kaya tapusin po natin ang ating pag-aaral sa pamagitan ng panalangin. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan ninyong binigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama. at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Huwag na po sana kaming magkaroon ng kalituhan pa dahil sa mga ibinabatong objection na nagsasabing kayo ay hindi matuwid, sapagkat aming napatunayan ngayon sa aming pag-aaral na tunay na kayo po ay matuwid sa lahat ng ginagawa ninyo, kasama ang ginawa ninyong pagtubos sa amin alinsunod sa batas ng pagtubos. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
1: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch, grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.

Suplemento! DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Saka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
9: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni taga Bacolod, dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman,
13: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tayo.
13: Happy kanunay.
4: DTX 500.
13: Masaliga.
4: Epektibo!
13: DTX 500!
4: Mataas pala ang imo blood sugar!
13: DTX 500!
4: Ikaw pala ang may diabetes?
13: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
13: Ang may powerful compounds!
4: Nga nagapanupo!
13: Kagakontrolar!
4: Sang imo blood sugar!
13: DTX 500!
4: Masalikan!
13: Epektibo!
4: DTX 500!
13: E3 Bio!
14: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Gamay ang akong buyon.
13: D3 Bio.
4: Ang D3.
13: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
13: Yung may D3.
4: D3 Bio. With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
13: Ang D3.
4: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
4: Yung may D3.
13: D3 Bio.
6: Babakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ancampion este show sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio campione radio
1: K5 news FM championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7:05 na sa gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the

0: nga ka K5, blessed Saturday na evening sa atong siring mga suki nga mga tagpalamating. There is a K5 News FM, Iloilo 88.7. And of course, sa atong siring mga suki across Iloilo City and Iloilo Province. Sa bukos nga Western Visayas, kag sa bilog nga kalibutan, kamusta ang inyong siring weekend? Mga K5, it's Saturday night and syempre kada Sabado, kaupod ninyo ako diri sa programa Saturday Night with Langga Kim. Ang inyo Langga Kim na laging may patikil. Babatian kita mga ka-K5 diri sa K5 News FM Iloilo and of course sa mga relay stations daton sa Iloilo Province. Dira sa mga taga First District of Iloilo, maayad-ayad din yung gabi ha. Nga pamati ka mo via K3 News FM Yagao. Dira naman mga ka-K5, maayad-ayad man yung gabi sa mga taga Segundo Distrito. You're listening via K3 News FM Leganes. Kamusta? Nagapulo-panyapo na kamo? Mapulo-paang ang aton siring panyempo mga ka-K5. Nung nagahiwaos ka kapangita, ang kakainal kapangita ang lawas ko sang halo-halo. Kaya grabe ha? Sa mga ka-K5 naton, ano ba lang gina-crave niyo subong? Ang kilala ko, gatanaon subong ka-craves ang pagpalangga. Ang guay!
1: Ay, tuon!
0: Ang bayo ko no, genuine love, ngayon hindi siya ko no paghintoon.
1: Ay, tuon!
0: Sa mga ka-K5 naton, dira naman sa 3rd District of Iloilo, nagapamati ka mo mga ka-K5. Dira sa aton siring pagpangalakad. Sa K3 News FM Kalinog, upod natin dara si K5 Kuya George. Kamusta ang buhay-buhay? Sa mga nagakulo-commute-commute sumon, pauli sa ilatag sa mga kabanuahanan. Ay, kahapoy, no? Pero kung may choice pa lang kita, kung pwede pa lang hindi kita mag-ubra, no? Kung pwede pa lang hindi kita mag-work, pero ti, kinanglan ka na to. In order to survive. Okay, di syempre, kung empleyado ka do, haluson ka man magmanggaran, no?
1: Ay, tuon!
0: Ano bala ka, K5 Andre?
1: Tuon!
0: Kinanglan mo, subong, ma-ubra ka sang.
1: Ay, tuon!
0: Legal man yapon.
1: Ay, tuon!
0: Nalanegosyo ka da. Amo na budlay, kapin po kung ikaw ang breadwinner. Siyempre, ikaw ang nasa ligandra sa mga manghod mo na naga-eskwela pa. Maayrayat yun nga gabi, dira sa aton siring mga suki nga tagpalamating. Dira sa 4th District of Iloilo, nagapamati ka mo via K5 News FM Pasay City. Doon nagdulom-dulom yun man ka K5 Andre. Dira sa lighting, kasi pwede ma-switch gamay. Sa mga ka-K5 na nun, upon natin dara sa K5 News FM Pasay City, si ka-K5 Ed Marley Kinya, K5 Dre. K5 Ed Mar Subong, no, sa Pasay. And of course, dara naman sa mga Quinto Distrito. Oh, may mga birthdays dara, may mga fiesta. Para natin, Subong, it's season of fiesta, basta magpulan sa Mayo. Oh, fiesta dara ka, kahapon natang fiesta mo, dara sa may San Miguel, Iloilo. And of course, dira man likewise sa may Pototan. Saan ang fiesta, Pototan? Kahapon man. Or the day before yesterday. Kahapon lang. Grabe, dira na miyesta ka to. I get. Ahoy, wala gandong may nag-imbitar. Oh, nag-shot po no ka. Kasi pwede mo matwist ng isa kalay. Ito kando kadulom sa aton. Sa mga suki naton yung mga tagpalamati. Dira naman sa Quinto Distrito, you're listening via K5 News FM sa Sara. Uy, nalak, galing na doon. Ah, sige, karoon na nga pagbalik. And of course, dari sa Iloilo City, sa mga mahiling mag-jogging-jogging, pareho kay K5 Kisha Marie ng Isay. Kami nagliga, nag-jolo-jogging kami. Kami-eme lang, video-video lang. Tapos video, tama, ano na yun mo. Ako na, balila ka K5K siya nga, best in pakuno-kuno.
1: Ay, tuon!
0: Kadlawan patadaan ni K5 Andre.
1: Ay, tuon!
0: Kadlawan tapan ni Sir Jun Kapulot.
1: Ay, tuon!
0: O ni Enrico Sorita pa.
1: Ay, tuon!
0: And of course, sa mga listeners natin dara sa Mandoriao ha, na nag-walking-walking dara sa Aeroplaza, sa Mandoriao gani, no? Sa may Sunset Boulevard, Snyder at tapos ikaw yung ay, gatulok-tulok ka lang. Baka na lang, ay, sana all.
1: Ay,
0: to what? O ikaw, kaki-five kisha, ga sana all ka na lang yan, sumoy.
1: Ay, to what?
0: Okay na ako nga isa mo. O, sobra mo pa dayaw, nagligad, ga kaluoy ka na lang.
1: Ay, to what?
0: Ay, to what, good yan. Ang sobra mo ka pa dayaw, diba lang kaki-five joan magtubo? Ato ni, wow, grabe, kaki-five joan na nationalis. Sa mga listeners natin, sa area sang haro, sa mga nagabiyahe sang sikad, nagkaraga tamsak-tamsak yun niya. Nagatamsak ang ilang mga Bluetooth speakers sa ilang mga sikad. Nung nagtulotambok, yun man ako, kaki-five Andre, no? Nung hindi na ako amuna ka-slim. Ahay, sana all, dumalib ko buwas, ah. Wala pa, bedriabe, no? O, diba sa'yo, may ara nga pungsod ata mo. Nga arab lang, pwede ka ka-leave. Tungod sa'yo mga heartbreak. Broken-hearted ka, pwede ka ka-leave mo. Gusto mong yati. Wala ka choice kung mag-duty ka. Sige lang ka da, CR mo lang. Dito ka lang, makunabi nga, ginaon mong ripo, luha mo na gali katulo.
1: Ay, tuot!
0: Sa mga kaka-K5 natin, sa mga taga alapas naman, ah. Kay Mami Immaculate, maahid-ayad ganyan nga idra sa inyong atanan. Kamusta ka mo dira, ha? Sa mga call center agents, dira sa may lapit sa Lapas Plaza. Doon na ni mag-oho kay K500, kung doon nagdako, nagid ko. This is not very me. Balik ka K-pop Kisha, file ko leave me alone. Ara ba lang gusto mo mag-move on pagyad ka K-5 Kisha, tapos gina liwat-liwat nila pa numdom sa imo. Binayaan ka. Gin ano ka? Gin ginamuha mo lang na.
1: Ay, what?
0: Ahay, Mayo, pala si K-5 Joan. Balik ka K-5 Jore Nationales. Buyag-buyag kita natin mo, Ma'am Kim. O, nagbuyag ko gani, no? Nagrigado ka, slim pa sa ako. Ano pang ba? O, pwede na ko bato wrestling sa buong sa mga listeners nato, nira sa my area sa Lapus. Sari sa Lapus, ha? Kay Mamaymay, Ma'am Kaykay. Nira sa Dekamay. And of course, kay Titaray na Mapa. Kagkay Mama Victoria Ginman. Ano ko yung pangalan ni tita naman, yung isa naman. Nalimutan ko, abi, sorry, yun ha. Sa mga listeners natin rin sa may city proper, sa mga ara pa subong sa Iloilo Central Market at Iloilo Terminal Market. Kamusta ang buhay na rin? Mga pulupaang namit ni mag-inom sang soft drinks. Wow, inom soft drinks. So, nagligad ang ganun, nag-ambal si Doc Ramiloy nga. Dapat ko, no, healthy living mo.
1: Ay!
0: Pero at least, nag-jolo-jogging na kami ni K5 Kiss siya. O karon tapos programa, ma-jogging ko blang.
1: Ay! Tuwot!
0: Alibuton ko, bilong nga syudad.
1: Ay! Tuwot!
0: Nagapadayaw.
1: Ay! Tuwot!
0: Ito naman sa mga sugi naton sa area sang molo, sa mga nagapulo pangapingapidra sa buong. Kung nainitan ka, ice coffee, imu eh. Naman sa mga taga Arevalo. Sa mga viewers natin online, kay K5 lang ga Janelle Ray Agayas. Pag-greet lang da sa may Tambubuhan, maabay sa Cebu na Gimaran. Amo sa signal to da sir sa radyo. Madra sa may Galiego family. Kay Ronilo Gananshal, watching from Tagaytay City. Sana all. O gusto ko man makakadto dara sa Tagaytay. Sige, kamo lang daanay nga gatan. Tara kay Ilaga Marbor ka. O ma'am, yes, diba nanambok ako? Nanawabala ang lawas ko. Uligan, gusto ko magtambok. Gusto mong hindi na ako magpadugang. Natama na ni. Tara sa mga tanan ng mga volunteer responders, sa mga taga ICAG or ICAG, sa mga taga Federation Fire, sa mga katapon no, sa Bureau of Fire Protection na rin sa Iloilo City, sa mga taga Philippine Coast Guard, sa mga taga Philippine National Police, sa mga grupo taga-tada sa PDEA, sa mga taga LTO, dara mga grupo tada, kaisa na tulutan ako, dara yung mga taga LTO mo, manakop ka mo din sa comment section. Sorry!
1: Ay, tuot!
0: And of course, ambal da rin ni Kaki5 Japet lang ka, Jam! Ama doon nahidlaw, gid ka si mo ba? Nahidlaw ko sa moment, kaya katulotambay, tato sa may, ano, sa may Haro Plaza, kapungko likod sa lakyan, olo istorya. Ano ganin na kaon? kakaon ta to sa una, ah. Wala mo ko kakaon, balot mo. Oh, sunod lang. Oh, ginagusto yung ni magtawag na makitaan ako sa National TV. Sa uli, ah. Darating din tayo dyan. Aba, magtulot sa galog na tatuin, oh. Kailangan, Kate Nicole Sibunga, malyamahan po ni ka-absent sa klase if broken-hearted. Pwede man, ah. Balon mo lang ang sakit ngipon mo. Ah, sakit ngipon.
1: Ay, tuko!
0: Ah, sakit ngipon. O, kung ano man din ang mga kaka-K5 ang inilabatsyagan subong, whether you are broken-hearted, you are in love, ano pag-ihid, grabe ka sakit ang nabatsyagan mo subong, feeling mo na try to run ikaw, feeling mo na binayaan gid ikaw. Pamati lang din sa ato na, dadamayan kita. Wow, dadamayan kita.
1: Ay, tuot!
0: Dadamayan yung kayong lahat. Ang bali rin ni ka-K5, Janiel Ray Gaya. Sambali ka to di mampag-greet lang diri sa kay Olit, sa Kasilman, dala sa Cebu na Gimaras, Gaya's family, watching from Tagaytay. Kay ka-K5 lang ga, Jet Ka Lopez, nagdako gawaguya mo lang ga, Kim. Ako ganing ga-diet na mo. Amo naligad, wala mamayash. Nga gusto mo pa ya mag, ako yung nagligad, di isang gulo gamay-gamay, gid ako. O, di gusto ko mag uluundan. Pero kung kaisa, no? Ara na, no, gusto mo naman magbalik sa mga bagay, nga ti, nagligad, ara sa imo. Huy! Nalain na na, ako ka-relate na si ka-K5 kisya, ha? Kailang ka, Juwan, si Are. Shout out K5 Kim sa Camarillosa, Sara Family, watching from Barangay Manampunay, Leon. Happy Fiesta sa Manampunay! Oh, wala ka na yung pag-angda ng mga kilala ko, da. O, oh, si... ano dra? Si EJ! Ito siya galing niya sa New Zealand, bo. O, oh, EJ Camarillosa, kamusta ka na doon? Sana all dadamaya. Ako ginaya! Ako ya wala, ako yaga pang baya. Ay, wala ga pang baya.
1: Ay, what?
0: Wala ako yaga pang baya. I am here to listen. I am here to advise. And I am here, of course, no? Your shoulder to lean on. Shoulder to lean on. Basta Sabado, ganit bala. Naga, ginaposyas ako sa Espiritu Santo ni Maha Salvador. Tara, kailang ka, Kim Ariazon Flora. And of course, tara man, kailang ka, Kate Nicole Sibunga Siguran. Or si Gorigan. Kailang ka, Joel Cabanilla Candole. O, sino pag-idaring nalimta natin? Ma'am Kisha, Ma'am Yasha Salbon. Kailang ka, Den Asman. Do, mali ka cute-cute. Gidya, kailang ka, Kim. Cute yun man, no? Pero may kobra yun na salaan yung estudyante pa, kuya. Oh, hindi. Nakagraduate na ko, ah. Nagkobra na ko. Pero may kobra yun na nagkakasalaan. Blah, kuya, pero may yung, very young. Ano, ala college student pa. Kailan ka, Chris Banyola? May gabi. O, dara kay, Ma'am Yash. Amusta dara sa uton, ma'am, nyapon ka na. Wala kita sa may mga hungit da si mo. Agay. Kasi na nagpamangkot. May kapamangkot dari si Sir Janiel Ray Gayas. Ma'am, dalaga ka pa. Oo, sir, at dalaga pa. May pabana mo. Tawa ka K5 naton sa mga Sabado. At syempre, istoryahan naman naton. No? Kaya ka mga palamangkutanon. At syempre, nagkakiranglan sa mga sabat. Nagkakiranglan nga masanagan kita tanan. Di pala mga ka K5? Sa mga taga Sumag, dara sa may Bacolod na dabla. Sumag, Bacolod City. O, may mga nagatanaw sa aton nga taga Kapis. Pero wala po ko gano'y ka tapak sa Kapis, ah. And of course, may ayad man nga gabi mga ka-K5. Tara kay langga, may may lajaw. Tara sa mga ka-PN naton, sa mga taga-Panay News, dira nga grupo tada. Kay EJ, kay Maymay. And of course, our question for tonight, mga ka-K5. Question mga ka-K5, gati syempre, dapat magsabat ka mo ha. Kung nahuya ka mo dara mag-comment sa comment section sa ato niya Facebook Live, i-add friend nyo ko, bla kaya accept ko mo da yun. Ako niya Facebook page. sa Facebook page, Facebook account kali ah. KC, as in K-A-Y-E-C-E-E. Yung ad friend niyo ko da, nanguya ka mo doon mag-comment sa live. Mention may page man ako, pero laka ko lang ma-open, amin mo. Our question for tonight, mga ka-K-5. Langga, langga, langga. Sa ikapila mo ba lang nga karelasyon, ikaw labing nga nasakitan? Agay! Ang malila ko no, sakit ko no, kapinto kon first boyfriend or first girlfriend. Pero may arap man niya nga nasakitan sa ikaduha. Sa kilala ko to sakit-sakit, gano'n sa ikaduha. Ako no mo, no, arap lang, balya ko no, hindi siya affected, pero dugo, pero pagkasunod nga, alaw mo, broken-hearted na sa shared po.
1: Ay, what?
0: And of course, kung may mga music request ka mo dira mga ka-K5, feel free lang ha nga i-comment dari sa aton sa ring Facebook Live. Kailang ka Kayla Hamelo! Shout out dira! Shout out dira kay ka-K5 Angelo Segura Ebrio! Shout out bi kay Hambal ko man ako. Anong luyag mo nga ihambal? kay dugutan aman ang kilala ko man. Aragat yung K5 Jay, oh. Sa comment section, sila mabangigay.
1: Ay, what?
0: Kay K5 Angelo Segura Ebreo. Nagatulutan na ako sa mga shared posts niyo, pero nang gangay humyuhum lang tanaw. Dara kay KM Kalopez. Kay Kayla, dara. Good evening. Tukaran mo lang ko sila, Kay. Ang arapang, ano, pang bigo. Dara kay lang ka, Ma'am IFB Vlogs. Hello, Ma'am. Pa-shoutout lang kay Kap Daday sa Uton. Kagkagawad ba, Totoy? Dara sa may Bingawan. Kay M. Kalopez. Dara kay Daryl Parcon Fuerte. Watching from Durando, Malagkapis. Sa Parcon Fuerte family. Open gina na aton sa nga comment section ah, kung gusto nyo nga magpa-utwas, magpabatsyag sa inyong mga balatsyagon. Kapin pa kon ang mga kilala ninyo, ang gusto ninyo pabati-batian, nagkatanaw man. O kung nagpamati sa ilang mga radyo. If you have failed relationship, boy! Request ka mo song ang mga pambigo bala ay para makarelate kita mga kilala ta. Pero hindi nga tutok man sa aton nga pagpangalaga da, aton ring nga station manager ka K5 One and French. And aton si Drak nga CEO Dr. Emil Itangoy. Our first set of playlists ginadedicate yun aton Drak sa mga grupo naton nga mga sawi. Aha, I've been there done that. Ikaw ka K500, kagi ka man yan ang broken hearted. Rice ka na nang in broken hearted sa ikapila mo ikaw sakit-sakit gud. Sa ikatatlo. Our first set of playlists mga ka-K5 nga ginadulong sa inyo sang kaalaman sang Clinica DTX Coffee Mix. Man sa Ampalaya chia seeds or Ampalaya chia seeds and the sugared sugarcane extract. Okay, at least banana, no? Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, agad matagan sang proteksyon ang inyong lawas. O hindi man matagan sang proteksyon, kaya dahilin sa pagka-broken-hearted, pero at least ang lawas nyo healthy. Our first set of playlists, a song from Cup of Joe. By the way, may concert din ang Cup of Joe kay 500 sa ano? Sa may ICC, sa Icon. Base po dito, ito kasulun. Masulun! Kalanda ako to kayo na, batchmate ko kayo na, nagtanaw ganda. Gila pa, shoutout, yun lang darang yung business. Ang, ano to ganyan man? O, i-check ko bla Facebook page. A song from Cup of Joe Multo. Bo, sino? Sa inyo bala? Sino ang inyong atotga? Or yun nga the one that got away? A song from December Avenue, Sa Dulo ng Walang Hanggan. And a song from Moira de la Torre, Before It Sinks In. Kaisa, no? Matyagan mo, hindi ka affected. Pero pag sunod adlaw, kapin pa kon mag-last G's alas dosis sa kaagahon. Tira naga-sink in. Oras, sabiante, sa 6 minutos, makaligad ang alas 7 ng gabi. Standby! Magabanong balik kita, Drisa, ito niyo pagpangalaga, Drigi lamang, sa Saturday Night with Langga Kim.

0: K-5 News FM The official overall number one station in Iloilo City K-5 News FM Iloilo 88.7
1: Sa mga taga Quinton Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Excited freebies. Kagmadamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mahig ko bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sang imo mahig ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masal Rica DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakat sa mga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K-5. News FM.
7: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
1: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Panes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matilong na dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
11: Yung may VCO!
10: Ang VCO!
11: Yung may D3!
10: Matakas mga butika!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
14: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5 News FM.
17: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
18: K5 News FM.

0: Saturday Nights with Langka Kim. Langka Kim.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. Alas 7:48 na sa gabi. Mga ka-K5, nagapanumbalik diri ang aton nga pagpangalagad. Bagong panyapon, abi. Diri lamang sa programa Saturday Nights with Langka Kim sa K5 News FM, Iloilo, 88.7. Pa-share ha sa aton direct nga Facebook Live sa mga suki naton nga mga tagpanamati and live viewers. Agad nung nga mag... Lapnag. Magrami mga lapnag. Pwede nyo na ma-share ang inyong thoughts dari sa aton sari nga palamang kotanon. Mga langga-langga-langga. Sa imo, ikapila ba lang ang relasyon? Ang labigin ikaw nga nasakita. Sa liwatang aton palamang kotanon, langga, sa ikapila mo nga karelasyon, ikaw labing nga nasakitan. Kumbaga sa mga excess mo ba na, no? Mga ka-K5. Basahon na ito ng inyong mga comments. Ako na huya, kamutra nga mag-comment yun dala sa comment section. Pwede nyo i-PM sa ako. Mga ka-K5. And of course, dala ha, ang baliri ay kay Ma'am Bings PSJ. Kung ikaw pa mangkuton, Ma'am Bings PSJ, ikapila abing karelasyon mo o before ang do nag-cause yun sang heartbreak mo. Ano halos hindi ka katulog mayo. Halos distracted ikaw sa work. Halos nga do hindi ka kakaon mayo. Ikaw ka K5 and Ray. Ikaw kagi ka man nga doon, doon hindi ka makakaon, doon hindi ka ka-focus, kung heartbroken ka. Kaya bigyan mo nga lang ang tawag nga gugma, no? Mabala ito nga, tonto nga gugma. Abali ka K5, Kisha Langga, Kisha Marie Cataluna Hanay Say. Abali ya, hindi na ako mag-tell hi kung ako magsugid basi maabdan ta kampiyon talk show. ikaw ka K5 Kisha, ikaw, ano bala ang tawag na no? Sa imo nga status subong, kamusta ang imo nga heart kung ikaw ang pamangkoton? Kaga sa ikapila mo nga karelasyon, ikaw nasakitan gid todo. Tamo dres na nagahambal nga ti hambal nila ko no ang first love. Para dabla kay para sa kanta hambal nga first love never die. Ang first love mo kapin pa konti syempre no. Dara na ang first time mo nga ma in love ikaw. Dara first time mo nakabatyag kagin sang kulo kilig-kilig. First mga experiences mo dara as a first love mo. That is why nga kung kaisa bisan may mga panibag-on na sila nga mga partners, hindi sila gyapon. I mean, hindi man ganyan nga naga gusto nila balikan to, pero hindi nila ganyan malimtan. Ang mga inagiyan sa first nila nga mga partners o kung labing ulan nila nga mga ex mga ka-K5. And ang baliri nilang ka Leo John Belliones. Sambal yan para sa akon sa last nga relationship ko na kay nasakitan, kay wala nag-break. Kay nag-break kami nga wala nag-intindihan na eh. Awan ako nga isa mo, mabudlay man. Kung kulang bala ka mo sa ginatawag nga communication. Ano lang ma-misinterpret sa imo nga ang partner, abi, no? Galain-galay ang paghangop sa sitwasyon. Tapos hindi ka bala hindi bala ka mo mag-meet halfway kumbaga. Ang balda rin ni Sir Jet Calopez. Baya sa ika-apat lang ga Kim, binigay ang lahat pero hindi pa rin sapat. Ay, amo na kung kaisa hindi man assurance nga tawag na no, nga ginhatag mo na ang tanan, hindi ka na pagbayaan. Kung kaisa may times mga ka-K5 nga ti probably hindi lang gid ka mo ang para sa isa kag isa. Maybe you're not just meant for each other or maybe hindi pang amo ning insakto nga mga panyempo para sa inyo. Pero always remember ha, nga ti may mga mag-ex nga naga-comeback pa man, nagabalikanay pa man. Kaisa, mambal ka nga, hindi na gid ko to yung magbalik sa iyaya. Last na to, hindi na ko promise. kayong kaisa ba si Patuloy mo sinuka mo. Agad, tutuloy mo sinuka mo.
2: Ay, tuwot!
1: O, oh, diba na Ma'am Bing Spiesya? Ang bali, Ma'am Bing Spiesya. Ang bali, sa pag-first love ko, gid, ah. Subong kabalan na. Oh, insakto, gid, no? Kaya, for example, several times ka na nga nasakitan. Several times ka na nga nakabatyag sa ngretawag nga heartbreak. Heartache, kapila ka na abigin atunto, ginluiban, o kung kaysa ganin, no? Mas masakit pa nga kind of breakup. Arab lang wala man sang third party. Pero arab lang tawag na, no? Do wala na kapusang spark sa isa kag isa. Do feel nyo, do wala na blasang kilig. Wala na sang exciting or excitement sa inyong relationship. O, diba na? O, may nagambal man dari from Langga Mayan. Ang bali ha, Langga Kim sa akon. Sa akon dari ha. Ikaduha nga partner before. Kahit amo to, abi ko, mapakasal na kami. Ano ba lang, ginaano nyo na, ginaplanuhan nyo na. Amo na yung pila kabilog inyo nga bata. Pila kabilog inyo nga bata, saan o ka mo mapakasal? Ano ang inyong nga dream wedding? Ano ang inyong nga dream house? But according dire kay Langga Mayan, auntie, despite of all the planning, wala man sa lagi hapon nag-work out. Yaragid-yagid man yung pinagtagpo ka mo, pero hindi kayo itinadhana o para sa isa kag-isa. Maybe there's someone better for you? Ay kung kaisa ba lang kalain man, kung for example, nga nagasakitan ay nakamusang balatsyagon pero hindi nyo papag-let go ang inyong relationship kay nagahinayang kablar na nakanugunan, ikaw mga ka-K5, kay there will be times, or probably, masakitan na ilang kamugyapon sa isa kag-isa. Kapin pa kon yung mga issues nyo between sa inyong adwa or sa inyong relationship. Amo man sa gihapon, nagaliwat-liwat, wala sang pagbago, then amo gin na, di malamang Yash Aselmon. Amali rin nilang ga Yash Aselmon. Amali lang ga Kim, ang pangatlo ko gid. Grabe nga nasakitan. Ang last ko gid ba lang nga na BF. Sakit gid to ya kay ga expect ko gid ko bi siya nga siya na ang last ko. Ang pamanahon ko, kay nakaplano na eh. Abi ko siya na gid, nagahimuhimo na ko gani bago nga pirma or signature nga ginagamit ko pa yung apelido niya. Ang grabe no. Kaisa bala kapin pa kon lawig ng relationship niyo, for example naglabot ng mga 3 years, 4 years, 5 years or even more. Okay, may mga friends man kita gani no, iba nagalabot pa sa 10 years or 11 years ang ilang relationship, pero at the end of the day duga ka fall out of love bala sila sa isa kag isa. Mga ka K5, ambal pa rin ni Ma'am Yasha Salbon. Tapos maambal siya nga ako na gid kuno hasta sa katubtuban. Parang may ginagina-chat sa ako. Kaso wala man galito pa. Ang amon to nga breakup, wala pa closure. Pero sige lang, pass is pass. Naka-move on ako. Hindi siya kawalan. Kung kaisa, no? Ang sakit niya na, or for example, bago ka lang halin sa breakup, or fresh pa ba lang sakit? Probably, it will just heal mga K-5. It takes time man. Maybe months or even years. Depende man akong kaisa sa pinagsamahan niyo mo. Ano bala kadalom, balang pagpalangga mo sa iya. May nagamba ganit na rin, nga hindi mo paghibian ang isa katawo kung hindi mo siya palangga. No, kung for example ha, sa mga ex nyo dira, nagulaganay ka mo, nag-ngoy-ngoy kagid ka, nag-ibihibi kagid. Then probably, tiyan mo na yun, nag-exist ganyan ang natawag nga pagpalangga mo or ang commitment mo sa iya. Pero ang expectations mo bala nga, abi mo siya nagid niya. Abi mo hindi inagid ka pagbayaan. May sadaan, may kapromisa nga, hindi tagid ka pa pagpahibion. Ah. Wala iya ka gani, ginpahibi, pero ginpanguy-nguya lang ka. Agoy. Kung ikaw may pamangkoton, okay ka K5 Angelus, dara kay ka K5 Kisha, o dara kay ka K5 Kayla Hamelo, kay Sir Jet Ka Lopez, hambad rin ni Langga Arnel Elevenson. Ang labi nga nasakitan ako sang gintuntun niya as in sakit-sakit kidya pagamit ya Langga Ken. So pariyos ang masang mga eksena sa pelikula. Harap natin siyempre sang una, no? Wala pa sang messenger, wala pa ya sang social media nga ginatawag mga ka-K5. So sang una, yeah, for example, mag long distance ka mo sang imong karelasyon o kung sang imo partner. Gasulatanay ka mo, send letters mga ka-K5. Oh, by the way, shout out andra kay sa mga taga Panay News dara. Kay Langga AJ Marcelo Palculio. Shout out lang ka Kim, shout out lang kay Isaiah La Rosa, nagapamatig in Zubong dara sa mga taga Pavia Iloilo sa Palculio compound. Ambal ni Langga Kisha Marie Catalunya Hanaysay. Ambal sa una malandang promise wa ay mantupa. Tuod na. Nakilala ko daw, tuod na ha. Anong problema? Hindi consistent? Oh, may mabalos? Oh, ano request mo ka K5 Kisha? Kay patukaron naton. Bali lang ga, Dowen Bolivar, Kinyanola. Bali, it's true good Ma'am Kim. Kami 6 years kami isang BF ko, pero hindi pagali kami. Pinagtagpo, pero hindi itinadhana. Amura ganyan bal naton, yati hindi assurance ang kadugayon sang relasyon. Yati kung kamo naging man niya, bala sa ulihi. Kaya kung kaisang destiny nagahimo siyang pamaagi, agod nga. Pabulagon ka mo, kay base, you're not meant to be good man niya. Or you're just, do parios nga, do engineer.

0: request mo ka kay 5EJ Palculio. Mama Yash Aselbon. Pero yung mga ka-K5, gamit ka mo dira asang DTX Beauty Soap. Para for example, no, broken-hearted ka dira, at least, yung tuntok ka dira sang imo nga partner. Kung gabi gina-down ka gid sang crush mo. O gamit ka sang Clinica DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves, mga ka-K5. And syempre, may papaya man siya. Para at least magkitaay ka mo abis ng imong ex, magkitaay ka mo sa imodra nga crush. Nag-glow up ka na, clear skin ka na. Ang ba nilang ka, James Vincent Balondo. Ang baliyaway pa ganit relasyon, nasakitan na. Aha, yung maroon kayo sa no, mga puppy love, wala na ito, no? Especially sa high school, mga ka-K5. Ako, sa una, may nangin crush man ako for 9 years. Salin sang elementary hasta ako mag-college. Pero may miga na to siya. Ay, re-play na to, no? Ang mga songs ni ka-K5. Bleeding Love. Bleeding Love. Ba't yung sinunod na ganda na kanta? And a song from Ben and Ben, Lifetime. Is there a lifetime waiting for us? Oh, karon mga ka-K5, pwede kita mo ha, makakomment, kag makatawag. I-save nyo na dito, ano, nga itong siring hotline. Oh, para makatawag ka mo pagbalik na ito, no? Sa numero nga 0919-098-6314. By the way, happy, happy Mother's Day tomorrow sa mga nanay dira nga nagapamati dira sa aton. Happy Mother's Day. Kagta syempre, no? Sa mga kabataan nga nagapamati, I hope nga i-treat nyo dira ang inyong mga mothers. Kung wala ka mo sang ihatag nga kwarta, wala ka mo sang ihatag nga regalo, ikaw mo lang anay panglaba, ka mo lang anay hugas pinggan. Mother's Day na gali tomorrow. And a song, Beauty and a Beat ka na, by Justin Bieber. Lifetime, Bleeding Love, and a Beauty and a Beat by Justin Bieber. Madi3 Biohealth Alert kita, Ana. Yung mga ka-K5, standby ka mo ha. Tawag-tawagad ka mo karon ha. Again, 0919-0986-314. 0919-0986-314. Kung gusto nyo, di ba, pwede na duha ang nagatawag. Kung gusto nyo, sabda na. Tanay on air. Kung gusto mag-match up dira sa bon. Kapangita ka mo dira sa aking true love. Pwedeng pwede again. Oras, 3 minutos, makaliga ng alas 8 sa gabi. Stand by mga ka-K5. Magpapanumbalik kita dira sa ito niyo pagpangalagaan. Dari ka naman sa Saturday night with Langga Kim.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no? Nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
4: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo.

0: no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag di tribayo. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin ko ya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw ko ya gainom sang ditribayo.
1: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: Ditribayo, ang D3, yung may BCO, BCO, yung may D3.
3: So ang Ditribayo may aras ang medium chain na fatty acids. No? So Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Pagi sa paghapin. Sa intestinal wall, sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
0: Dapat hindi gidya.
3: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
0: kagaya
3: sa
0: atay,
3: atay, no?
0: Kidney. Kidney.
3: Para mabuligan na ito ng ato yung mga detoxifying organs, so, kinilang naka-D3Bio kita kadadlaw.
4: Dapat D3Bio, gid kay ang D3Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI. Nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
0: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
4: Correct.
0: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert. With Dr. Ramil Uy.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka klinika kag mga ka K5.
2: D3Bio with Vizio.
8: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3Bio.
5: Ang D3Bio.
2: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
5: Matatas mga butika.
2: D3Bio.
9: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio.
5: Ang D3Bio.
2: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio. yung may D3.
2: Mga butika.
5: May family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DDX 500
2: ang may powerful compound.
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500!
5: Garantisado!
2: Epektibo!
5: Aramis!
2: DDX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi?
2: Masami ginauha?
5: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-DDX 500 na!
5: Ang DDX 500
2: ang may powerful compound.
5: Yan ang panubos
2: ang imo blood sugar.
5: DDX 500!
2: Garantisado!
5: DDX 500!
2: DDX Coffee Mix!
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DDX Coffee Mix!
5: Mga butika.
2: DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DDX Coffee Mix.
5: DDX Coffee Mix.
2: Mga butika.
5: I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
12: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mga gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C!
5: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman Man.
5: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
4: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
6: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
0: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
7: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: K5 News FM.
10: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
11: K5 News FM.

las horas sa K5 News FM Iloilo, alas 8:17 na sa gabi. Nagapanumbalik at adari sa aton yung pagpangalaga. Adari ginamang sa K5 News FM Iloilo sa programa Saturday Night with Langga Kim. Ang gabi dira kay Langga Rosemary Agramon, dira kay John Robert Agramon, kay Langga Micah May Benedicto, dira man ha, kay Sir Edgar, kay Mami Gemma, kag sa duha nila ka mga kabataan. Kay Langga Helmera Felicidario, maayad-ayad gidira nga gabi. Langga Alex Asabo, dira sa may banwasang miyagal. Lovely Villanueva, nagapamati gidiri sa aton nga pagpangalaga. Pwede gigam mo ha, makatawag mga ka-K5 sa numero nga 0919-098-6314. Again, 0919-098-6314. Sa mga ka-K5 naton, sa liwat ng aton nga palamangkutanon. Langga, sa ikapila mo ba lang karelasyon ikaw, labigid nga nasakitan. Labigid nga nagnguy-nguy, kag naghilibion. Ikaw ba, Ma'am Rosemary Agramon? And kamo, paano bala kamo mag-move on? Sa mga greatest love ninyo, sa mga nag-fail nga mga relationship, pero supposedly, tiabi nyo, amunagin na sila yan. Nabla, Langga Alan Christopher Breva, kamusta dira? Sa may Mandurriao, Iloilo City, dira subong sa may barangay, dira siya gani, sa may Bulilao.

0: K5 from Langga John. Abaya Langga K. Ako niya nasakitan gid ako ya sa first kong karelasyon. Kahit tutugid ya ako ya naka-learn sang almost everything mga first time. Nasakitan gid ako didto kahit syempre hindi ko pa wala pa ko balukan pa na mag-coop up kag kun paano mag-move on basically. Pero ang bagani nila mga ka K5, it's not always the first love nga dira kagid ya masakitan. Not always. It's because nga ang most painful breakup is usually less about which number of relationship it was and more about what it represented. Pero may ara man nga ti kung kaisa no. May ara sa iban nga mga tao na affected gid sila no or deeply hurt gid sila sa mga first heartbreaks nila. It's because of the kinatawag ba lang nga first emotional imprint. Amo nang first experience nimo sang intense nga attachment. O may ara ka sang ginatawag kong kaisa ba lang nga separation anxiety. Naanad ka sa iya, naanad ka sa presensya. That is the very first time nga tindun may na-attach kid sa imong tawo. So the loss mga ka-K5 feels unfamiliar and overwhelming. Kung for example, mag-break ka mo, may napulo pang hita mo, gid bala, no? Ang presensya. Isa, gina-stalk-stalk mo pa siya sa social media, mamiya siya sa cellphone. And ang ginatawag ba lang idealization. It's because nga siyempre, ang first love often tied to ginatawag nga innocence. Kag usually, abi mo, amo na na siya ang imong forever. Kag basically, kung when you're young pa, ang kapin pa kung high school, college, more of fantasies pa bala, no? Ang mga medyo unrealistic ng mga expectations sa relationship. And of course, no comparison. Mga ka-K5, you haven't yet learned that heartbreak can be survived. Pero may mga later breakups man nga can hurt even more. Especially kung nag-invest ka sang more time. Naglawig pagidang inyong mga relationship. Just like for example, naglabot na sa 4 years and up. Kamu nga na nag-ahambal, no? Nga once ko, no, nga maglabot na sa 4 na katuig or even 3 years up ng inyong relasyon. Ang pagkatigani ni ka-K5, hindi ko dapat na kuno yan. Kaya step up na ako, no? It's either magpakasal ka mo or whatsoever na rin. Okay, usually, ang bagani nila, no? Ang odd numbers bala. For example, ika-3 years nyo, ika-7 years ninyo. Dragon na ya ang may mga certain niya mga challenges sa inyong relationship. Nga i-test gid kung ano ka mukha committed sa isa kag isa. I-test gid ang salig ninyo sa isa kag isa. I-test ang patience ninyo sa isa kag isa. Kag i-test kung ano nyo kapalangga ang isa kag isa. And of course, ang mga later breakups na ng mga ka-K5. Siyempre, dira, ano, nag-mature ka na, nag-grow ka na. Damo na kamusang gina-share nga mga plano sa isa kag isa sa inyong kabuhi, sa inyong relationship. Kung for example, amo na nga edad, mapakasal na ta. O for example, sa amo na nga edad, masettle na ta. May 2 na kita ka bata. May 2 na kita ka bata, isa bae, isa lalaki. Kung for example, about your career, na-plastar nyo bala kumbaga and na-istoryahan nyo gina-ina sang maayo. But then, usually, ang mga ginplanuhan ninyo, gintuman niya sa iban nga babae or gintuman niya sa iban nga lalaki. So, kay dibladahan mo sa mga even sa mga celebrities na bala, no? Halin sila sa mga long-term relationships. Pero, ang mga ka-K5, after breakup, nagdayunay sila to sang, despite kabinulan pa lang sila to mga ka-K5 sang iya bagong partner, nagpakasal na dayo, no? Wala. And of course, mas masakitan ikaw sa mga later pagidman niya nga mga breakups. But for example, there was deeper commitment. Kapin pa ko nag-live-in ka mo. Aba mo pa ginabudlay ka K500 kung for example. O nag-live-in ka mo, nagbulagay ka mo. Amo naman nga kwat mo sang gamit mo. Amo naman nga baluskay mo stress ang gamit mo. Iakwaton mo naman, sugaton ka rin ni nanay mo, ni tatay mo, or mga group of friends ni mo. O mga ka-K-5. Isang budlay, balik kayo man lang ka mo balahaw. Amal na rin nilang ka-ingetera ka sa buhay ko. Ang yung Facebook name. Good evening, K5 Kim. I'm always watching the rest of my Jedha. Ang Balyadri, mabi ko siya na ang forever ko sa 14 years na mon. Pero ang batasan niya, hayaan niya man ko. Masakit eh, galing no choice. Mas pinili niya ang pamilya niya, ma'am. Now, naka-move on ako. Thank you so much. Kag naka-ara na sa abroad. Amo na kung kaisa mo, there are times nganti iba nagabulagay kay kun for example ma-explore mo na bala ang batasan sang imong partner. Kapin pa ko nag-live-in ka mo, kaya ang baga nila, di ba na, no? Pamalaan mo, gid, kung ano siya nga klase sang tao, kung ano gid ang pinamatasan niya, once ka nagatinir na ka mo sa isa ka bubong, kumbaga. O sa isa ka atop. May color kita, at isiga, ay pasundlo na to. May nagkatawag sa atong siling alinya. O, standby ka mo, dra. Kung duyag naman magtawag mga ka-K5, ay save nyo, dra, atong siling hotline. 0919-0986-3314. Again, 0919-0986-3314. Okay na, K5 Ray? Sa line number 1 natin, hello, mayong gabi.
1: K5 Game, mayong gabi.
0: Aba, grabe, energetic, ha? Sino na sa piyak na linya, langga?
1: Ate, si K5 Renan Bison, live sa may barangay Merced, Banati, Iloilo.
0: Ito kagahod, daras ang background mo. Ano may fiesta, dara? May binaili. Kamusta, K5?
1: Wala Renan man, K5 Game. Wala man nagit niya. Are kami subong sa amon niya church, subong K5 Game.
0: Nagsimba ka mo subong. Pero, kamusta? Nagkapanyapo na ikaw?
1: Kapanya po na kusurahan, noodles, kag manok na adobo.
0: Aba. Kampiyon, ha?
1: Liho ko kay K5, kay K5, Andre, kay kumagambal ko na kapalik ka, kung tingog sa akong K5 game.
0: May feedback ko no, K5J. Okay na, okay na. By the way, nagatanaw sa ato na si Kuya Kenneth Uwe. Ang bata dara sa aton sa ringa, Chief Executive Officer. Bata ni Dr. Amil Itanguy. Kamusta, Kuya Ken? Kamusta ang buhay-buhay? Oh, belated happy birthday.
1: Nami na sa kakitab din pa dramahon.
0: Oo, nga, balian mo ganang yung nga drama.
1: Oo, ba't ako na pinanit siyang gugma at sarihan?
0: Oo,
1: drama.
0: Si Kuya Kenneth, nami na magdrama. Okay na, signal, tada.
1: Ano kayo again?
0: Okay na ang audio, dara? O, sa imo?
1: Amo mo Japon, di ba nag-Japon akong tingog sa akon?
0: Oo. Ikaw, gay na lang liwat kay 5J.
1: Okay,
0: matawag kami liwat.
1: Okay
0: na, ha? Ano, nabatian mong palamang kutano na doon ka kay 5J9?
1: Bago, lagi ko nabang kay 5J na kasakatawa. Kaya pala mo, pala mo subong, wala ako trisubot ng radyo. Kaya bango, tari ako subong sa church sa kay 5J.
0: Sige, para sa imo, for your sake and for the sake man sa iba natin ng mga listeners and viewers right now, ang aton pala magkutanon ka K5 Raynan, langga Raynan, sa ikapila mo ba lang akarelasyon, ikaw labi nga nasakitan? Again, sa ikapila mo ba lang akarelasyon, ikaw langga Raynan, labi nga nasakitan? Baga kung sa ikapila mo na nga ex.
1: Para na akong Rocky Babkim. Wala pa man ko experience nga labing kita kung nga labig na kung nasakitan sa ako yung mga karelasyon kita at kema. Kaya, siyempre, sa pamatanon pa na ako niya dati, siyempre, siguro, out of curiosity, siguro, kaya, kaya,
0: kumbaga,
1: wala pa
0: siguro,
1: kumbaga, wala pa kaya nagtaas sa atong nagigugma sa tawag ba nga, love life na kaya, kaya, kaya, siguro, amunaguro sa akong, sa kung una, sa kung ikatawa nga karelasyon, doon lang ito ko nang sakitan si Pastin.
0: Oo, doon wala agad yung nagtudok abing. Wala kagad kagi, ibibig eh. Bukod sa gugma.
1: Ako ang damang kasi hindi. Kaya agad man eh. Natural lang natin ko.
0: Natural lang tayo. Siyempre, wala man abis sa gender. Ang ginatawag ba nga kung masakitan ikaw. Babae ka man or lalaki, it's normal to cry.
1: Yan eh, amo na. Pasinsa sa termino ka kay Badgen, kung nasakitan niya hindi ka mag-ibay, ano kayo mo ka pala?
0: Oo, exacto, Gita. Normal lang na. May ara sa mga, bisan lalaki man, gaybi man na, kung kayo sa ano, feeling naton strong lang na sila sa atubang. Pero kung for example, kung sila-sila lang na, kung isa, upod nila grupo nila, or mag-shot-shot, gangoy-ngoy, gali kay 5 Reyna, di ba la?
1: Mungin na kay 5 kay Mdra. Dara ko kinexperensya ng labing una nga nakainom ako sa makamulugong ngayon mo.
0: Hmm, yeah, bigit ba utwas ka gen?
1: Oo, sa kuno na nga relasyon siguro.
0: Oo. Oh. Ikaw, yeah, paano ikaw nag-move on? Nga naka-recover ka kakikin ka Raynan?
1: Naka-recover, eh, siyempre, kapamatis ng radyo ko, cellphone man eh. Siyempre, wala mo nagprawan mo. Ay, kung ba naman kay... Paramdaman mo lang ako rin na magapon mapinitinsyara na.
0: Hmm. Yan na, distract mo kumbaga ang imong kaugalingon.
1: Okay, thank you. Pero kung ato pa lang hamba ko na yung mga ang itong tagatubungan. Blat, ito na kami sa buong kabulaan sa K5 Kim, ah.
0: Ano ang kapamati man siya? Anong tawag mo sa iya?
1: Oh, araw sa FB, siguro. Sa kay Sunshine Magbanwa. May tubungan ni Lilo.
0: Ah, parmi na siya ka-comment mo, si Sunshine Magbanwa. Or siya na gidman, or abot lang. Oo, tawag na ka K5 Reyna. Ano tawag na inyo doon, ha?
1: Ano kay Belgen?
0: Ano tawag na inyo doon, ha? Anong endearment
1: nyo ba? Oo, kay Belgen, ha?
0: Hmm. Anong tawag na inyo doon, ha?
1: Wem ka kayo type game, ah.
0: Wem? Nga, wem, ha? Anong boto silang unsang wem?
1: Oo, kayo type game.
0: Anong boto silang unsang wem?
1: Ano kayo type game?
0: Anong boto silang unsang wem?
1: Wala yaman mapatahat sa akong type game. Ah, kay,
0: basta wem lang ito ganay.
1: Basta akong yung mga kulsa niya ginatag siya ito, hindi masabi sa ngayon yung type game mo. Pero hindi masabi lang.
0: Ito may ara, ganun ko kilala ito, ganun nila tart. Hindi usual, bala kay usually, di ba mga ito, ganun mga...
1: Ambala yan, nagkikipad yan, ambala.
0: Oo.
1: Hindi na kita mag-cursan sa kursa ng heban, kaya dapat masunod mo kita sa uso, masunod mo kita ng moderno ko, no?
0: Unique, kumbaga. Ate, sige, thank you so much, K5 Reyna, no? May mga talamyawon, ikaw, dara, greet your friends na, kagkon may music request ikaw.
1: Muna siguro ako ng music request ah, para siguro ma-preparar na yung kay Bandre siguro ah.
0: Ano nga music?
1: Ma-request lang ko ano ah. Dito ka lang by TJ Monterde ah.
0: Ate sige, patukar na ito. Dito ka lang by TJ Monterde. Sige, thank you so much, K5 Reyna, all the way from Banate, Iloilo.
1: Sige, manam niya lang ako, K5 Game ah.
0: Oh, sige, take it away.
1: Super Bowl mayong gabi in over sa kay Romero del Ryan Rustom. Lumpos naman rin yung mga young people. Dari sa may barangay Merced. Lumpos sa may Merced Fundamental Baptist Church. Lumpos sa kay Jordan Talmares. Sa kay yung Jimmy ng Inusa. Nang Chiche. Sa kay Nung Nonoy. Nang Divine. Jim. Kay Jeremy Bailon. And of course, sa... Tanong-tanong yung nagpamate. Sa mga iskamilya-pamilya, dito sa mga Merced, Panati, Iloilo, and of course, sa mga... Tanong-tanong na lang nagpamate siguro, Kitab Kim, mayong sabi siguro. Sa mga Arroyo, mga Bison Pamili, Palmaris Pamili, Molina Pamili, kasi tanong-tanong na lang yung nagpamate sa G5 News FM, Iloilo. Kasi sa mga relin station yung naka-up karoon, mayong sabi, sa may Kalinog, Dumangas, Liganes, kasi din pa malabutan. So kay Ma'am Bings PSJ, yung gabi, sa ito yung mga live viewers nila. Padayo na sa pag-tag sa pag-suporta sa 88.7 T5 News FM Iloilo. Ang programa ngayon, Saturday night, inadulong sa inyo sa kaluwansang Power Trio. Ginapunan siyang DTX 500, may TC sa D3 Bio, ang antiviral and antibacterial specialist. Nagika na gid lamang diri sa may Banwa sang Banati. Ini si ka kay Five Rinan Bison. Gagpanong dum sa tunyo mga tao panamati. Mag-like, follow and share sang 88.7 T5 News FM Iloilo para sa mga updated ng mga balita sa syudad at sa probinsya sang Iloilo. Ika na gid lamang diri sa may Banati Iloilo ni si ka kay Five Rinan Bison para sa kampiyon ng balita, serbisyo, publiko kagalingawan sa Iloilo. Number one na kita. May balita na, may drama pa, kumpleto sa impormasyon, kampyo!
0: message kay KK5, Rain and by Sun, tara sa may Banate, Iloilo. Thank you guys sa pagpamati. Isang drama ko, no? Idol ko na si Kuya Kenneth Uy. Dala kay KK5K, shara siya giyapon ah. Hangga Leslie Along. Good evening, shoutout lara kay Sir Eric Tenerefe sa K5 News FM Bacolod. From lang ga Joan Magtubo. Kaya pero nami, hindi lang ga Kim nga if sobra-sobra na, let go na gid. Ang unahon mo ang self mo despite sa pila katuig ninyo. No? After all, mas deserve mo Japon maging happy and matawhay nga paminsaro. Ang bagani nila mga ka K5, ang tanan-tanan nga bagay, mga bagay. Ang tanan-tanan nga mga bagay sa kabuhi naton, pwede gid kita ka restart. Panibag-o naman nga beginning sa imong kabuhi. Sa imo nga partner or sa relationship nga ginatawag. Bisan 10 years, 11 years ka mo, pwede ka gyapon kapangita sang panibag-o naman yung magapalangga sa imo genuinely and baka hatag sa imo sang peace of mind. Even sa mga trabaho, kag-iban pa nga aspeto sang kabuhi. Ipatukaran na naton mga ka-K5 na ang aton siri nga mga pinaka-music request ninyo o pag mga ambahanon para dara sa mga broken-hearted. Oras ang ginadulong sa inyo sa Extend Food Supplement for Men, may maca and clavo waska. 36 minutos, makaligad ang alas 8 sang gabi. Standby, magapanumbalik kita dirig lamang sa programa Saturday Nights with Langga Kim.

0: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Excited freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM, kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay or city proper. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM, Iloilo.
3: Wow, my puso.
0: K5 News FM.
4: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
5: K5 News FM.

0: Saturday night, let the good times begin.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. 51 minutos, makaligad ang alas 8 sa gabi. Kadasig lang in sa mga inoras. By the way, it's time na mga ka-K5 para sa aton sering nga mga shoutouts.
2: Saturday night, shoutout!
3: Saturday night.
1: Inapa-shoutout natin mga ka-K5 dala kay Kuya Kenneth Uy. Ambalya dari, ambalya, and now we're starting over again kung sa kanta pa. Chato na Kuya Ken, and now...

0: And of course, ito may dayad man niya gabi, dira kay Sunshine Magbanwa. Amo ni siya gali ang la loves ni KK549. Ka-comment-comment man ni gali. Oh. Ano to ganang ilang ano nga? Call sign Wim? Sana all. Ang bali, hi, mga gabi lang ka, Kim. Pwede ko ka-request kasang song na Tahanan by Al Manu. Thank you so much all the way from Tubungan, Iloilo. Request ko nung K5 Brainan. Tahanan mo yun si ano. K5 Brainan by Son Mamiash. Good night na dira sa imo, ha? Mapahuay timprano. Ano-ano lang kita sa kalibutan, man. Kailangan natin bawi, pahuay, and be passionate again, and then rest and enjoy the rest of your life. Good evening kay lang ka, Breka Yaniha. Balis ka, dyan ay gano'y Manihay Curvy or Curve. Shout out man dira. Good night lang ka, Kim. Mamiyash Aselbon. See you around, Mamiyash. See you around. Tugak kita, anay. Gig ko na mabihin, no? And of course, thank you so much for being with me tonight. Kay Mami Immaculate. Kamusta dada mami? Mga pilang kami da sunod ni ka K5 Jason. Dara kay Tita Rana Maba, Mamaymay, Ma'am Kaykay, kag Ma'am Veronica nga naga pamatigid sa aton sining pagpangalagan. Dara sa pamilya Manaay, kay Ma'am Antonina, Sir Ricky Manaay. Sa mga mothers gali ha, ginagreet ko tanan-tanan yung mga nanay sa akong dara nga Eloy, Gemma Montaño Caluyo, kag sa ikaduha ko nga nanay man, si Auntie Itin. Advance, Happy Mother's Day. Mananaton anong sakripisyo sa mga nanay, mga ka-K5, no? They sacrifice a lot for us. Nangin dako silang kabahin or parte sa aton sininga pagpangabuhi kung ano man kita supo. And sa mga tatay dira nga nagaserbe man bilang nga mga nanay, mga ka-K5. Siyempre, this is your day, man. Wala natin may mga single father man dira. O sa mga magulang na nagserve nga mga Eloy kag amay sa ilang mga mangod, mga kauturan. By the way, kay Ma'am Lani Ebaldone. Ma'am Kim, nagapamati lang kami sa imong program dira sa may Banwasang Igbaras. Tingin ka, ma'am, sa Igbaras. Sir Jean Reisaman, thank you so much. Nakaupod natin dira sa aton sa ring mga relay stations. Dira sa K3 News FM Yagao, K5 Kuya AJ, sa K3 News FM Laganas naman, mga ka-K5, dira man ha, sa 3rd District of Iloilo, K3 News FM Kalino, dira kay Kuya George, sa Pasa City, K5 at Marley Kenya, dira sa Quinto Distrito, K5 Herminio, K5 J, Herman Flores, Herminio, yung ano nakuha. And there is my K5 News FM Iloilo, sa Master Control K5 Andre La Pastora. Sa aton Patrol K5 Jason Talaron and ka K5 Aaron Refoyo. And of course, sa News Center K5 Sonny Punay. Ako naman ang inyo nakaupod, ang inyo langga, Kim, na laging may. Pati Kim, just call me langga, I'm one. Call away. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yapon pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
5: Oo, hindi lang carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako? Tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Masto,
2: ano na yung intruder ba?
1: Maitukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Tungihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Mil.
5: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
5: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon. Ginainom kag ginatungar. Pero ini ang wala nag-accumulate sa gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sa higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kaya ang fats nga nagtubo mismo sa imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, muna nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
5: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo

0: ni pa ang naga-repair sa imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
1: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
0: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kay ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
1: Wow.
0: Ahos, siyempre, natural antibiotic na. Kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
1: tinlo. Tayo, no? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
0: Avocado subong.
1: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
0: Take note, ang avocado may glutathione man na, no? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan ng organ. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang makapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
1: Oho.
0: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
0: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
6: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustain tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the

0: formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
2: Agoy.
1: Untat, inom alcohol.
2: Agoy.
1: Magkaon sang healthy nga diet, which
2: Rustan
1: is more on fruits.
2: Ngrustan. Palahubog.
1: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
2: Ha? Kabalos?
1: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
2: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
3: Ano sekreto niya?
4: May ilig siya taguay?
2: Once ka panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
4: Dising, ano, dising. 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18, plus mo. Uy, ka 19 na.
3: Nakakampyo ni Magpits.
2: Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo.
2: Adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
3: Maligo. Basic.
2: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pila ka importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
6: 500. Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang apon nga sugar.
4: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang apon nga sugar. So, wow. Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa
7: mga wala pa nakatry sa GTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na ka mo. Sa GTX 500, kay namigit ini sa atong nga lawas.
9: GTX 500!
10: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong nga lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa GTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So pareho man yung mga permen na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
2: Dapat lang.
1: Oo, hindi pwede nga.
2: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan, after ka maligo,
3: para mapapalit ang ilo, may
2: di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio Fresh.
3: Klinika Dio Fresh. Mm-hmm.
2: Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
3: Amunin pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amunia. Mm-hmm. Ang makapipikto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
1: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
3: Ibo si malat na ka. Sabang taas.
1: Nakapangapi ka na.
2: Of course. Morito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
3: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
12: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
3: Pwede sa mga diabetison.
12: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan to na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
3: Mm-hmm.
12: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
3: May protection
12: may
3: ka pa.
12: May antioxidant ka pa.
3: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinine, may harakap pa monolaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatindog tanan.
2: Kayo, General. Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
3: Ay, kampiyon. Anyway, naming extend, kinaming mo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
3: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kuntatang kaso ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
2: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, oil, wala kaagiinit, Sir Boy.
3: Pinaka-kampiyon klase.
2: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
3: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang aloblox ni lipids.
2: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
3: Nagpamati sa aton.
2: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce, nga mag-create sa gitawag glutathione.
3: Uy, anak.
2: Na may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitoag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono, di may ga-damage. Ang ato selula
9: may ga-repair man.
2: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong nga potassium, imong nga sodium, imong nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment. Wait,
9: campion.
2: So, sano kaya man-ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
9: Kulang na.
2: Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
12: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, sir boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
9: Correct.
12: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
2: Pero may natong patian sa unano, kaon mani.
12: Kaon mani. Oh.
2: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
1: Oh.
9: Layo lang.
2: Layo gid ya. 100 times.
1: Mas lalakit ang joints ng kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng
12: D3 bio. Tiyari, loan mo lang. No. So, D3 bio, kinaglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawaga good fast. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawaga myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
9: Nerve cells,
12: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
9: Kaya mo nagnatag sa D3 bio.
12: Para hindi mag, short circuit. Ang human na ang aton nga...
2: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
12: Oo.
2: Di ba gasiga-siga?
12: Makurinti ka, no? Kag amuan ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton yung mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagi sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
9: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo silila, which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
2: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gitwag kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio pag inom mo na ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, mm? Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3-bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3-bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Isa lang.
13: Every 8 hours.
2: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah kay wala man sa ano, wala side effect, wala
13: it's all natural.
2: Tanan natural na, wala na yung chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3-bio, hindi lang protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation sir boy nga makakos ang ito ag cancer. Sumining pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, D3-bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
14: D3-bio with Physio.
15: Ako si Ana, for problema ko gidang ako na regular nga regla, is agalabot gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3-bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
14: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Makakas, mga butika. D3-bio.
16: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3-bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3-bio.
14: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
10: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3-bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sa D3-bio kadadlaw, Dr. Mil?
2: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3-bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3-bio.
1: Abisan dinggi, ginig-inom
2: ko yan. Di ba dinggi subong? Grabe ang
1: wad.
2: Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3-bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3-bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3-bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
13: Patay sila.
2: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
13: Bacteria.
2: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3-bio.
1: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3-bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3-bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3-bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmatamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
0: D3 Bio!
2: Ako si Karen, kadamog itsang akon hair fall, kag hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may Visio! Ang Visio yung may D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang gina halinas sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata,
0: DTX Coffee Mix, mga butika, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. I Care Gold.
6: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation, no, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
1: K5 News FM, KKB, KK5, Kalingawan
10: sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dok Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gadragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
0: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
7: Nestor! Ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi!
9: Ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
10: Supplement for men!
9: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
9: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing
9: performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
9: kagga kontrolar
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: asalika
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may BCO.
10: Ang BCO
9: yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may BCO.
10: Ang BCO
9: yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kang gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM。アンカーカンピョンネストションサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Excited freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal,

0: Depot. Aramis TDX 500.
1: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
0: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
0: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
6: Nagaburo ng akong nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akong nga tistingan ko ang I Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo.
0: May TC!
8: Mabaka sa mga butika.
0: May TC! Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko, gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko, kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may TC, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
0: May TC!
8: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
12: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: nagradradsa nga punggod.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaw magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapulkatol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman from Man.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan.
5: Abaw.
4: Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: Extend Food Superman from Man. Extend Food Superman from Man.
6: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
3: DTX 500.
7: Masaligan.
3: Epektibo.
7: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
7: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
3: Masaligan.
7: DTX 500.
3: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
3: You may Vizio.
7: Ang Vizio.
3: You may D3.
7: Mabakas mga butika.
3: D3 Bio.
7: With Vizio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse sa nagsugod kung ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio,
7: ang D3,
3: yung may Vizio,
7: ang Vizio,
3: yung may D3,
7: D3 Bio.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.6. 7 Hey 5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
14: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

Amo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: masaya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at lang. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pag-

0: iadugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema. Gid ako sa akong body odor.
8: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Babakas sa mga butika.
0: Okay ka! May kape ka sa K5!

0: mga ka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: X10 Food Supplement for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa X10 Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa X10 Food Supplement for Men.
1: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang X10 Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, tingin niyo ang X10 Food Supplement for Men.
1: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapan nupo
4: kagga kontrolar
1: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
1: masaliga
4: epektibo.
1: DTX 500
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na ako ng ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio,
1: ang D3
4: yung may BCO,
1: ang BCO
4: yung may D3.
1: E3 Bio with BCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
4: Ang D3.
1: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
1: Yung may D3.
4: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Kapamati, kita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
10: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
0: D3 Bio.
2: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX-500. Masaligan, epektibo, DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX-500. Masamig ka bala ang gina-allergy, DTX-500. Ang DTX-500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami, amo naman ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation, no, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: TC, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan! 4 Biotics!

0: Ginamintain ang pH level sa feminine area.
1: Sporebiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
2: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang lapanit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend food supplement for men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: ikaw pala
10: ang may diabetes.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
11: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio
10: ang D3 Bio
11: yung may BCO.
10: Ang BCO
11: yung may D3
10: mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio
10: ang D3 Bio
11: yung may BCO.
10: Ang BCO
11: yung may D3
10: mga, mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
0: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: You may Physio.
4: Ang Physio.
0: You may D3.
4: Mga magabot ka.
5: My family history bala kamo usang diabetes.
6: Mag TDX 500 ka.
5: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: Mag TDX 500 ka na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Yan aga panubo
6: sang imo blood sugar.
5: TDX 500. Garantisado,
6: epektibo,
5: aramis mo.
6: TDX 500,
5: TDX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: TDX Coffee Mix.
8: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Galao magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
7: Extend Food Superman for Men. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain. Ang energy DTX 500 Masalika DTX 500 D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
10: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Taga pamati gid ako sa K5 News FM. Tumod na nami anak ko kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati ug sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow! My puso!
13: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Sa mga taga Quinton Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch, grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

kakaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid.

0: iCare Gold kag iCare Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una.
9: Problema, gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid akon nga panin.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
2: Okay ka! May kape ka sa K5!

0: na mga ka-K5, dirilang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tisting ingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend
4: Food Supplement for Men.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapan po
5: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
5: D3 Bio.
6: Ang D3.
5: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
5: Yung may D3.
6: E3 Bio with BCO.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
5: Yung may D3.
6: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM, ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga-Quinton Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yung may D3 mga mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligat, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masaliga. DTX 500, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog, habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drug stores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakala mga butika. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
12: Vista Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag pa-premyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matilo na dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant
20: nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo ang atay,
21: happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligan,
20: epektibo.
21: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Ikaw ba na
21: ang may diabetes?
20: DTX 500.
21: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
21: Yan ang gapanupo
20: kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Masalikan.
20: Epektibo.
21: DTX 500.
0: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
0: Yung may D3.
22: Makakas mga butika.
0: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
0: Yung may D3.
22: Makakas mga butika.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasik sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco sang Tagbakaro. Tunay na ka-K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろすれ 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunum ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Kasi may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami idang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay galing.

0: Kagpinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
2: K-5 News FM. KKB K-5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dok Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
8: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sama-sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.

0: D3 Bio.
1: Ang D3,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio,
0: yung may D3.
1: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angkakampyong estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinton Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre!
4: Libre! Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Okay ka! May kape ka sa K5!

0: na mga ka-K-5 diri lang sa kampyon nga istasyon K-5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Bakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid akong nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow. Ayos,
7: gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay.
5: Basta tindo ang atay.
1: Happy kanunay.
5: DTX 500.
1: Masaligan.
5: Epektibo.
1: DTX 500.
5: Mataas bala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Ikaw bala
1: ang may diabetes.
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
5: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
1: Masaligan.
5: Epektibo.
1: DTX 500.
5: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Physio.
5: Physio.
1: Yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
1: Yung may D3.
5: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikuso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Sa mga taga-Quinton Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness

0: Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio,
0: yung may D3.
1: Makakats, mga butika.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mamasaka butika.
6: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag ang Mighty C, kag 1 capsule 310 after 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
1: mabakal mga butika.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dismeria ako, may nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, so, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunong sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Masuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30

0: 6:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasin!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
4: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: ikaw pala
5: ang may diabetes.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
4: kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio
5: ang D3 Bio
4: yung may PCO
5: ang PCO
4: yung may D3
5: mga butika.
4: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio
5: ang D3 Bio
4: yung may PCO
5: ang PCO
4: yung may D3
5: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Napamati kita ko sa K5 News FM. Kitamo kita ko natunan yung mga health tips sa linki Dr. Mil Uy. Nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia sang barangay or city proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound
5: ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound
5: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500
0: DTX coffee mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix.
8: Mabaka mga butika.
0: DTX coffee mix.
9: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Tistingan ko man. Nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabaka mga butika.
0: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kunayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
10: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
14: 25, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: nagdaragsak nga punggod?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Gala o magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapulkatol?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman Roman.
4: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una bi daw wala nagiganay pero may himala pamangal. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na just nurse, sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati ka sa K5, kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Colette, tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa tanan nga tagpalamati sa K5 News FM Philippines, kag sa tanan nga aton mga suki, mga kapamilya sa Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Sa gihapon, ang aton nga mga pangabay, kabay pang kamusta gihapon, yara man si kayong lawas, kag yara man si kadasigon sa aton nga pag-angot sa Dios. Ang aton nga relasyon sa Dios importante gid katama. Hindi lang sa isa ka semana, hindi lang sa isa ka bulan, kundi sa bilog ng kabuhi, sa bukos ng kabuhi. Agud nga sa panahon nga kita nagakinahanglan sa bulig sang Dios, aton man gyud kinahanglan ang iyang dako nga gugma, ang iyang dako nga kaluoy, ang iyang nga proteksyon labi na sa panahon sang kagamo, kag sang aton ginatubang nga krisis, krisis financial, krisis man sa espiritual. Amo na nga delikado katama kung ang krisis na sa espiritual ang matabo sa aton kabuhi. Kaya nga man, dasig lang gid kita madulaan sang aton nga paglaom. Amo na nga makuturan, makabiyanan, pirmi na ito na ginasulit-sulit. Kaya kung hindi ta maintindihan ang espiritual nga aton kinanglanon, amo na nga, biskan ang pagpangamuyo, hindi na aton mahimo. Ay di, wala. Kung ang aton mga pagpangamuyo, ang aton nga pagbantay, hindi naton mahimo, mga kauturan, perde ang aton kalag. Kaya nga man, sa damo nga mga kabudlayan, damo nga mga pagtilaw, dasig langgid kita maluya. Parehas lang na sa aton nga lawas, kung kulang luya ang aton immune system, amo na nga, dasig langgid kita magbalatian. Amo na, ang espiritual, parehas lang. Amo na nga, aton pareuno ng aton nga pagtuon sa sini nga mga tinion kay importante katama, pero dalayon gid ang Dios kag pasalamatan ta siya sa tanan niyang pagpagkamaayo nga basta may ara kanay kayong lawas, bahala na kung jutay lang ang kwarta mo kay dasig lang masolusyonan basta kay maayo ang lawas. Pero bisan damo ka kwarta, kun wala ka ikayong lawas, bisan ano pa kadamo ang kwarta, mapatay ka lang gid gyapon. Patay. Nga man, labi na kung hindi man sa aton kagulingon nga kabuhi, hindi man kita maghalong sa aton nga kabuhi. Muna nga importante katama. Muna nga sini nga tiyon, sa gihapon, padayon tang aton nga mga pagtuon, kag pangabayon tang Ginoo nga siya mag-upulgid sa aton, kag kita man makipagtulungan sa Dios agud nga kita iya man nga tipanon. Amo na pasalamatan ta siya sa tanan nga mga pagpakamayo, physical, mental, espiritual, financial kag protection. Anti sa tanan nga kita pa rin mga pagtuon sa gihapon, mga muyo anay. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Dios. Sa mga sandali pong ito kami po narito dumudurog muli sa inyong mga nanluklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. At maraming salamat po sa pagkakataon na inyong ipinagkaloob sa amin. Kami po ay makapagpatuloy sa aming pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, simpilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO Rucramil Oy at pamilya. Gayon din ang mga kawani, patuloy nawa ang inyong ipinagkaloob na mga pagpapala sa kabila ng aming mga pagkukulang laban sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Mepinesius. Amen. Sa aton nga pagpadayon sa pagtuon mga kauturan, padayon unta ang ikatatlo na nga parte sa aton pagtuon samtang si Kristo dito sa Getsemani sa iyang pagsakripisyo. Ngaman, bangod kay ang Marcos 14, versikulo 38, biskan nga pwerte na niya kaluya, pero bangod siya kaluoy siya magitutunan, ang iyang ginasiling magbantay kamo kag magpangamuyo, basi masulod sa pagsulay. Ang Espiritu matuon nga handa, apang ang unod maluya. Maluya gid ang aton lawas. Ang butang balon nga Espiritu, handa, kung kisa ang aton unahuna sa aton mga painuino, daw mayo, pero ang lawas hindi man magupod. Hasta malang sa unahuna. Amo na ang si Kristo, nakita niya ang kaluyahon sa iya mga disipulo, nagpukaw siya ng simpatiya. Napukaw ang simpatiya ni Kristo, naluoy siya, bisan pa nga sa iya, perti nga kakapoy na pag-agwanta niya siya kagulingon. Nahadlok siya nga hindi sila makaagwanta sang pagtilaw nga mag-aabot sa ila sa iya pagluib kagkamatayon. Wala niya sila ginsabdong, kundi nagsiling, magbantay kamo kag magpangamuyo, kay base masulod kamo sa pagsulay. Bisan siya dako nga kasakit, nagtinguha sa gihapon si Kristo nga mapatawad ang ilang kaluyahon. Kay hambal ni Kristo, ang Espiritu handa gid siling niya, apang ang unod maluya. Amo muna ang hindi kita makamangamuyo, kay luya. Muna sa liwat, ang anak sang Diyos, ginagaw sang labaw sa tao nga kasakit, kag nalipong, kag nakapoy, naguyog siya pagbalik sa duog sang iaanay paghimakas. Ang iya pagantos mas grabe sang sa una, sang ang kasakit sang kalag nagabot sa iya. Ang iya singot daw subong sang dalagko nga matinulo sang dugo nga nagatupa sa duta. Suno sa Lucas 22 versikulo 44. Ang mga kahoy nga sipres kag palma, amo ang hipos nga mga saksi sang iya kasakit dito sa talamnan sang Eden, sardin sang Eden. Gikan sa ila mga dahon nga mga sanga, dayon nagtupa ang mabugat nga mga tunog sa iya na igo nga dagway. Nga daw ang kinaugali nagahibi sa iya tagsulat nga nagapakag-away nga nagaisahanon sa mga gahom sang kadudulman. Sa malipot nga tiyon, antes sini, si Jesus nagtindog kaangay sang isa kagamahanan nga Sidro, nga nagabato sa bagyo sang pagpamatok, nga nagagasto sang iya kaakig sa iya. Ang matiga nga mga kaubuton, kag mga tigipusoon nga puno sang malisya kag pagkamaalam, nagtinguha sa walay pulos sa paglibog kag pagdaog sa iya. Nagtindog siya sa Diyos noon nga pagkahalang doon subong anak sang Diyos. Karon siya daw isa katabunak nga ginbunal kagindoko ang kaaking sang bagyo. Nagpalapit siya sa pagtapos ang iya buluhaton nga isa kamananakop nga sa tagsa katikang nakaangkon sang kadalagaan batok sa mga gahom sang kadululman. Kangay sa isa nga nahimaya na, ginangkon niya ang paghiusa sa Diyos. Sa wala nagabag-o nga mga nagkalatabo, ginbubo niya ang iya mga ambahanon sang pagdayaw. Naghambal siya sa iya mga itutunan sa mga pulong sang kaisog kag kalulo. Karon nagabot na ang oras sang gahom sang kadululman. Karon ang iya tingog na batian sa malinong hangin sang gabi, hindi sa mga tuno sang kadalagaan kundi puno sang tawahanon nga kasakit. Ang mga pulong sang manuluwas, gindala sa mga doon dalunggan sang nagakatulog ng mga gintutunan. O amay, pangamuyo ni Kristo, kung ini nga tagayan, hindi mahimo nga magtaliwan gikan sa akon, luwas nga akon, or luwas nga ako mag-inom sini, ang imo kawuton, amo ang matuman. Lucas 22, versikulo 42. Ang unang huyog sang gintutunan, amo ang magkadto sa iya, apang ginsugo niya sila, nga magpabili nito, nga magbantay kag mga muyo. Sang pag-abot ni Jesus sa ila, nabtan niya sila nga nagkakatulog pa. Sa liwat, nakabatyag si Jesus sang kahidlaw para sa pag-upod. Para sa pila ka mga pulong gikan sa iya mga gitutunan na magadalasing kaumpawan kag magaguba sang anti ng mga kagahom sang kadudulman nga halos nagdaog sa iya. Apang ang ilang mga mata mabugat, wala man sing sila makaibalo kung ano ang ila isabat sa iya. Suno sa Marcos 14:40. Ang iya presensya nagpukaw sa ila. Nakita nila ang yanawong nga namarkahan sang duguon nga singot kag kasakit kag napuno sila sang kahadlok. Ang iya kasakit sa unahuna hindi nila mahangpan. Ang iya naong mas mahigko sang sabisan sino nga tao kag ang iya dagway labaw sa mga anak sang mga tao. Suno sa Isaias 52 versikulo 14. Nagtalikod si Sos, nagpangita liwat sang iya palahuayan kag naghapa nga nadaog sang kahadlok sang isa kadako nga kadudulman. Ang pagkatao sang anak sang Dios nagkurog sa sina nga oras sang pagtilaw. Wala siya nagpangamuyo karon para sa iya mga gitutunan nga ang ila pagtuo hindi mapaslawan kundi para sa iya kagalingon nga ginsulay nasakitan nga kalag. Ang makahaladlok nga tion nag-abot niya tong tion nga amo ang namagadesisyon sang kapalaran sang kalibutan. Ang kapalaran sa katawhan nagkurog sa balansi. Si Kristo mahimo pagani karon magdumili sa pag-inom sang kupa nga ginahatag sa mga nakasala nga tao. Hindi pa uli ang tanan. Mahimo nga pahiran niya ang maduguon nga singot sa yagtang kag pabayaan ang tao nga mapatay sa iya kalautan. Mahimo siya magsiling. Tuguti ang malapas nga magbaton sang silot sang iya sala. Kag magabalik ako sa ako namay. Mag-inom bala ang anak sang Dios sang mapait nga kupa sang kauyanan kag kasakit? Mag-antos bala ang mga inosente sang mga resulta sang sumpa sang sala? Agod luwason ang mga nakasala? Ang mga pulong nagakahulog, nagakurog gikan sa mga maluspad nga mga bibig ni Jesus. O amay, kung ini nga tagayan, ini, hindi gid mahimo nga magtaliwan gikan sa akon, luwas nga ako mag-inom sini, ang imo kawubuton amo ang matuman. Marcos 14:36. Tatlo ka beses ngayagin mitlang ina nga mga pangamuyo. Tatlo ka beses nga nag-isol ang katauhan gikan sa katapusan, nagakuruna nga sakripisyo. Apang karon ang maragtas ang tawhanon nga rasa, nagaabot sa tubang, sa tubangan sang manunubos sang kalibutan. Nakita niya ang mga naglapas sang suguan, kun pabayaan sa ila kagulingon dapat mawala. Nakita niya ang pagkawalay mahimo sa tao. Nakita niya ang gahong sang sala. Ang mga kailo, kaga, mga panalambiton sang isa kakalibutan nga nalaglag nagatindog sa iya atubang. Nakita niya ang nagahilapit sini nga kapalaran kag ang iya desisyon na himo. Luwason niya ang tao sa bisan anong nga gasto sa iya kagalingon. Bisan anong nga sakripisyo nga himuon. Luyag niya luwason ang tao. Ginabato niya ang iya bautismo sa dugo. Agod nga pagi sa iya ang nagakawala nga minilyon makaangkon sang kabuhi nga walay katapusan. Ginbiyaan niya ang mga luwang sang langit, sa diin ang tanan kaputli, kalipay, kaghimaya sa pagluwas sang isa kanadula nga karnero. ang isa kakalibutan nga napukan tungod sang paglapas kag indi siya magtalikod sa emisyon. Amuna ang katapusan nga desisyon ni Kristo samtang dito siya sa Getsemani. Manginhalad siya sang isa karasa nga nagbuot sa pagpakasala. Ang iya pinakapangamuyo nga karon nagaginhawa lamang sang pagpasakop. Kuning itagayan, hindi mahimo nga magtaliwan sa akon, luwas nga ako mag-inom sini. Ang imo kaubuton matuman. Suno sa ginhambal ni Kristo. Suno sa atong tatlo kabisis na yung ginhambal. Sa paghimo sang desisyon, nahulog siya nga nagakapatay. Sa duta nga sa diin siya na banhousing bahin. Diin karon ang iya magitutunan sa pagbutang sang ila mga kamot. Sing malulo sa idalom sang ulo, sang ila nagakaluya nga Diyo nga agalon. Kag paliguan ang kilay nga nahalitan gid sing labi kasang labi pa sang sa mga anak sang mga tao. Ang manluluwas nagtapak sa linisan sang alak, sa linasan sang alak nga nagas isahanon kag sa katauhan nga wala sing isa nga kaupod niya. Habang ang Diyos nag-antos upod sa iyanak, nakita sa mga anghel ang kasakit sang manuluwas. Nakita nila ang ila Ginoo nga ginalikopan sang mga lehiyon or mga linibuh ka mga puwersa ni Satanas. Ang iya kinaugali nga ginabugatan sang isa ka nagakurug makatalanghaga nga kahadlok kag may kahilom sa langit. Wala sing arpa nga nagatandog. Kun mahimo nga gitan-aw sang mga mortal ang katingala sang panong sang mga anghel subong nga sa hipos nga kasubo ilang inatan-aw ang amay nga nagapain sang iya mga silak sang kapawa gugma kag himaya gikan sa iya pinalangga ang anak. Mas mahangpan nila kung daw ano ka makahalalit ang sa iya panulo ang sala. Ang mga kalibutan nga wala mapukan kag ang langit nun nga mga anghel nagtanaw nga may dako nga interes samtang ang inaway nagahingapos. Sa tanas kang ang iya kaupod sang kalautan. Ang mga lehiyon sang apostasya nagbantay sing maayo sining dako nga krisis sa bulhaton sang pagtubos. Ang mga gahom sang maayo kag malain naghulat sa pagtanaw kung ano ang sapat nga magaabot sa tatlo ka bisis nga ginsulit nga mga pangamuyo ni Kristo. Ang mga anghel nagahandom nga magdala sing paumpaw sa Dios noon nga nagaantos apang nahimo nga indi niini pwede. Wala sing makita paagi sa pagpalagiyo para sa anak sang Dios. Sa sining makahaladlok nga krisis, sang ang tanan yara sa katalagman, sang ang makatalanghaga nga kupa, nagkurog sa kamot sang nagantos, ang mga langit nagbukas, ang isa kakapawa nagsilak sa tunga sang mabagyo nga kaduluman sang oras sang krisis, kag ang gamhanan nga anghel nga nagatindog sa presensya sang Dios nga mo si Gabriel, nga nag-ukupar sang posisyon nga gikan diin nahulog si Satanas nag-abot sa kilid ni Kristo. Nagpanaog si Gabriel, dayon iya nga ginlipay si Kristo. Iya ginpadasig si Kristo, kaginpakita kung ano ang mangin resulta kung si Kristo makaagwanta hasta nga matapos ang iya misyon. Ang manugtunda nagkari hindi sa pagkuha sa kupang gikan sa kamot ni Kristo, kundi sa pagpabaskog sa iya sa pag-inom sini. Upod ang kasiguruhan sang gugma sang amay. Nagkari siya si Gabriel sa paghatag sing gahum sa Dios nung tao nga nagapangamuyo. Gintudlo niya siya sa bukas ng mga langit nga nagusugid sa iya sang mga kalag nga maluwas bilang resulta sang iya mga pag-antos. Ginpasalig ni Gabriel nga ang iya amay mas dako kag mas gamhanan sang sakay Satanas. Nga ang iya kamatayon magresulta sa bugos nga pagkatublag ni Satanas kag nga ang ginharian sining kalibutan igahatag sa mga santos sa labing mataas. Ginsiling niya, ni ginsiling ni Gabriel nga si Jesus, makita niya ang kabudlayan sa yakalag kag mabusog, kag makita niya ang kadamaan sang tawhanon nga rasa nga naluwas or maluwas, nga maluwas na sa dalayon. Ang kasakit ni Kristo wala maguntat, apang ang iya depresyon kag pakuluya sang buot nagbiya sa iya. Ang bagyo wala gid siya maguntat, apang siya nga amo ang iya ginatuyo ginpabakod sa pag-atubang sang iya kaakig. Amo na nga ang aton moral lesson nga makuha, makita diri maguturan nga sa piyak sang aton mga kabudlayan, sa aton nga mga pagtilaw sang kabuhi, sa tanan nga mga kalisod, ara permi ang Ginoo, ara permi ang anghel nga magabulig, magbulong sa aton, maghutik sa aton, kagbulungon ang imonga kaluya nga espirituhanon. Kaangay sa ginhimo ni Gabriel dito kay Kristo, samtang si Kristo sa iya kagulingon bilang tao, nga way na gid siya magsalig sa iya gahom, way na siya magamit sa iya gahom. Pero ginsugo sang amay si Gabriel, agod nga padasigon, agod nga makapadayon sa piyak sa mapagtilaw. Kaysa tapos ang mapagtilaw, kaangay lang na sa exam sang eskwilahan, malipay ka nga makita ang resulta sa imo nga panikasog, sa imo nga pagtuon. Labaw sa tanan, labi pagid diri sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Kaya nga man, nagahulat ang kabuhi nga walay katapusan nga natapos na ni Kristo sa emisyon diri sa kalibutan. Nagwa si Kristong kalmado kag malinong na. Isa kalangit noon nga paghidait ang nagtungtong sa iya, nahubsan sang dugo nga noon. Gindala niya ini ang indi na masarangan sang tao. Kag natilawan niya ang mga pag-antos sang kamatayon para slag sa katao. Ang nagakatulog nga mga disipulo, hinali nga napukaw sang kapawa nga nagapahilabot sa manuluwas. Nakita nilang anghel nga nagaruko sa ila nagaluhod nga galon. Nakita nila siya nga ginbayaw ang ulo sang manuluwas sa iya dughan kag nagtudlo padulong sa langit. Nabatian nila ang iya tingog, kaangay sang pinakamatamis nga musika nga naghambal sang mga pulong sang paglugpay kag paglaom. Ginhinumdum sang mga disipulo ang talanaon sa bukid sang pagbalhin sang dagway. Nadumduman nila ang himaya nga naglibot kay Jesus sa templo kag ang tingog sang Dios nga naghambal halin sa panganod. Karon ang amuman nga himaya ginpahayag liwat kag wala na sila sing dugang nga kahadlok sang ila galon. Yara siya sa idalom sang pag-atipan sang Diyos. Isa kagamhanan ng anghel nga ginpadala sa pag-amling sa iya. Sa liwat, ang mga disipulo sa ila kakapoy nagpadala sa makatilingala nga pagkatulala nga nagdaog sa ila. Sa liwat, naabtan sila ni Jesus nga nagakatulog. Nagatulog sa ila mga sa ila nga may kasubo sa Jesus nagsiling. Tulog ka mo karon kag magpahuway. Yari karon ang oras malapit na kag ang anak sang tao itugyan sa mga kamot sang mga makasasala. Bisan pa nga ginhambal niya ini nga mga pulong, nabatian niya ang mga tikang sang kadamaan nga nagapangita sa iya kag nagasiling. Tindog ka mo, malakat kita. Yari karon ang magaluib sa akon malapit na. Wala sing mga agi sang iya kasakit sining karon lang ang makita samtang si Jesus naglakat sa pagsugata sa iya manugluib. Nagatindog sa unahan ang isa ang iya mga gitutunan siya nagsiling. Sino ay nagpangita? Nagsabat sila. Si Jesus nga taga Nazaret. Si Jesus nagsabat. Ako, amo siya. Samtang ginhambal ining mga pulong ang anghel nga bag-ulang nag alagad kay Jesus, nagsaylo sa tunga niya kag ang kagsangka naman. Ang isa ka Diyos noon nga kapawa nag-iwag sa naong sang manuluwas, kag ang isa ka daw sa lampati nga dagway nagtabon sa iya. Sa presensya sining Diyos noon nga himaya, ang manugpatay nga kanamaan hindi makatindog bisan makadali. Nag-isol sila pagbalik. ang mga serdote, mga tigulang, mga soldado, kagbisan si Judas na tumba sa duta subong sang patay nga tao. Ang anghel na giisol, kag ang kapawa na dula, Jesus may kahigayunan nga makapalagyo, apang nagpabilin siya, kalmado, kag may kagulingon. Samtang, ang isa nagahimaya sa pagtindog, nagtindog siya sa tunga, sa tung matig ang grupo, karon naghapa kag wala sing mahimo sa iya tiilan. Ang magitutunan nagtanaw, nga naghipos sa katingala, kag kahadlo, apang madasig nga nagbag-o ang talanaw. Nagsugod ang grupo, ang mga soldado sang Roma, ang mga pari, kag si Judas, nagtipon na hanungod kay Kristo. Daw nahuya sila sa ila kaluyahon, kag nahadlok nga magkapalagyo siya. Sa liwat, ang pamangkot, ginpamangkot sang manunubos. Sino ang inyo ginpangita? May ibinin sa sila nga siya nga nagtindog sa ila atubang amo ang anak sang Dios, apang hindi sila makakumbinsi. Hindi sila makumbinsi. Sa pamangkot, sino inyo ginpangita? Nagsabat siya liwat. Si Jesus nga, taga Nazaret. Ang manluwas dayon nagsiling, ginsugiran ko kamo nga ako siya. Busa kon ginpangita niyo ako, pabayi sila nga maglakat. Nga nagapanudlo sa magitutunan. Naibaluan niya kung ano kaluya ang ila pagtuo. Kag nagtinguha siya nga ambligan sila, gikan sa pagsulay kag pagtilaw. Para sa ila, handa siya sa paghalad sang iya kagulingon. Si Judas, ang traidor, nga wala malipat sa bahin nga dapat niya buhaton, sang nagsulod ang kadamaan sa hardin, nagpanguna siya nga ginasundan sing maayo sang mataas nga saserdote. Sa mga nagalapas kay Jesus, sa mga nagalagas kay Jesus, naghatag siya sing isa katanda nga nagasiling, kung sino ang akon halukan, amo siya, dakpas siya sing hugot. Mateo 26, versikulo 48. Karon, nagpakunukuno siya nga wala sing bahin sa ila. Nagapalapit siya niya. Si Judas nagpalapit kay Jesus. Ginakuha niya ang iya kamot bilang isa kapamilyar nga abyan. Sa mga pulong, nagasiling, si Judas, maghimaya ka agalon. Ginhalokan niya siya sing sulit-sulit, kag daw, nagahibi nga daw, nagasimpatiya sa iya. Katalagman. Nagsiling si Jesus sa iya, abyan, ano ba lang imo ginhimo diri? Ang iya tingog, nagkurog sa kasubo samtang siya nagdugang, Judas, ginaluiban mo bala ang anak sang tao paagi sa isa kahalok? Lucas 22:47-48. Ini nga pangabay, dapat nga magpukaw sang konsensya sang manugluib kag nagtandog sang iya matiga nga dikipusoon. Apang, ang karungganan, katutom, kag tawhanon nga kalulo, nagbiya na kay Judas. Nagtindog siya, sing maisog, kag matigdas, nga wala nagapakita sing disposisyon nga maguntat. Gintugyan niya ang iya kagulingon kay Satanas, kag wala siya sing gahum sa pagbato sa iya. Si Jesus wala magdumili sa halok sa traidor. Amo niya ang masubo-subo magaturan makabiyanan kasaysayan, nga may mga Judas nga kung nagpakuno-kuno nga nagalagad sa Ginoo, pero mga manugluib. Way na makita sing timpo nga magapadayon sa aton nga palatutunan, aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, lumirulog kami muli sa mga nalukulukan. Pinasalamatan po namin ang pag-ibig. Patumbay at gabay. Marami salamat po sa pagkataon na kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aral sa mga mga salita. Pagpalain mong lahat na makikinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippine. Pagpalain mo man ang CEO Rukrimiloy at pamilya, gayon din sa lahat ng mga kawani. At patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, alagay po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
5: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carots.
5: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako? Tani nga akong magkaon ko balot. Kalingin tayon ang akong ulo.
2: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini ka na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
4: Pastor.
2: At tayong interval.
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty si. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome. Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
6: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
7: Ginatawag na Sir G.

0: Kanga is ang mood swings. Tingala ka, ginaway ka, may manrason. No? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din lang nga, pangga lang na. Inabala nga, wala, na, wala ka na mo na mo. No? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi ba sindihan.
1: Bati lang sunlog, no?
0: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
1: Alabuton.
0: Alabuton ka. Haratsyan mo. Ina ang bangod sa gito ang fluctuations ang hormone level specialist sa estrogen kag progesterone. Lami na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babay pag kulang antioxidant, mas heighten ang epekto sini sa mga babay. Amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid may TC kung hindi ka gusto magka PMS.
1: Correct kid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
0: Sulit-sulit na ito na ginambal, Sir GP, nga ang serotonin mo ang brain chemical nga ginaregulate sa mood, sleep, kagana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga, kinahanglan mo, inom gig ka, DTX 500, may TC or PureC para malikawan ini mga premenstrual syndrome.
1: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
0: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
1: E anong bulong sa PMS, Dok?
0: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No? Agod nga marilib ang sakit nga mabatsyagan related sa gituag PMS, kaya isang abdominal cramps, kag pagsakit sa ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total, libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Gubakid di mo, dai? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod, added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead nga kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sang DTX 500 kag may TC, no, kada adlaw. So mientras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag may TC or PureC kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 may TC para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
2: TX500. Ako si Rosel Akuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na akong nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
1: DTX 500. Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi galing ka kaon prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, palapanigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty C kapermi.
0: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay, tapay nun, throw orange.
1: Gusto? Sky flakes?
0: Sa lagali, dapat tuntun gin nga orange. May antioxidant mo.
1: Gusto?
0: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano, glucose, damo na

0: produce nga, na generate nga free radicals.
1: That's why pala nakit lawas
0: mo. Pala nakit lawas mo, ano-ano lang batsagon mo. That's why nga, kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inumgig ka, DTX 500 kag, mighty C. Kaya para makuha ni mo ang benefits ang exercise. Kaya kung sige lang ka-exercise, wala ka antioxidant.
1: Abaw! Nakit, pala manog lawas mo.
0: Oo, ganda mo ang, ano, ang pag-generate sa free radical. So that's why, inumgig DTX 500 kag, mighty C, adlaw-adlaw. Kung especially ka-exercise ka.
2: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, uga, mga pinakas juda, no, tapos-tapos yung kaon nami dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates, kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa bala mga holy men ga fasting per me, layo sa masakit lawi kang kabuhi, sobra sin nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalingan nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize gini namon for me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500, parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
0: Hindi pwede 30, sir boy.
2: Pwede.
0: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gidya ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis, no? Palaugtas magig ka. So stressful ka bala. Sila na yang katabo nga may problema sa gituwag menstruation. So permi na mo ginapanugyan nga adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayen-an. Nga once nga adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima, no?
2: Wow!
0: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
1: Ay, kung
0: ano. Hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa kasasay mo balatian, wala sang sakit nga mabatsagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
1: So, kung gusto
0: nyo. Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na. Si Jinra ba? Gawa panago-nago lang na siya.
3: Ano sikreto niya?
4: Milig siya taguay.
0: Once na panago si Jinra ba, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
4: DC, ako no, DC. 19, ang 8, nag 19 ako no, kay last year 18, plato mo. Uy, ka 19 ah.
2: Ah, kampiyon ni
0: mag-8. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kagatan, gamay ni mga kagatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
2: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
2: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na, adlaw-adlaw, using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagpaputi sa imo panit, duangan sa DSE nagpaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: DTX 500!
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: So good lang nag-inom ka, DTX 500. Hindi na nakabulan ka ginom, DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
3: DTX 500! DTX 500!
7: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City.
1: Gusto ko man, gusto tamantanan, oh, nga pero, hamot ka mo.
0: Wala sing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
8: Klinika mm-hmm. Dio Fresh.
2: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
0: Mm-hmm. Ang kapadugay. Nakapang nos-nos na ba ka mo? Nos-nos ang
2: term. Nakapaka-swipe-swipe na ka mo.
8: Nakapaka-swipe ka mo da?
0: Biskan, wala lang nga pang swipe dito, no? Pwede gali ang pang swipe mo.
2: Mang swipe ka na ka mo.
0: Swipe sa ilok.
2: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi kinatawag nga underarm body odor or angsud, no? Mm-hmm. This gives you back your confidence na may niya nag-apply ka obra, mumut ka, no? Namin niya gahagas.
0: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
2: Oh, correct. Hmm.
0: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga kape na tao po kay Sir Eljan.
2: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imong metabolismo, gapainitin kasi mo lawas, may gahugas, may gatinlo sa imong selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
0: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
8: Oh, may diabetes ka.
0: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
2: Correct.
0: Nami ang DTX Premium. Mm. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia ang gamit. So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugar, sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
2: Wala in yan, timplada ni engineer, no? Mm. Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
1: Ay.
2: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami in delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells, nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sige, ang memories na ito, importante, kinanglanon mo imo memories, especially sa imong labuan. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp? Ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
2: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga ba nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot, po, man siya gin pilas, tapos may gin patulo nga tubig, nga tulo-tulo, lang, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
0: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
1: Oo.
0: Gin-blindfold kami.
1: Ay oo no.
0: May sa tubang na mo may gin ano?
1: Gina Saywardo.
0: Saywar, oh, that's time. Oo. Galain ko mo.
1: Di ba kasi linggitan? Gagay.
0: Yung daw ma daw ma walk out ako. Kun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
2: That is called brain conditioning, no?
0: Yes.
2: Amo nang epekto sang amo nang ka powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat amat manubo ang imo immune system cause the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Min?
0: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imong brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gituag D3 Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga, kung palainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo, may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Amo na yun na kanami, kung adlaw-adlaw ka ga-inom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigdulang ka na. D3 Bio lang na.
8: Ang D3 Bio hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque kundi miara pa sila sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sang ginakaon naton nga pagkaon nga miara sa ginatawag glucose nagakadtogid sa aton nga brain, Sir Boy.
2: Correct.
8: No? Tungod sa ginatawag glucose miara ginaya sang latak, no? So namiya ang D3 Bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize, no, ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao, Sir Boy, no? So but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bio, Sir Boy.
2: Kampiyon, no? So duwa pa lang yung discuss na about nga agakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Min. Kaya ginambal naman ni Doc Sam, base, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 Bio nga kay kung hindi na niya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 Bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Ki gamat-amat na balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 Bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 Bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 Bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
0: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 Bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 Bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
2: Oh, grabe mo, kabalumang
0: so, itabuli. Once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, biskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3 Bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higgo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
2: Ang switch kili sa pagtinlo sa imo brain, dito'y bayo, kigi-ion niya ang autophagy, tinloan niya sa imo brain.
0: Hmm? Wala nag-glucose, sir.
2: Wala nag-glucose.
0: Bahuway na siya.
2: Bahuway na siya, no?
0: So, wala naman sa imo, on. Mm-hmm. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya ng mga guba nga, no? Ng mga brain cells. Pangtinloan na niya. So, dira ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kagainom dito'y bayo, abini mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom galit dito'y bayo, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko po, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Ayun ang panimisis ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa ka dalawan month lang. Kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mag-abot ka! D3 Bio!
11: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sa D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mag-abot ka! UC! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Kailisi si Masa, ang Gimara. Sambal ng doktor, sakit ko, kidney. Yun, may blood ko. Gamit ako sa Furis eh. Nakuha ang sakit ko. Mayo, nagid ang nabatyag.
10: UC! Kag-Santhon Plus! Epektibo! UC! Vitamin C!
7: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Para sa dugang benefits ng D3 Bio.
0: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig sa para sa gituag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong nga gituag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre, ang imo nga dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini, ma-absorb lang, madulong lang, kung palainom ka, D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
8: Isa pa yung health benefits nga makuha nato sa D3 Bio, miyara sa singin na ito ag MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali Sir Boy sa hormone yung ginatawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
2: Unta ta kaon.
8: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
2: Buigin ang kutsara.
8: Oo. So amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy, no? Kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories ini i-compare naton sa gratuwag long chain triglyceride nga matambok kaya Sir Boy. So correct. Kung adlaw-adlaw ka.
0: Matambok halin sa kan?
8: Oo, sa karni. Kag sa kanon abi, no? So kung nakaditribay ko kadadlaw, sigurado kaya Sir Boy nga magnubo ang ibong timbang balik sa normal.
1: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka, gasa lakit mga joints mo? Imnibla ditribayo, baka kasigilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio who is also a powerful antioxidant.
0: Yes.
1: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3Bio, kung inahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid, gaara sa D3Bio, kagwala sa plain D3.
2: Mm. Kung ikaw, ga D3Bio everyday, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sa vitamin A, D, E, and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why, even though hindi kilala ni D3Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di nga makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos si imong ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ni ang D3Bio. No? Amo nang epekto sang imo sa D3Bio sa Sir JP.
1: All right. So kumpletohon ang atong mga
0: D3Bio gid Sir Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
1: Kulang na.
0: D3 nga wala BCO. Kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3. Kulang man. Dapat D3Bio. BCO. D3Bio.
1: Lain gid jam nga kumpleto.
0: Amo ni D3Bio.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tanan mag ayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, saka sales rep.
6: So una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music, tag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, jaro ko gatinir sa lapas. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalrigan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Eye Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata. Ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant. Nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold. Control, ang Superior Eye Formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuduan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.
14: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!

0: Good morning, mga ka-K5! A blessed Sunday morning sa tanan. Sa mga listeners ng K5 News FM Iloilo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta, kamusta, kamusta na? Bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na sa may mga obligasyon aga pa. Good morning sa mga magapadulong sa mga simbahan. Magatambong sang misa subong kaagahon mga ka-K5. First Mass upo dang ilatagsa ka mga family members. And of course sa mga ka-K5 manaton dira nga mga padulong sa pila ka mga may bayon, mga bulo bakasyon. It's a blessed Sunday morning. Subong nga aga mga ka-K5. Makaupod ninyo ako from 4:30 a.m. up until alas 6 ang aga. Dari sa programa Sunday Morning News. Upod si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Sa mga listeners nato nalin sa First District, tubtob sa Quinto Distrito. Pulo pa nga pinadera. Kag magkaon sang pandesal. By the way, happy happy Mother's Day sa mga nanay dira nga nagapamati sa aton across Iloilo province, Iloilo City. Grabe, wow, na gapinitla na taaga pa. Sa mga sa bilog nga Western Visayas kag sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Diin man kamo mga ka K5. It's a day for the mothers. Obalan hato na ambagan nila. Ambagan nila budlay na kuno kon ikapin ko naga. Kon magbata ang isa ka Iloy. Paangay nga nalubong ng iya isa ka tiil. Mga ka K5. Kasi syempre ang sakripisyo bala sa pagpadako sa aton. Pagpadako sa aton. Oh, diba la, no? Kamo mga ka-K5 sa mga suki naton yung mga tagpalamati and of course live viewers right now. Ano ba lang mga tinaga sa inyo nga mga Iloy? Ang nagtatakid sa inyo, ano nga mga lessons, ano nga mga tinaga sa pang mga reminders niya bala sa imo ah. O kag tikon for example bala naton ti iban pin pa kun may edad-edad ka natin mga nanay, tatay mo ti o na tawag na nang wala na sa kalibutan. Ano ba lang nahidlawan ninyo no sa inyo nga mga Iloyski? Ano kun ano man ang tawag niyo, it's either nanay, nanay, mama, mommy, oh, kung mga I've got someone. Ang mga lola, kung kaisa iba na ginatawag ba niya nanay mo, no? Hey. Very happy, happy Mother's Day. Isoyahan na naton karon. Ah. Feel free lang to comment kung ano balay ang mga nagtatak din sa inyo nga mga lessons. Haling sa inyo nga mga Iloy. Mga tubtob subong ti... This is na-apply nyo sa inyo nga mga kinabuhi. Wala naton nga ang sakripisyo sa mga Iloy. Krabigin no para sa ilang mga kabataan, iban, ara sa mga abroad or nangin overseas Filipino workers para sa ilang mga kabataan. Makapa-eskwela, makapakaon sa ilang mga bata kang makahatag sa ilang komportable nga kabuhi. And of course, sa mga viewers naton, dara sa aton sa ringa YouTube channel and Facebook page. Good morning. Sa mga naga himo sa dara subong mga ka-K5. Okay, may mga kalantuan aga pa. O madumduman nyo man, no? O mga Iloy, o mga lola, o mga ka-K5. For example, no? May aga ka pang kalantuan mga ka-K5. Sila nag-tigangan ka pa. Timplahan ka kape, timplahan ka Milo. Sinadan ka dara sang ininir. Mga ka-K5 para sa imo inog paligo. O dulong kapin pa kong suludlon ninyo balay, bala nga dulong-dulong. O dulong ya ka pa na sa kanto hasta sa makasakay ikaw mga ka-K5. Amo na ka mga very selfless ang mga Iloy. pasubong sa mga merkado publiko, sa mga nagapanindahan, agapan. O kamo ha, manindahan kamo dara para sa inyong mga iloy. O bakal kamo dara sa tawag na, pang long life ah, ang tawag na ano, nagaling pansit. Mga pansit, Mickey, kung ano dahan. O kung wala kamo sang kwarta pa, kay wala pa trabaho. Oh, so especially kung mga lamharon pang edad nyo, wala pa kamo sang work, ang mahatag nyo lang na sa inyong nga iloy, o makapalipay na sa ila kung mga lalabhan, kamo anay subong mang labah. Manilhig kamo dira. Mamiod. Ang mga usually nga ginaubras ang inyong mga iloy, no? Teka mo masalo, anay subong adlaw. Bisan hindi lang subong sa adlaw, kundi pati sa mga masunod pa nga mga inadlaw. Bilog na si Mana, asa na maha? Ang mga iloy natin nagkikibulo na nakasakripiso para sa ilang mga kabataan. And of course, mga ka-K5, sa mga ara-dara subong sa Mandurriao. Sa Haro, sa La Paz, Lapu City proper, Molo, and the area sa Arevalo. Good morning, good morning. Ano ba lang inyong mga mantra ba, mantra? Ano ba lang inyong morning mantra? O, dapat nagapulo pa nga muyo man ka mo kada aga. Kaya antes ka mo magtulog. At syempre, yuhum-yuhum man. Yuhum-yuhum dahil hindi na magkusmood. Life is short. Ano man lang kita sa kabuhi man. Sa mga negosyante, dira. Kaya nag-aulog ta sa mga nangutang pero budlay sukton. Aha, hindi matubuan ka man sang uban sa kaugtas, no? Pero budlay, bala ko negosyante ka, no? Kaya ako ng mga ginabaligya mo bugas. Arab lang ayawan ka ka. Bila lang man gilan siya, mo utangon pa. O, tapos kung hindi ka magpautang, ikaw pa malain. Babalan ka pa nga. Bago ka sang kwarta. Bago ka sang kwarta. By the way, good morning, dira sa pamilya Manaay, kay Ma'am Antonina and Sir Ricky, sa Tintin Turuturo, sa mga nagabiyahe dira sang sikat kag tricycle, ah, sa Barangay Airport, Mandurriao, kay Mami Immaculate, good morning. Bugtaw kay Sir Cliff Acosta, ha? And of course, dira kay Tita Rena Mapa, na ti siyempre guwapa-guwapa. Parehas na sila ni Mami Immaculate. Itanan man nato niya mga listeners. No? Palangga, ginato na sila tanan. Kapin pa sa mga maukod nga nagpabati gin, no? Dari sa ton niya pagpangalagad, mga ka-K-5. Upod naton subong sa patrol si ka-K5 Karen Badilla and K5 Jason Talaron. Dari sa News Center, K5 Alira Joy Alvarado Apin. And sa aton siring Master Control, K5 Lawrence Espeja Suliman. Sa mga ka-K5 naton, at si Bong, maistorya naman kita sa pila ka mga balita kag information. Dari sa aton niyang pagpangalagad. Kag sa aton niya, no, nga mga headlines, mga ka-K5. Dito sa Saudi, may isa ka Ilongga OFW nga ginapahayag nga ginmaltrato mga ka-K5 sang iyang employer. Abaw naglumpat sa building. Pero good news mga ka-K5, kahit ara na siya subong, no? Sa kustodiya sa mga otoridad, mga ka-K5. Kag sa dugang nato na rin headline sa balita lokal. Ining si Kagawad sa may barangay Santa Filomena Arevalo, kag ang iyang bata-bata o kun manok-manok mga ka-K5 nga nagbuno patay sa delivery boy sang tubig. O te subong hasta subong wala gyapon makita ng ilang mga landong. O padayon nga nagapanago, nagapabilin nga at large. Kag ti ang ilayang ang pagpasaka sang kaso sa ila sang mga otoridad. Maigo na sa regular filing mga ka-K5. sa dugang naton riyang mga balita. Sa balitang national, kahapon may nagagwa nga mga report from national media sa accordingly tiining si Senator Ronald Bato de la Rosa ang ginapadakop na sa International Criminal Court. Na accordingly mga ka-K5 gin-issuehan na, no? Or nag-issue na sa arrest warrant o kon na warrant of arrest. Pero may clarification later on, no? Or pagkagabi, kahapon, nga ti base sa information. Base sa ICC, panila ti wala pa man kunuya sa niya sang gin-issue nga warrant of arrest from bagid rin sa mga Pilipino, pagpila ka mga political critics, mga ka-K5. O hindi ka magsalig. Ang ba si ma-jinx ka? Ang managani, nag-pulo pa nag-o ni si Senator Ronald Bato de la Rosa. O kag-pila na kabinulan, nga wala nga nag-lusot dara sa Senado, no? Pero gabaton sa gihapon sang sweldo. Good morning, good morning. Dara kay K5 CJ Castro. No, ras da subong, sir. Watching dara sa may The Netherlands. Lida, biga update dara ang aton nga comment section. Hi, Sir Robert Digaspi. Good morning, everyone. Especially dara kay Ana Tanotan and Noemi Dolor. Kay Julie Celestre and kay Beng Babaw. Good morning, ka K5 Kim. Happy, happy Sunday. Nolan ra sa inyo, ha? Kay It's Me, Cal. Good morning, K5 Kim. Please greet lang family Lazarito sa barangay Kamambugan, Dingle, Iloilo. Kay Sir Jean Reisiman, aga pa nagabugtaw kay opening ang duty. Pariyo, get kita, sir, no? Abi ko gani, ano pa subong mo? Abi ko gani, ano na, tawag na, nga, Lunes? Wala sa iyo, mga lasing ko, pasado po kong bugtaw. Ay ko, balong, ano galing? Murag-muragan ko pag tawag ni Kakipay Balira daw. Good morning, good morning, good morning. Kay sino pagay dira kapag tutok sa aton siring Facebook Live. Ma'am Cheryl Lapating Branya. Good morning, Ma'am Rosemarie Deloria. And kay Sir Bonnie. Ma'am Yasha Salbon. Happy Mother's Day dira sa imo nga Eloy. Anong ngalan ganin ni mama mo, ma'am? Comment nyo bala dring pangalan sa inyong mga Eloyski. Good morning lang, Kim. Greet ko lang si Ermat ko. Happy Mother's Day. Sa tanan nga mga nanay sa bilog nga kalibutan. Dara kay Ma'am Rosemarie Agramon. Good morning. Karon ma-check man kita sa aton siring DOST Pag-asa. Grabe, no? Kainit or kapaang driya sa may Iloilo City and Iloilo Province. Iban subong naton nga mga tawag na, no? Pinalangga nga mga farmers kung manog panguma. Nag-aulo-ugtas na kaya siyempre malamala ng mga ka-K5. Kag-base man dari sa aton sa ring National Irrigation Administration o kon NIA Region 6. Nati ang pila naton ka mga dams dari ang levels ng tubig, no? Ara na sa critical level, no? I-check naton na karon ang dugang nga mga information. Always giring ganagabantay sa imo live. Langga, Kim. Thank you so much, Sir CJ. Nara sa may Europe. Wala boring, mandi. Okay na akong kaisa, no? You're looking for work, for example, no? Gusto mo magpa-abroad. Pero laing ganyabi, no? Ang tawag na ang vibes abis ang Pilipinas compared sa abroad, especially no sa European countries, diba la? Mga taga Europe abi medyo ano na sila to kaga just like dosang Japan man bala, no? The work is work, after work puli. Unlike dari sa Pilipinas ngayon damo pa sa mga ganap tapos na nandring yung mga tao nag binugduhanay, diba la? mga ka-K5 naton, bantayan ang dugang ng mga information na risaton sa ring pagpangalagad. Shoutout lang sa mga taga-Maasin sa Barangay Sambag, Dagami, Iloilo. Kay Sir Jetka Lopez, Sir Alex Sabodra sa may Banwasag, Miagaw, Iloilo. Oras alas 5 na sang aga, bantayan ang dugang ng mga information kag-discussion naton sa pila ka mga topiko. Naton subong nga ginplastar, subong nga aga. Ang ini nga information, naton sa rin nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, agurang lawas, resistant shadow good permi. Sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. Pag sa mga butika man or mga nearby nga mga pharmacies, dara sa inyo tagsa ka mga lugar. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalaga. Dirigid lamang sa Sunday Morning News.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mabakas mga butika!
3: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
3: Mabakas mga butika!
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos!
8: Sang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: DTX 500!

0: Tres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Sa mga taga Quinto Distrito. Mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
2: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas.

0: 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog sa Mianao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Extend Food Superman. Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. 9 minutos, makaligad ang alas 5 sang aga. Kaupod nyo sa gihapon ka K5 Langga Kim, ka K5 Kim Montaño Caluyo, dari sa programa Sunday Morning News. Subong nga aga, i-check naton ang latest weather update, weather situation. Upod ang aton rin nga connection sa pag-asa Iloilo. Amana, miyaw kita additional na good morning. By the way, dara na nagapamati, managatutok sa aton nga pagpangalaga ng aton na rang station manager, K5 Warren French. By the way, mga ka-K5, dara no, sa may Sara Iloilo, sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayan sa ang grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated, Sara Branch. Kit anay kamo no dra. Hindi man ako mama kit anay kita kay hindi man ako kadto dra. Kilit anay kit kabot kita mga ka K5 po dre ang team sa K5 News FM Sara. Let's take the car and go for a ride. Hey. May 18, 2026. Lunes nga adlaw alas 10 ang aga sa RJM's building sa Barangay Apolohista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Mayara sa grand opening discounts, exciting nga mga freebies, kag madamo pa nga mga

0: surprises. Mausa na on. Huwag na surpresa ka mo dara, no? Save the date, mga ka-K5 Kita Kids. Sa May 18, mga ka-klinika and ka-K5. Okay, ama ko nyo, lapit na. Hindi na kamo magkanto dari sa May Robinson Saharo. Tupadya. Hindi na kamo magkanto dari sa May Pasi. Pwede mga nearby municipalities aside from Sara. O maka-avail na dara sa mga products. Pagkakti siyempre, mayara man sa niya. Free consultation. But to be announced pa na ang ining mga free consultation. Okay, naton sila yung pag-asa kay Five Lawrence. Unavailable pa at isige. O, balikan na naton karon na. O, kasi masako pang aton sila yung pag-asa mga ka-K5. Meanwhile, i-check na to, no? Istoryahan naton ang regarding diri sa balita sa isa ka overseas Filipino worker mga ka-K5. Ining OFW, no? Nga taga 3rd District of Iloilo. Taga Haniway, Iloilo. Nga ti sandig diri sa aton sering information. In maltrato, no, sa iyang employer dira sa may Riyadh, Saudi Arabia. Amo na babulubod line, no, kung ikaw bala ang ara sa abroad, kung ikaw isa ka domestic helper dira mga ka-K-fan. Kag matuon bala ikaw sa mga employer ati sadista, nagapulo panakit. Hindi bala ka balo maghatag sa nga importansya sa ila daratag sa ka mga empleyado mga ka-K5. Based rin sa information, ining OFW ang ginkilala sa kay Angela Malones. Ginapahayag o kung alleged, ginmaltrato sang iyaamo sa Riyadh, Saudi Arabia. Base diri sa information, natingin ano na siya, no? Impreso siya sang iya amo sa sulod sang tatlo kaadlaw nga wala gid ya sang kaon-kaon. Nakapalagyo man ning si Malones pinaagi sa paglumpat sa third floor sang balay sang iya amo. Kag nahibaluan nga tiining si Malones ang taga barangay Abangay Haniway Iloilo nga nagpasimpalad lang kumbaga, no? Syempre gusto mo sang mas maayo nga sweldo, mas mas madamo nga mga opportunities mga ka-K5 for your family, especially sa mga kabataan luyag mapaeskwela. Nagpasimpalad, no? Na magtrabaho dito sa may Middle East. The as of this time, ti mayo kay nakapagtawag na, no? Pagka lukso yato, paglumpat ya dito sa ining third floor, ikatatlo nga panalgan sang balay sang iamo. Wala man siya matamaan, no? Pero ang trauma, o nagapabilin ang trauma, bala, no? Makon mo, prisuhon ka dra, hindi ka pagpakanon sa sulod sang tatlo kaadlaw. Ate Subong, yara na siya sa custody sa Philippine Overseas Labor Office o kon polo mga ka-K5 dra sa Middle East. Pwede na ito doon pabati K5 Lawrence ang audio. Yari bala, no? Pamatian naton ang nangin interview ni ka-K5 Aaron Refoyo kay Ma'am Angeli Malones o kon ining OFW nga allegedly naging maltrato dito sa may Saudi Arabia. Pati naglumpat sa third floor sang balay sang iya nga employer. Agod gid lamang nga makagwa kag makaluwas sa ining pagpreso sa iya ang pagmaltratar sang iya nga amo. Yari ang kabahin sang interview kay Malones.
1: Pwede ba kami maistoryahan, Ma'am Jel, kung paano gini natabo sa imo? Umpisa itong anong rason nga agin motogin sakit kanila?
2: Ang una o bakit na lang stress ng tutus nangulog ato sa kapal nagreklamo ato sa ating amo na pinag makikipitan pero wala nila ako wala nila kundis na ang ulo na ako sumapagod na nila ako sa mga relaxo lang pala nakita ang lawas.
1: Hmm.
2: Tapos, ano, every day, gusto na ko nakagatid na lain na magtag ko. Tapos, magambal na ko sa amo ko na hindi ko na kaya magpupula.
1: Tapos pagreklamo mo nga tapos pagreklamo mo to nga sa amo mo nga garay matyag mo hindi mo na kaya mag-obra na anong reaksyon nila? Gin papauhay ka nila? Oo. Dito sa may part abi nga nagreklamo katobla or naghambal ka sa imo nga amo hindi mo na kaya mag-obra kay galain balay mga pamatsyag anong reaksyon nila? Gin buligan ka nila or gin papauhay?
2: Ano ang reaksyon sa ako?
1: Okay. Pilakad daw kanila gin preso to Jen. Okay. Tatlo ka adlaw. Saan no nag-start ning pagpreso nila sa imo? Pizza ano ni matandaan no pa? Okay. So bali gin preso kanila anong portahan nakakandado kag paano ka to nakagwa gel? Di ba pinatugan nga floor ang kwarto kag gin ding kag gin preso nila. Anong kinamatuod, Jill? Naglumpat na ginman halin sa third floor o nagimo ka lang paagi para makapanaw? Kaya kung maghambal kita nga naglukso ka ginto kay based sa panawagan to bla? Naglukso ka ko no? Anong kinamatuod?
2: Wala ako naglumpat halin sa third floor. Nagpapit ako sa dalawang kasi nga makapangaon ako. Sa first floor, nagpapit ako na nagpapit ako.
0: Mga KK5 na batian ang kabahin sang interview dira kay Andre Malones ang isa ka OFW nga taga Barangay Abangay Haniway. Kamo ron kay isa no, grabe man yang pagpangamuyo mo. Kon for example, ma-abroad ikaw nga hindi kaya matuon sa mga paryos gani diri sa Ginambali, Ma'am Cherry Lapating Branya. Masapat sapaton balang pinamatasan. O kapin pa konti. Wala naton sa pila ka mga Pinay, pila ka mga OFWs before, ti iban lala pagyad ang ilang mga experience. Ang iban dito na gani nang nagkramatay, no? That's why pasalamat ka mo kung ti ara ka mo sa mga sitwasyon at ginatratar ka mo sang maayos ang inyong mga empleyado. Pero kung for example, no? Kung ikaw yagi na maltrato ang bagani diri ni Ma'am Cherry Lapating Branya, dapat kabalo ka makigbato sang rights ni mo kay kaluoy kagid. Abal diri ni Ma'am Rosemary Agramon, ex-OFW man ako sa Riyadh before pero nakabig ako nga utod sa mga kabataan sang alaga ko. Ano pa nag-alagad ako sa ila sang madugay, Ma'am Kim. Mayo lang ni no kung matuon ikaw dara sa mga maayong mga employer. May ara na yung mga employer nga tratuhon kabilang pamilya at hatagan ka sa mga tsokolate o sa mga inugpasalubong mo sa mga bata mo. May ara man yung ati, for example, hindi ka pwede kadungan dahil sa ilakaon. Iubos-ubuson mo nga energy dra kung ang pwersa mo o sa trabaho. O hindi ka pwede ka pahuway. Pahuway ka lang nga ikaw may uluakigan ka na. Okay lang kung akigan ka lang, pero may ara iban, pakdolon ka pa. Dabla Ma'am Erlina Talar Magoles, no? Dara sa may barangay Quintensala, Saro, Iloilo City. Kagate syempre, no? Ang ining mga OFWs na ton, kung may ara lang gid ni tani sa mga maayo man bala, no? Nga mga kahigayunan, o kung opportunities diri sa Pilipinas. Hindi na sila yung mag-abroad, bala? Mga suki naton dere nga mga tagpalamati. Ugaling kay ti syempre no ang value sang kwarta kun ara ikaw didto ya sa abroad. Okay mas dulo dako kag mas dako ang mahatag mo sa imo nga mga family members. Wala naton ti grabe nang proseso antes ka makapa-abroad, lamo ka das ang galastusan. O nagarisgo ka kumbaga. That is why kabay pa sa mga agencies nga nino. Kay may ara sang iba niyang mga agencies sa mga OFWs. After nila abi ma-process mapa-abroad, ay wala na sila ya labot after. O kabay pa nga ti asa sa maka-plastar to sila. Kag ma-assure bala no nga yara sila sa maayong nga kahimtangan, yara sila sa mga maayong nga mga employer o mga ka-K5. Banabi nga mga tawag na no nga mga agencies. Iba nihatag ka dara sa mga brutal nga pamatasan sa mga employer. Tapos manginwala sila, manghugas kamay sila dara. For example, nabutang na ya sa alang-alang ang imo kabuhi. Ang baldari ni KK5, Japet Castellanes Alivar. Ang balya correct gid, kung offeran ko just ang 100K, ma-for good na ko. Ganit man, pero mayo dara, no? Drag sa buong sa may Uzbekistan, KK5 Uzbekistan, di ba, no? Asian country man na, di ba? Pero bala na ito, tinamo sa mga OFWs man dara sa Saudi. O damo dara sa mga nagatrabaho sa Dubai, sa mga pungso dara sa may Middle East, sa may Kuwait. Damo na nga mga bad experiences sa mga Ilonggas before, sa mga OFWs before. Nga ti... despite sa amo nga mga senaryo o mga ka-K5 nagapasimpalad sila sa gihapon. Ara galing kay Libion siya galing sa amo nga part ka K5 Lawrence. Kasi pwede na to na mapabati kay to nang emotional ang ining si Ma'am Angela Malones galing ah. Imakon mo ikaw gani no. Hindi ka lang kakaon sa pamahaw panyaga galain na pamatsyag mo. Ikaw pa yan or parius pa yan sa iya. Ati papresuhon sa sulod sang tatlo kadlaw hindi kaya pagpulo pa kanon. Hindi ka na yan mawaras and dumakonsider mo siya bala nung bangungot nga chapter sa imo kabuhi o bilang isa ka OFW. It's a nightmare, kumbaga. Yari bala, no, ipamatian nato ng part nga naging emotional dari si Ma'am Angelie Malone. Medyo malawig-lawig dari nga aton ang interview ni KK5 Aaron sa iya. So, ari may portion dari nga tinaga-hilibion siya, no, sa interview, exclusive interview sa KK5 News FM Iloilo.
3: Thank you.
2: Grabe, nakabado ko na, ano, nakapagat ng inyong sila. Ito, wala ko din sa sakuloy.
3: Mahal. Sige lang, pag-uha lang yung mga...
2: Ano ba ang timbulugan nila ako din eh. Sila, pekin niya, ito ang mga ginatag mo sa ako.

0: Pag-abot mo sa pulo, Ma'am Jel, ano ang kamusta ka to? Anong siling sang mga representante nato na rin sa Pilipinas o sa mga Pinoy man to abing ara tong empleyado? Anong yung hambal sa imo?
1: Wala pa ang sisiro sa pulo, pag-abot pa.
0: Okay. Pero anong kamusta dang sa polo? Ma'am Jel, di ba mo nang dalang pan sa kon may mga problema abi sa pareho si mga Pinay. Kamusta da sino nag-amuma sa imo? Anong kamusta dang lugar, ang opisina, ano mayara sila sang tululugan abi, may or food and shelter sila nga ginhatag sa imo pang temporaryo lang. Okay man, may mga pagkaon man da, Ma'am Jel.
2: Nabatian naton ang dugang pahayag ni Ma'am Angeline Malone. Sambali rin ni Ma'am Cherry Lapating Branya. But yeah, ako as being an OFW for several years, namo man nga na agyan, pero still blessed kag sa mayada ko yung amo. Not all the time nga ginatrato ka umaayo, basta pero stay strong ka lang, ano? Pagpakita lang sa iya nga kaya mo ah. Don't show them nga tiwik ikaw kay isulod kagid na nila sa ilang nga bulsa. Maunahan kanila kung bagabalas ang dungan o mga ka-K5. Like dapat yun, for example, ikaw OFW. Kabalo ka naman sa mga tubagbala. Ano mga himuon mo in case nga mabutang ka sa amon nga mga sitwasyon. By the way, good morning, Rakay Gold Diamond. Si Reverend Lemuel Agaw. Pepe ito nakatira sa masawang barangay sa Laysay, Marilog District sa Davao City. God bless you. Labot na sa Davao aton nga live. Good morning. K5 Japet Castellanes Alivar. Ano oras da, Japs? Beautiful Sunday morning kay Sir Roland Jimenea. Kay sa iban pa ginaton yung mga suki nga tagpalamati. Pagbalik naton mga ka-K5, i-check naton ang latest situation sa aton siring nga patron. Kung may mga road closures ba lang, at ang monitoring no sa presyo sa pila ka mga balaklon, mga ka-K5. Ano ang himuson yung subong para sa Mother's Day? Makal ka mo cake? Bow cake! Namit, eh, magkakulukaon-kaon. Itutungin niya blas ni nanay niyo sang paborito yung pagkaon. For example, ang paborito, ya pakbing, sinigang. Alam na makayuhum-yuhum man ang imong nga iloy. Hindi ka na isumong magpaugtas, ha? Sa mga bata, tara, hindi na ikaw mong magpaugtas. Sa mga palahubog ng mga banat, eh, sunod lang adlaw pahubog, ha? Diba lang, Ma'am Lizelle, Auditor Provido, watching dira sa my Riyadh, sa KSA Riyadh. Kamusta ikaw, Daria, Ma'am, ang sitwasyon mo dira subong sa abroad? Mayo kun matuon, kaya sa maayo nga mga employer. Arbang even wala ka na dito, nag-work mga ka-K5, naulihi. Balik-balikdan nila kamo balagyapon, no? Kay Joy Aynaga Arkisa, good morning, Ma'am Kim. Watching from Barangay Maray, Bugasong Antique. Oras, 31 minutos makaligad ang alas 5 sang aga. Standby kay magapanumbalik kita dari sa aton sari nga programa. Paraway, inom ka mo daraas ang D3 Bio, ang antiviral, antibacterial components nga naghatag sang proteksyon sa lawas, batok sa tangkaso, sipon, hilanat kag iban pang mga sakit. Sarang mabakal sa mga product centers ni Dr. Amil Itang Uoy, ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. At siyempre, no, may mga branch dara sa may Miag'aw, sa may Kalinog, sa syudad sang Pasig, and of course, mga ka-K5 dara, no, sa may kilid sang Robinson's Place Harap. Standby, magapanumbalik kita dari sa aton nga pagpangalaga. Dugang naton karon kung available na ang DOST Pag-asa. Pag-asa Iloilo, dari sa aton sininga programa. Magapanumbalik kita dari sa Sunday Morning News.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Mike Kumso!
3: Be

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
8: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend
8: Food Supplement for Men.
2: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo.
1: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
2: Ang D3. Yung
1: may Physio.
2: Physio.
1: Yung may D3.
2: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
1: Yung may D3.
2: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
15: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. 39 minutos makaligad ang alas 5 sang aga. Nagapanumbalik kita dari sa Sunday Morning News. Kaupod nyo sa gihapon ka K5 Kim Montaño Caluyo. among palamangkoton, i-comment nyo, be. Anong paborito nyong alinya halin sa inyong hailoy? Kag ano ba lang nahidlawan nyo, no? Kung for example, no? E, kung nagtaliwan na inyong mga nanay, mama, o mami. Ano ba lang ang ginakahidlawan ninyo sa ila? Ang mga nagtatak ng mga tinaga, mga leksyon sa kabuhi? This is madra sa inyo, no, mga ka-K5. Aral ang pag-asa, K5 Lawrence. We're establishing our connection sa DOST Pag-asa. Or Pag-asa Iloilo. Agod mahibaloan, no, ang latest ya na sitwasyon sa aton dari nga panahon. Ang ako niya nga na-learn ya, no, on my end. Ako niya na-learn mga ka-K5 sa ako niya, Iloiti. Alamangin nga, ano, no, all around kabla, kabalok ko sang tanan. Either pang opisina, pang balay, o kunkur. Ano madra nga trabaho? Ara na, gustanbay na. Sige. Nag-standby subong sa piyak nga linya si Engineer Rolly Cuenca sa Pag-asa Iloilo. Agad niya maghatag na isang update dari sa aton sering weather situation. Engineer Rolly Cuenca, good morning. Upod mo subong dari sa K5 News FM Iloilo sa programa Sunday Morning News. K5 Kim Kaluyo, sir. Good morning, liwat.
0: Yes, ma'am. Mayong aga, no, sa aton man yung mga tagpalamat. Amo na itong latest weather update sa buong adlaw, May 10, 2026.
3: So, sa karoon na ang ginamonitor natin yung bagyo nung nagsulod na sa atin yung Philippine Area of Responsibility. May domestic damage siya na bagyong Kaloy. Kagauli natin yun siya na si Platan 870 kilometers sa may east of northeastern Mindanao. May maximum sustained wind in si Bagyong Kaloy nung 65 kilometers per hour malapit sa sentro. Kagasin niya sa pagmadlo sa dalabot up to 80 kilometers per hour. Nag-hulag niya siya north-northeast kada sigon na west-northwest kada sigon na 10 kilometers per hour. So, si Bagyong Kaloy nung nakitaan natin na ano ba naman ang chance ang mag-epekto pa, no? Dali sa, wala pa siyang epekto sa mga bahay sa Pungson. Kaga nakita natin na posible niya siya mag-weekend or mag-hina pa na into a low pressure area by Monday. Kaga sa karoon nung malibang yung Bagyong Kaloy, may isa pang kita ka low pressure area na gina-monitor sa guwasang natin Philippine Area of Responsibility. Ang ininga low pressure area, kami natin na si Platan 2,715 kilometers sa east of northeastern Mindanao. And yun yung low pressure area, so now unlikely pa naman hindi siya nga mag-develop sa isa ka bagyo. Maliban sa Bagyong Kaloy at sa low pressure area, yung easterlies naman, kaya mainit na hangin dalhin sa dagat Pasifiko, ang padayon niya nag-aepekto sa may bilog na pension. And ibangon sining estradis, no, dalhin sa atin sa Western Visayas, magpadayon yun yung mainit kag mapangang panahon natin, kag may mga isolated, yung mga pagulan, pagpunulat pa ng buong. Dala sa inyong series. Kasarangan na ito niya hangin, hindi ka namin hala sila man. Magdalain din sila sa kasarangan yung mga pagbalod sa atong kadagatan. Forecast temperature na ito niya sa 26 to 36 degrees Celsius. Adlaw na ito, maximum heat index na ito niya sa 43 degrees Celsius. Adlaw na ito, mag-mutlak o nag-mutlak alas 5.29 kag mag-atuno din siya alas 6.4 parang sa hapon. Pag-amun na ito, so the update rin din sa inyong pag-asa, Rolly Cuenca.
17: Bali, Engineer Cuenca, no? Tawag na, in terms of the heat index, kahapon, do around 43 degrees Celsius man, Engineer Cuenca, no?
0: Yes, ma'am. So, kahapon, nasa 43 to 44 degrees Celsius ang atong forecasted maximum heat index. And naka-record man kita, no, sa 42 heat index sa Iloilo and 44 sa Dumangas.
17: Pero so far, sir, kung i-compare mo sa mga other monitoring areas across the country, sir, kayo, di ba, there was a time nga ti ang monitoring sa Dumangas, Iloilo, doon mo nang pinakamataas sa bilog na pungsod, no, in terms of the heat index. Pero so far, kahapon, sir, kamusta? Tawag kung i-compare mo sa iba niya mga areas, sir, ang Iloilo, no, nga heat index.
0: Well, kahapon, kung i-compare mo ang Iloilo, no, wala man siya naglayo sa other areas na may mainit man sa Gyapon, no, or part mo sa Gyapon sa isa sa mga pinakamainit ng mga areas. No. So, ang ayos, heat index sa recorded natin kahapon, especially all throughout the Philippines, is ang sa may Munoz na daw si Hano. So naka-record sila sa 45 degrees Celsius, no?
3: Hindi ba siya maglayo dito sa atin sa Dumangas wherein naka 44 Kitano and 42 degrees Celsius.
17: Sige. Thank you so much, Engineer Rolly Cuenca, sa Champo Drikag update dari sa K5 News FM Iloilo. Once again, sir, good morning.
0: Yes, ma'am. Thank you, Pagmayang Adam.
17: Mga ka-K5, nabatian nga ti may pila ka mga weather disturbances sa Angara, Subong, no? Sa Philippine sulod sang Philippine Area of Responsibility. Pero ginalauman nga magahuyang o kon magahina mga ka-K5. Ari na may comment si Ma'am Rosemary Agramon na baliya, nangin ako ang subang nila nga bata. So nangin supportive ako sa ginikanan ko. Muna nga nag-stay single ako, ma. Kaya ka gali sa own family, Ma'am Rose. Nagigiti siyempre, no? Kung breadwinner ikaw, kaya isa balat, ang sakripisyo mo. Hindi mo na kung kaisa bala matulupang dan. Ay, lapaw na ko sa kalendaryo. Ay, kung kaisa mambal ka. Ay, hindi na lang kumamana. Ah. Di ba lamang ang ka-K5? Ako niya, as I've mentioned, nung na-learn ko, alin sa akon sino nga mga ginikanan, especially sa akon nga Iloy, nga mangin at wag blan, no, all around. Kay ambaga ni Dres ang Iloy ko, nga ti, wala ka kabalo kung ano ang imo nga mangin kapalaran. Whether kung ma-opisina ka man, whether kung mangin housewife, pwede ka lang sa balay, kung ano man imo nga mangin trabaho sa ulihi. Pagti, syempre, biskan nga professional ka na, o kung tawag na ano, may profession ka nga grapang uyatan, may career ka, dapat kabalo ka man sa iba nga aspeto sang kabuhi, mag puluhimos, dira. Para bisandiin ka kumbaga itampok. Amo nga nang termino mo. Bisandiin ka tampok, kabalo ka sa imo nga pagsinarayo. Kay kamiya sang una ti naanad kami balaya sa trabaho nga tawag na no nga aram lang bisan wala ka ginasugo. Kinaubra mo may inisyatibo ikaw, initiative. Kaya ko halin sang una no, halin sang elementary, sa mag high school, sa mag college, sa Subo. Sa una sang elementary kag elementary do may award na nga mga most ano, most responsible. Kung muna parang may award yung una mo. Aside sa mga pang medal-medal, nga mga with honors, mga most responsible, most industrious. Lain ka kung for example, no? Anad ka sa mga trabaho. May kwarta ka man o kung wala, mapuslan mo yun na ang imo sa nga maanad ka mala sa mga work sa sulod sa balay. O bala mga ka-K5. Oras, alas 5.48 na sang aga. I-check na ito ng mga balita kag monitoring dira sang aton nga patrol upod kay ka-K5 Karen Badilla. We're establishing our connection. Ikaw, Ma'am Lisette, o Lisel Auditor Provido. Anong tawag mo sa imong mother? Kag ano ba lang nagtatakid yung tinaga o kung leksyon sa kabuhi alin sa imong Iloy? Kung kaisa may mga Iloy nga mga istekta, kaya ma-realize mo nga ti kung ikaw nangin Iloy naman, ma-realize mo nga kung ang mga ginahimo lang sang Iloy mo sang una, ginahalungan niya lang ka. Oh, that is why kung kaisa, maambal na sila nga

0: isa, no, may mga strict ticket nga mga Iloy. Yes. Nga ma-realize mo later on, kung ikaw na isa ka, Iloy, dati, para lang man gali sa imo, for your sake lang. When you say that you love. Ara na si K5 Karen. We're establishing our connection sa aton suring patron. Promete siyempre, bala naton, may mga tatay man na nagatindog bilang amay. No? Kapag pa konti nagtaliwan ng ilang mga asawa, kung binayaan sila sa ilang mga asawa. Puro kabay pa no, sa mga Eloy ba naton dara? Ang mga traumas nyo sang una, hindi nyo man pagpasalo sa mga kabataan nyo man, no? Subong. Sige, naka-standby na sa atong linya si K5 Karen Badilla para sa mga report.
1: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
0: K5 Karen, good morning!
2: K5K, mayong aga si Mukag sa aton nga mga tagpalamati sa Subong Padayon ni ang investigation sang o kon ang pagpatigayon man sang investigation sang Iloilo City Police Station 6 o kon diri sa may Arevalo District kay Tubtub Subong K5K at large ini ang kagawad nga si Melvin Acebuque kag ang iya upod nga si alias Branyas to K5K nga amo ang nakabuno patay no sa kay John Robert Sino, ang delivery boy dito sa may barangay Santa Felomina sa Arevalo sang kinalikdan nga adlaw kay 5 Kim. Sa latest during update nga nakuha naton sa kapulisan ta o kon kay Police Captain Michael Tuboran, ang hepe sang ICPS 6 kay 5 Kim nga tinatapos na ang hot pursuit operation sang kapulisan ta pero wala ni sa gihapon na dakpan ang suspect. Kag according man sa aton nga kapulisan nga mismo ang pamilya sang duha ka suspect K5 Kim especially na ni Acebuque nga amugid ang nangamot sa pagbuno patay sa ining delivery boy hindi na sila makontak sa Subong K5 Kim. So bangod sini suno sa hepe nga regular filing ang ang pagproseso ni sa kaso para ya sa duha ka suspect kay kung madumduman ang ining si Branyas amo ni siya ang nagauyat sa lawas ni John Robert samtang si Acebuque nga kagawad sa dira sa may Arevalo amo ni ang nangamot or ang nagbuno gid mismo sa kay Sino K5 Kim. Kay kung madumduman sa interview naton sa live-in partner ni Sino nga si Cheryl Abangan, ginpahayag niya ni nga posible ang ining suspect nga si Acebuque may gut-gut sa ila kay kung madumduman kay 5 Kim ginabanta 2 years ago ang ining si Sino nagatrabaho bilang kolektor sa lending business ni Acebuque kay 5 Kim sa sulod sang siyam katuig. Ginpasibangdan or hindi maayo ang pagtrato suno sa live-in partner nga si Abangan, hindi maayo ang pagtrato ni Acebuque sa kay Sino. Rason nga nag-resign ni si Sino sa kay Acebuque kag tiyam ni K5 Kim ginapasibangdan nga wala no ginremit ni Sino ang kwarta sa kay Acebuque nga lending business. Amo to nga kumabatian bala sa CCTV sa tong adlaw gid mismo sang krimen K5 Kim nga gasinggit or nagahambal si Acebuque nga ginhatagan mo na trabaho pero ginkawatan ka pa kay ti ang ginapanindugan niya ni nga wala ginbalik or wala ginremit ni Sino ang ginkolektar niya nga kwarta para ya sa lending business ni Acebuque K5 Kim. Ti suno sa kay Abangan nga prosigido sila yang mag-file no sang case batok ni sa barangay kagawad nga ti sa Subong at large sa Gyapon kag sa liwat suno sa hepe ang hindi na makontak sang ila yatag sa kapamilya K5 Kim.
0: Ka K5 Karen. Sige, ang monitoring Subong sa presyohan na isang mga produkto K5 ka, no? Kay medyo limitado kitasang oras. Walang yun na nato, no? Anong gin-monitor Subong nga aga K5 Karen?
2: Sa Subong ang aton nga gin-monitor K5 Kim, no? Nga presyohan ay diriya sa merkado, especially sa may dinitawag sa may Iloilo Terminal Market K5 Kim. ang mga utanon, mga nagkalahinlain nga utanon nga ginapang baligya direya sang aton nga mga kauturan, dali lang gid ba kay nadula ang akon ko digo.
0: Pero ikaw, subong nga Mother's Day, ano plano mo iluto sa imong nga iloy?
2: Siyempre, ang paborito, ya, ang buttered shrimp. Bisan hindi ako kakaon, basta importante siya makakaon.
0: Oh, sige, i-check na lang nato na sa Facebook page nato ng K5 Karen. Okay, basi, ma'am. mabultahan.
2: Sige, K5 Karen.
0: Sige, K5 Karen. Thank you so much.
2: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Thank you so much, K5 Karen. O karon, no, kung may tiyempo, pakita sa Sunday morning newscast naton. Basahon naton na rin mga paborito nga linya sa makabataan sa ilatagsa ka mga iloy. Make it Sunday. Ano ka mo, bata sa mga ranon? Sige, mga ka-K5, thank you so much. Upod natin sa Master Control K5, Lawrence Espeha Suliman. Sa News Center K5, Alira Joy Alvarado Apin. Kaga ko naman ang inyong alagad, K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
3: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman, ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan DTX 500.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch, grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. I Care Gold ang I Care kapsula nga mas gin pambasko kag mas gin panami. I Care Gold ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C
7: ang alkaline nga vitamin C.
8: Sa lesis, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
7: Mighty C
1: mabakal mga butika. Mighty C
7: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagid ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C
1: mabakal sa mga butika.
5: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:02 na sang aga. Maayong aga, Iloilo. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, world. Welcome na sa Sunday Morning Newscast, Mayo 10, 2026.
1: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyong tag sa mga FM dial. Makita niyo mabatian, makita worldwide, pinagi sa atang official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyong mga tagbalita, ako ang inyong alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo.
1: Kakako naman si K5, Aaron Refoyo.
0: Sa headlines, kagadulong sang kaaluan sang DTX 500, humansa ang palaya leaves kag the sugar cane extract para sa may mga diabetes. Sa ini makatulog kon kagabihon, kagakod makalikaw sa cancer, mag DTX 500, the superior antioxidant. Sailo na kita sa detalye sang aton nga mga balita, una kita sa aton nga mga headlines. Sa aton top story of the day, DILG chief, wala pa sang impormasyon sa ginapahayag arrest warrant halin sa International Criminal Court bato kay Senador Bato de la Rosa.
2: Balitang lokal.
0: Sa nagapanguna nga balita lokal, masobra 800 ka mga taxi drivers nakabaton sang fuel subsidy gikan sa Iloilo City Government.
1: Napulo ka CIDG Iloilo personnel nga ginpasakan sa administrative case bangod sa ginapahayag abduction case sa Pavia. Nakapadala na sang sabat sa Napolcom 6.
2: Balitang regional.
0: Kag sa aton balitang regional, ambulant vendors ginpahalin sang City Legal Office Enforcement Unit sa Bacolod.
1: Kag para sa network news, 126 ka Food Panda riders sa Tacloban City ginkilala bilang regular nga empleyado.
2: Balitang national.
3: Balitang national.
0: Kag sa aton balita national, Nicholas Kaufman nagbiya na bilang legal counsel ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte.
1: Luis Trow natalana nga sponsor sa plenaryo ang articles of impeachment bato kay VP Sara sa Lunes.
2: Balita International. International.
0: Sa balita sa luwasang pungsod, bago nga Supreme Leader sang Iran, posible nga direkta nga may kahilab

0: pagkatao. Bantayan ang duga nga mga detalye dari sa aton siri nga pagpangalagaan. Dahil na kita sa detalye na sa aton siri nga mga balita, una kita sa Top Story of the Day.
1: Top Story of the Day. Top Story of the Day.
0: Wala pa sang impormasyon si Department of Interior and Local Government kan DILG Secretary John Vic Rimulya kun mayara na gid man sang ginpagwa nga arrest warrant ang International Criminal Court o kan ICC bato kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kini ang nanginsabat sang Tiglicom matapos nagtuhaw ang report kahapon Sabado, Mayo 9, nga mayara na sang ginpagwa nga warrant of arrest ang International Tribunal. Sino pa kay Rimulya nga tubtob hindi niya makita ang opisyal nga kopya sa nasambit nga warrant, makabigini nga hearsay. Palamang, ginpahayag naman sang Tiglicom nga sa karon, naghahanda na ang DILG sang 10,000 nga task force para sa dragnet operations pananglitan ipagwa ang warrant of arrest sa batok sa senador. Sa karon, ginatukod na sang ahensya ang nasambit nga task force. Samtang ginbuyagyag naman ni Rimulya ang nahamtangan sa karon ni De La Rosa, nasuno sa iya yara lamang sa Davao Region. Una na nga ginhingadlan si De La Rosa bilang isa sa mga ginapahayag co-perpetrators ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa iya nga kaso sa War on Drugs, madumduman niya nagserbe si De La Rosa bilang PNP chief. Sanggin launch ni Duterte ang kontrobersyal nga kampanya batok sa illegal nga droga, pinagi sa Oplan Tukhan kag Oplan Double Barrel Reloaded. Alin sa Top Story of the Day, sailuhan nato ng ato nagapanguna nga balita lokal.
1: Balita lokal.
0: Nakabaton ang 883 o kon 883 tanan ka mga taxi drivers nga residente sang Iloilo City sang fuel subsidy gikan sa city government. Balor 1,000 ang fuel subsidy nga nabaton naman sa mga taxi drivers. Ginpatigayon ang distribution sang fuel subsidy coupon sang Biyernes, Mayo 8. Sa amuman niya adlaw, ginpatigayon ang pag-redeem sang mga coupon sa mga selected nga mga gasoline stations sa syudad. Magluwas sa mga taxi drivers. Una na nga nakabaton sang ayuda ang mga tricycle drivers, amuman mga jeepney drivers. Kung madumduman niya ginpasalig ni Mayor Raisa Trañas Chu, nga buligan sang city government ang mga PUV drivers nga apektado sang pagtaas ang presyo sang petrolyo, bangod naman sa krisis sa Middle East.
2: Nakalabot na sa National Police Commission o NAPOLCOM Region 6 ang sabat sang napulo ka mga personnel sa Criminal Investigation and Detection Group o ng CIDG Iloilo nga ginpasakan sa administrative case nga ka-grave misconduct mangod sa gin-report nga alleged abduction case sa naging bypass operation sa Pavia Iloilo sang Pebrero. Suno kay Attorney Michelle Yuto, co-spokesperson sang NAPOLCOM 6, ginalauman nga mag-set sa pre-hearing conference ang summary hearing officer sa masunod nga simana. Nag-serve bilang nominal complainant ang NAPOLCOM 6 nga nagpatigayon sa motopropio investigation sa diin. Wala nag-file sa separado nga complaint ang ginaligar ginabdak nga sanday Mark Alarcon kag Jean Stephanie Guillem. Nagkapadayon naman sumong ang pag-duty sa mga personal bangod wala man sa gindagdag nga preventive suspension. Sa masunod yung mga hearing, ginalauman nga makasumiter sa position composition paper ang mga respondents. Pahayag pa sang natungdan, ang posible tumangon sa napulo ka mga CIDG personnel among demotion, suspension o kon dismissal.
0: Sa piyak nga bahin, posible pasakaan sang kaso nga perjury ang gwardya nga si alias Kent uko Nonoy matapos nga naghimo-himo sang istorya nga ini siya ang ginhold up sa barangay Aglalana, Pasay City sang tinalikdan niya Mayo 6. Ini ang pahayag ni Police Staff Sergeant Lenny Rose Piamonte, ang Public Information Officer sang Pasay City Police Station. Ini matapos man niya napierde ini sa online game nga scatter, kag madamo sang kautangan kabangdanan nga wala siya sang mapinsaran nga irason sa iya bayaw. Kung siya rin nag-

0: kadto ang sweldo sa niya 24,000 pesos. Dugang pa ni Piamonte nga madugay na nga nagahampang sang scatter ang natungdan. Konsariin bisan sa asawa si niya, masamina nga nagarason nga nagakadula ang iya nga wallet. Yari ang kabahin sang payag ni Police Staff Sergeant Lenny Rose Piamonte.
1: Tungod siguro man nga wala na siya gid irason sa iya nga bayaw kay ang tung kwarta man nga ginpadala sa iya isweldo to tani isang iya nga bayaw. Pero tungod man nga inisya si alias Nunoy na naperde sa scatter kag according sa iya man may mga kautangan siya sa iban bala ma'am nagasto kag nagamit na ang kwarta ma'am.
2: Okay ma'am.
1: Si possibly ma'am ang ma-file sa iya is perjury ma'am. Amo ni ma'am ang tawag nga nagano ka nag ubra-ubra kasang hindi it matuod nga nata, ang ano bala ma'am natabo.
3: Nagapabilin nga at large kag padayon ang pagparago sang barangay kagawad nga nagbuno patay sa delivery boy sang tubig kag bata-bata sininga nagapos sa biktima sa barangay Santa Filomena Arevalo Iloilo City pasado alas 12 ng hapon Mayo 7. Ang biktima mo si John Robert Saino, 28 anyos, nga delivery boy, samtang ang mga suspect naman, ang musanday kagawad Melvin Asibok, kagagupod sini, nga si Mark Anthony Panyares. Sunod pa kay Police Captain Michael Tuburan, ang officer in charge sa Iloilo City Police Station 6, nagapakigangot sila sa asawa sang kagawad, apang tubtob subong, wala sa gihapon nag-surrender ang opisyal. Madumduman niya ginakusar sang kagawad ang delivery boy nga nagpangawad sa iya sadto bilang naging anay empleyado sa negosyo nga pautang. Gingapos ni Banyares ang biktima samtang ginabuno sang opisyal sa piyak nga bandamo ang nagasingi o kung bandamo ang nagasingitan kag mga nakasaksi nga pumuluyo.
0: Sa piyak nga bahin, porsigido nga mag-file sang kaso ang pamilya sang biktima nga si John Robert Saino, ang delivery boy sang tubig, batok sa sospek nga si kagawad Melvin Asibuke sang barangay Santa Filomena Arevalo Iloilo City kag sa upod pagid sini nga nagbuno patay sa biktima. Madumduman nga nagbaisay ang mga ini kasunod sa nga pag-akusan o kon pagpasibangod sang suspect sa biktima nga ginkawat ang kwarta nga wala ini na remit sa nagatrabaho pa si Saino kay Asibuke sa iyang negosyo nga pautang. Suro pa kay Cheryl Abangan ang live-in partner ni Saino. Ginpahayag niya nga kapinsyam katuig nga nagtrabaho ang biktima bilang kolektor sa lending business ni Asibuke. May tiyon niya hindi manami ang pagtratar sang suspect sa biktima. Sa rin naglabot pa sa itabo nga ginakusaran ni Asibuke bukay si Abangan nga ding gintiklod sini ang iya bata nga babayi. Ginabanta 2023 naghalin sa trabaho si Saino kag kay Asibuke kag nagtrabaho sa isa ka refilling station bilang delivery boy. Wala na nakahibalo pa si Abangan kung ano pagid ang nagutgutan sa ilasang kagawad sa diin. Nakibot na lang ini nga sang nagligad gid lang mga adlaw. Gintawagan siya sang ilahimata nga gindala sa ospital ang iyang partner. Samtang at large naman si Asibuke, sa diin ulihi ini nga nakita nga nagpalagyo padulong sa direksyon sa Banwa sang Oton.
3: Nagapangayo sang bulig ang Iloilo City Police Office sa publiko. Agod makita na ang duwa ka mga suspect nagbuno patay kay John Robert Saino, 28 anyos, delivery boy sang tubig sa barangay Santa Filomena, Arevalo, Iloilo City, alas 2 ng hapon, Mayo 7. Ang mga suspect mo si kagawad Melvin Asibuke kag Mark Anthony Banyares nga naguyat sa lawas ang biktima samtang ginabuno sa opisyal. Sanding naman sa pagpangusi sa isang K5 News team sa area may pilas si banpang parte sang lawas ang biktima. Nakasingit pa sa pagpangayo sa pulig ang biktima apang nahadlok ang mga pumuluyo sa darang patanom sang suspect. Giriyon nga nagpalagyo ang mga suspect sa kaysa ilang motorsiklo nga padalong sa Banwa sang Uto ng direksyon. Nagapadayon pa ang hot pursuit operation sang kapulisan patok sa mga suspect.
0: Samtang yara na karon sa kustodiya sang Philippine Overseas Labor Office o kon polo si Angele Malones nga ginapahayagin maltrato sang iya amo sa Riyadh, Saudi Arabia. Diri ang gin-confirm mismo ni Malones sa K5 News Team. Wala sang anuman nga gamit nga nadala si Malones kag nakahulam sang telepono sa polo agud nga makakontak sa iya nga mga himata. Sura pa kay Malones nga tuman ang trauma nga ginbilin sa iya sang ginhimo sang iya nga amo kag luyag na lamang siri nga magpauli na sa ilang abalay sa Haniway, Iloilo. Madumduman nga ginparawagan siya sang kasubong nga Pinay nga ginapayag gin preso sang iya amo sa sulod sang tatlo ka adlaw nga wala gid ya sa o kun wala sang kaon. Dugang pa nga nakapalagi naman si Malones pinaagi sa paglumpat sa third floor sa nga balay. Si Malones ang residente sang barangay Abangay, Haniway, Iloilo. Ginatingwaan pa sang K5 News Team nga makuha ang pahayag sang kung ano ang sarang nga mahimo sang Philippine Overseas Employment Administration o kon POEA. O kon POAEA kag sang Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA. Yari ang kabahin sang interview kay Malones.
2: Ano reaction sa ako ko? Nagang tala ko sa ano ko, hindi ko na kaya nakukura. Binisirod pa nila ko siya at yung nakukura.
4: Okay.
2: At marapit na sila sa ako.
4: Okay. Mga ano na nga pizza?
2: Ano
4: na? Mga ano nakapit sa jail?
2: Nakumpit sa different pagkakasal na ako. Ano?
0: Naman sa balita lokal, sa inyo nakita sa mga nagapanguna naton yung mga balita sa balitang regional. Sa balitang regional, ambulant vendors ginpahalin sang City Legal Office Enforcement Unit sa Surad sang Bacolod. K5 Carla Longa sa report.
5: Ginpahayag ni Levy Pange, team leader sang City Legal Office Enforcement Unit na ginpatigayunan sa clearing operation ng South Capitol Roads, Mayo 7. Sunog kay Pange nga makapila na kabeses gin clear ang lugar apang nagabilik sa gihapon ang mga vendors. Dugang pa ni Pange nga ginapapahalin ang mga ini bagod ginahimo sa mga ini nga tululugan, banyo, kaglulutuan sa mga vendors ang lugar. Palayag pa ni Pange nga pagatingwaan nga mapahimuan sa palarihos nga cart ang mga vendors sa nasambit nga lugar. Sunog kay Pange nga makabalik ang mga ini sa pagbaliga apang gamit ang cart. Sunod naman kay Nanay Zenelida Bayadog, isa sa mga vendors nga magakooperar ini sa clearing operation apang nagahinyo ini sang bulig nga makabakal sang cart. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
3: Kag para sa aton network news, 126 ka mga Food Panda riders sa Tacloban City gin kilala bilang regular nga empleyado si K5 Roger Tiranas ng K5 News FM Tacloban sa report.
6: Isang makasaysayang tagumpay para sa mga delivery riders sa Tacloban City matapos kilalanin ng National Labor Relations Commission o NLRC ang mahigit 100 Food Panda riders bilang mga regular na empleyado. Sa desisyong ito, binigyang diin ang karapatan ng mga rider sa mas maayos na seguridad sa trabaho, benepisyo at proteksyong nararapat sa isang ganap na empleyado. Ibig sabihin, hindi na sila basta may tuturing na pansamantalang manggagawa o gig workers na madaling mapalitan. Ayon sa ulat, naging matatag, organisado at hindi umatras ang mga rider sa kanilang laban upang ipaglaban ang kanilang dignidad at karapatan sa trabaho. Inaasahan ngayon ang paggalang ng Foodpanda sa naging pasya ng NLRC kasama ang mas patas na pasahod at mas ligtas na kondisyon sa trabaho para sa kanilang mga delivery riders sa buong bansa. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa impilang kampyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
7: Balitang National!
8: Balitang National!
0: Sa ato naman nga balita national, nagbiya na bilang lead defense counsel ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court on ICC si Attorney Nicholas Kaufman matapos nga nagtakop na ang iya isa katuig ng kontrata sa atong Marso 31 tuig 2026. Sa ginpasa nga resignation ni Kaufman sa ICC nga may petsa Mayo 8 ginpahayag sa niya nga nahisugtan niya kag ni Duterte nga tapuson na ang ila professional engagement. Ginapahayag nga nakapili naman ang Anay Presidente sang bag-o nga abogado nga magauyat sang iya depensa sa ginapakatubang nga kaso sa crimes o kon nga crimes against humanity angot sa kontrobersyal nga war on drugs sang iya administrasyon. Suro pa kay Kaufman nga may nagakaigo na nga eksperyensya sa ICC ang magabulos nga legal counsel sang Anay Presidente kabangdanan nga hindi na maapektuhan o kon maatrasar ang dalagan sang kaso sang Anay Presidente kadungan sang iya pag-resign o kon pagbiya. Nagpangayo naman si Attorney Kaufman sang formal nga pahanugot sa ICC agod makawithdraw bilang counsel santo sa proseso kag regulasyon sang korte. Sa karon wala pa sang gidpagwa nga pahayag ang kampo ni Duterte natuhoy sa identity sang bag-o nga abogado kon lead defense counsel sang Anay Presidente.
3: Natala na nga i-sponsor ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro sa plenaryo sang Kamara de Representante sa Lunes kadlaw Mayo 11 ang articles of impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Sunod kay Luistro, i-presentar niya ang findings sang Justice Committee kalakip ang mga ebidensya nga ginplastar batok sa Vice Presidente nga suno sa iya nagapabilin niya wala masabat. Kinahanglan ang 106 ka mga boto agud niya mapadala sa Senado ang articles of impeachment. Samtang napahayag ni Senate President Tito Soto nga gilayon nga maga-convene ang Senado bilang impeachment court sa tiyon niya mabaton ang reklamo gikan sa Kamara.
0: Ginpromisa sang Thailand kag Cambodia nga ipadayon ang bukas nga communication kag magalikaw sa mga tika nga mahimo magapadala pa sang tensyon matapos ang trilateral meeting nga ginpaunahan sang Pilipinas sa sidelines sang 48th Asian Summit. Ginpaunahan naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nasambit nga meeting kaupod sanday Cambodian Prime Minister Hun Manet kag Thai Prime Minister Anutin Chanvirakul bilang kabahin sang papel sang Pilipinas bilang ASEAN chair. Sunod pa kay PBBM nga katuyuan sang pagsinapol nga maghatag sang makahulugan nga kahigayunan para sa mabinungahon nga hinun-ano na tuhoy sa padayon nga bangigay sa border sang duha ka mga pungsod. Ginhimo ang pagsinapol sa tunga sa nagasingki nga tensyon sa Thailand kag Cambodia bangod sa ginaagawan nga teritoryo malapit sa Priya Viher Temple kag pinakabahin sang Gulf of Thailand. Nagpasalamat naman sang Dai Hun Manet kag Anutin sa Pilipinas sa pagpatigayon sang dialogue.
3: Gin at hag ni COMELEC Chairman George Garcia nga padayon ang preparasyon sa Commission on Elections para sa 2028 nga pinilay sa tunga sa mga espekulasyon nga hindi inimadayon. Sino kay Garcia 100% nga sigurado nga mangyara sa eleksyon sa 2028. Kagya na sa 50-60% ang kahandaan sang poll body. Dugang pa niya, kabahin ni sang mandato sang COMELEC. Sindrom sang konstitusyon nga magpatigayon sa presidential elections kada anum katuig. Padumduman nga nagpahayag man si Vice President Sara Duterte sang paglaom nga matigayon sang kung matigayon ang 2028 presidential elections.
0: Halin sa Balita National, saylo naman kita sa mga nagapangunang balitang international.
7: Balita International.
0: Posible nga direkta nga may kahilabtanan ang bago nga Supreme Leader sang Iran nga si Mojtaba Khamenei, anak sang napatay nga leader nga si Ali Khamenei sa pagdihon sa mga strategies sang Iran sa giyera kag sa negosasyon. Agod nga tapuson ang tensyon sa Middle East. Sunod pa sa intelligence ang US, si Mojtaba Khamenei ang nagadumala sa diskarte sang Iran sa mga negotiations agod nga tapuson ang giyera nga nag-iwal matapos ang mga pag-atake sang US o kung Estados Unidos kag Israel. Bisan pa nga ginalaragway ni Mojtaba bilang hardliner o kung may mabakod nga panindugan nga nagpaandam naman batok sa mga base militar sang US, siya man ang ginakabig nga liyabe sa pag-approve sang anuman nga ceasefire proposal. Kon ining kasugtanan agon mauntat na ang giyera nga nagsugod pa sang Pebrero 2026.
3: Patay ang tatlo ka hiker sa paglupok sa Mount Dukhono volcano nga naamtang sa Indonesia sang nakaligad nya Biyernes. Na sagop o kung nakita sang rescuers ang tanan nga survivors gikan sa grupo sang 20 ka mga hikers nga nadula matapos ang paglupok. Kalaman sa ila ang inpapalagyo na gikan sa bulkan apang nabilin ang duha agod yung magpulig sa pagpangita sa mga napatay. Suno sa mga opisyal, nag-hiking ang grupo karakip ang siyam ka mga Singaporeans padulong sa bulkan sa pihak sang ginapatuman nga climbing ban. Ang Dukhono ang isa sa pinaka-aktibo nga bulkan sa Indonesia kag bantog ini nga ginakadtuan sa mga hiker kag mga turista.
0: Halin sa balita sa luwas ang pungsod, sa ilo naman kita sa balitang negosyo.
7: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Magkatuhay nga hulag sa presyo sa mga produktong petrolyo ang malauman sa mga motorista sa masunod nga semana. Base sa Mean of Plat Singapore o kon MOPS, kag foreign exchanges averages ay nakaligad nga 4 kaadlaw. Ginpahayag nga mahimo 6 pesos tubtub 8 pesos kada litro ang posible rollback sa presyo sang diesel. Subong man, posible naman nga magataas naman sang piso tubtub 4 ka piso ang kada litro sang presyo sang gasolina. Sunod sang report, o kung base sa report sang agency France Press o kung AFP, nagnubo sa masobra 5% ang pangkalibutanon nga presyo sang langis sa tung Webes bangod sa paglaom angot sa hinun-anon nga nagatuyo naman nga tapuson na ang giyera sa Middle East. Kag para sa aton sa ring latest nga foreign exchange rate mga ka-K5, ang US dollar ang may baylo nga 60 pesos and 48 centavos. Ang euro ang may baylo nga 71 pesos and 27 centavos. Ang British pound ang may baylo naman nga 82 pesos and 43 centavos. Ang Indian rupee ang may baylo nga 64 centavos. Ang Australian dollar ang may baylo nga 43 pesos and 83 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 44 pesos and 22 centavos. Ang Singaporean dollar ang may baylo nga 47 pesos and 75 centavos. Ang Swiss franc ang may baylo naman nga 77 pesos and 83 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 15 pesos and 42 centavos. Samtang ang Japanese yen ang may baylo naman nga 38 centavos. Ang Australian dollar mga K5 ang may baylo nga 43 pesos and 83 centavos. Ang Bahraini dinar ang may baylo nga 160 pesos and 86 centavos. Ang Brazilian real ang may baylo nga 12 pesos and 34 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylo nga 47 pesos and 75 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 44 pesos and 22 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylo naman nga 8 pesos and 89 centavos. Ang Danish krone ang may baylo nga 9 pesos and 53 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylo nga 16 pesos and 46 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 72 centavos. Ang Israeli shekel ang may baylo naman nga 20 pesos and 85 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylo nga 196 pesos and 82 centavos. Ang Libyan dinar ang may baylo nga 9 pesos and 57 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 15 pesos and 42 centavos. Ang New Zealand dollar ang may baylo naman nga 36 pesos and 8 centavos. Ang Omani Rial ang may baylo nga 157 pesos and 11 centavos. Ang Qatari Rial ang may baylo nga 16 pesos and 61 centavos. Ang South Korean won ang may baylo naman nga 4 centavos. Ang Taiwan New dollar ang may baylo nga 1 peso and 93 centavos. Kag ang Thai baht naman ang may baylo nga 1 peso and 87 cents. Tavos. Hali naman sa balitang negosyo, silo na kita sa ato nagapanguna sa bali o kon nagapanguna nga balita sa patag sang sports.
7: Balitang sports. Sports.
3: Ginpapirma sa contract extension sang Charlotte Hornets si Coach Charles o kon si Coach Charles Lee matapos ang 25-win improvement sa sininga season. Ang Hornets ang nag-umpisa sa season niya may 4-14-win-lose record abang nakabawi sa Enero nga may 33-15-win-lose record agod niya makakuha sa 44 kadaog. Nahibuluan niya ginluto sa Orlando Magic ang Hornets sa play-in.
0: Halin sa balita sa sports, silo naman kita sa mga balita sa entertainment.
7: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
0: Taken na ang aktres nga si Kim Domingo matapos niya nga gin-hard launch ang iya non-showbiz boyfriend sa publiko nga tatlo na katuig niya nga karelasyon. Sa iya Instagram story kag Facebook post sa nga tinalikdan yad lamang nga adlaw, ginpakigwahin ni Kim ang litrato nila sa iya non-showbiz boyfriend samtang naka-Korean traditional clothes nga nagapungko sa atubang sang sikat nga Korean Tower. Makita nga mayara sang strong features ang yanobyo kagirapayang nga may lahi o kung taga Thailand. Kakaroon silo na kita sa aton mga balita sa Extra Special.
7: Balita Extra Special. Extra
3: Special. Isa ka 21 o kon 28 anyos nga babae ang nagpakuno-kuno bilang 16 anyos nga teenager kag nagpa-enroll sa New York High School sa pila ka semana antes na diskubrehan ang iya matuntun niya pagkatawo. Ginaresto siya sa school campus sa Bronx kag ginkasuhan sang trespassing, criminal impersonation kag endangering the welfare of a child. Matapos ka nagpa-enroll sa burutuan bilang 16 anyos nga babae gamit ang peke nga pangalan, si Casey Klasen ang nag-enroll sa Westchester Square Academy sa nakaligad niya bulan bilang isa ka kon bilang si Shamara Rashad kaginbunag sa 2010 kung nagsailogikan sa Ohio kaupod ang iya nga utod. Nagtambong siya sa klase sa kapindwa ka semana kagin isuan man sa school ID. Abang may nadiskubrihan siya o kung may nakadiskubre sa iya social media profiles. Sa biyak sini, wala niya gindirito kung ginhide ang iya social media matapos tob-tob na kalabot ini sa mga opisyal sa Westchester Square Academy. Natukiban niya ang iya matuntun niya ngala na mo si KC Klasen niya may birth date nga July 29, 1997 kag isa sa mga picture niya nga ginpost nagapakita nga mayara siya sang bata. Ginako sini nga ginhaylo siya sang iya abyan niya magpa-enroll kag magpakuno-kuno nga 16 anyos agud niya ma-qualify siya sa madamo nga social assistance para mahatag niya ang kinanglanon sang iya anak. May tawag na kay Fed Kim. Madiskarting ina para sa ina mo, ina ko, ina nating lahat, inang ina mo. Oh. Happy Mother's Day.
0: By the way, happy Mother's Day sa tanan niyo mga Iloy.
3: Sa mga nagapakananay, yes. Nagapakunokunon nanay, nanay na o kung tatay na tatay siya.
0: Tatay na, nanay pa.
3: Nanay siya. Kag nagapakono-kono iloy sa hindi nila nga mga bata.
0: Oh, kag natawag. Nagatindog bilang iloy. Ay, hindi man pa kuno-kuno.
3: Ay, sorry. Nagatindog bilang iloy. Kung ginakapoy, nagapungko bilang iloy.
0: Ang grabe nga sense of humor.
3: Happy Mother's Day. Mabuhay ang mga inang-ina nyo! Mga ina. Mga ina natin, mga nanay. Mga super mom.
0: Yari naman, no? Pwede rin mga comments sa mga K-5 nato. Ang pamangkot sa ato niya Facebook page, ano ba ang mga paborito mo nga linya sang imong iloy? Ikaw.
3: Baudoy. Kagina lang ko rin ang hugas ang pinggan pagbalik ko, ragyapon.
0: May ara naman. Balda rin ni Lynn Franciliso Descaya. Maya pagbulog daw na kamuda kang magpalaligo. May klase ka mo. Ay, sa astas ang maburawan. Ako maano ka pa. Basta happy Mother's Day ko na sa iyang mom in heaven kag sa iyang sister.
3: Sa loob sa K5 game. Aba, mga don pa kondo. Ito mga bata. Kamu sa iyong mga manggarano na po na kamubulog daw. Pugta na ka mo!
0: Abal pa rin ni Mary Grace Dinaga. Abaya, bugtaw na kamo kay may klase pa kamo. Abaya, hindi pa kamo magbangon. Ang ano kamo, bata sa Mangkorano, nanonohulat niyo.
3: Oh, salot sa K5 game. Oo.
0: Nalipat ka. Abali rin ni Rowena Inotorio Kataytay. Abali, bangon na sirakan ka na dugay-dugay ka adlaw kang maligo ka na kay labhan ko ng bayo mo.
3: Salot. Ano salot to? Sa K5 game.
0: Oo.
3: Bawa man nga bata, yung pamatsaka niya yung sako niya, doon ka, doon mina, pilak, bla.
0: Oo, may amugin man.
3: Pilak.
0: Oo, kwarta, doon ka pa, muson ko na isang kwarta mo. Abal pa rin ni Arcalio M, sambal niya bugtaw na kay Makadto na kita sa Piyak Barangay, mabantay kita, alan yun. Anong alan yun? Laila ni Alimon Sorit. Abaya, pasalamat ka mo kay Migirakaon. Pagka mo, iba niya bata, agapulot lang sa basurahan. Daw, mga mong. O, dalawa lang ito, iba niya bata, hindi ka kaon. Tapos ikaw daw, ginapangampangan mo na pagkaon mo. Kami sang una, gasudan kami asin. Ginagutos mag-eskwela. Kamu gani. Wala niya na magyan. Kapasuber pa ka mo.
3: O, tapos sinasabat na ba? Sang una, ito yan na hinahin mo yung subong.
0: Tama mo, Gid. Amal na rin ni Ma'am Neresa Leysa. Amal niya, adlawon doon, bangon na kamukang magdigamo, nasirakan doon ka adlaw, mga buli niyo. Amal kong iambali rin, Ma'am Cortez Bustamante Grace. Amal kong isa ka na kailoy, parti ka budlay. Kaya samtang mailoy ka mo, palanggaan niyo kay kalain batsagon nga wala sang iloy. Amal pa rin ni Edna Junaldo. Amal, himos na kamo. Abal pa na rin ni Ang Ilonggang Filingera. Bayang bilat sing iloy niyo. Babo ka. Balab nga galoy-loy. Nanamugin na permi mabatian ko kay mamang kung aking siya kagakumon. Aba ko sa iya, abaw mamang, sino amon iloy ha? O bala ikaw, ti sino ginatumod mo? Tugang po ng aking ya. Abal pa na rin ni Arvin Beboso. Abal niya, arang bag-o ka lang puli sa inyo balay. Gabi na gusto na lang kamo, permi, ha? Kita na lang kamo to sa istoryahan, kung istaran nyo da zona. Abaya, padalitani ko nung hindi makita ni mama yung i-comment kay Pab Aron. Abal na rin ni Ma'am Ruby Soliano Ventura. Sa kapin pa mga iloy blan, no? Permi ka pamangkot na kung tawag na kung ano oras kang puli. Abaya, padre, ano oras ka mapuli din ka? From Ma'am Desiree Arenios Aguilar. Ang pagbalako sa amon nga may pagpalangga nga wala sang tupong kag pagtudlo sang mga pagpangamuy. Ang balda rin ni Sir Mar Robles. Mabaya, when my mama said, ay kami sang unaya, wala ya kami gaamon ni, wala kami gaamon na, wala kami gaamon to. From Rosel Grace Patriarca Alabe. Mabaya, daw bata, kamo sa manggaranon ba? La, adlaw na, ligid pa kamo gyapon. So, pensionado, kamo ba? From Martin Celeste IV, tamay gusto ko lang ibalik nga ara pa si nanay ako no sa kabuhi. Ya, aga pagabugtaw, maluto para sa amon. Kaso subong kay drag ko na kami kagpatay naman. Bao miss you mama, duway lang ko problema. Sang una, strong pa si papa. Wala pa na stroke si mama. Kay pag may colon cancer. Why lang taya problema, subong bao. Adult mode na mo. Ang badi rin ni Langga Grace or ka K5 Grace Leonaras. Ang balya aga-aga sang kalibutan, sige ka na lang ka cellphone. Abi pangimos man ang tawa man ang balayo na mo ilimuson. Kakungkuong ka da. From Renny Renz Patnubay. Ang balya imo ulo, imo kulo, imo kalag, imo bakiro. Nami tulog mo gulpi lang may mga karos kasi lihig sa dingding dayon ang balayo. Ay, bugtaw na kamo adlaw na daw mga manggaranon kamo. Ano ang mga ng mga linyada siyang mga iloy skin nato. Ang pagpada rin ni Sednan Ref Momsi Vlog. Habi niya daw mga bata, kamusang kontraktor, ibang naganay, kundi nakalabot, maligyautan, kamo arak gyapon sa iligdaan. O, oh, tsakto man niya, balindanin, hamila kaparal. Habi niya matyag, mo ginapamulot na nato ng kwarta ba? Amo gina kon iloy ka, makarelate ka na na mga ka K5, konti ara na ka mo sa sitwasyon. Ka K5 aron, ikaw yung mga talamyawon ikaw sa mga nagapamati sa atong dira sa may area sa nga Molo.
8: Good morning sa at ako niya tiya kay Crisanta Simulavari Foyo, no, sa may Molo. Kay Mary Jane, kay Barangay Kagawad, Mary Jane Dari Foyo sa may Barangay Taslan, San Joaquin, Iloilo. No, sa mga tiya kung nagtindog bilang ako niya Iloy, kaya ako ni Iloy Santo, kabalo ko na lumusas sa sabaw, pero fortunately nagtuhaw na siya. Kag sa Iloy ko na, no, ti Happy Mother's Day sa inyo. Maraming salamat sa inyong sakripisyo, kag medyo dungulan ta sang una. Pero bearable.
0: Subong ha.
8: Amo na ginatawag nga, please. Bear with me.
0: Oh, nga.
8: Ano man ano, nangin na isa man taka, medyo sabat man sa una, siyempre mga childhood days, wala mga arak ka sa adolescent stage, wala ka K5 Kim. Nakalampuwas, ano, nagreforma, nagbago, katungkol sa pagpalangga, no? Motivation na rin sa ilang ka K5 Kim. Mm. Kag sa iba niya mga Iloy, no? Iloy nyo, no? Na magkaon sang team, no?
0: Si Iloy Bugres.
8: Iloy Bugres. Happy Mother's Day, Iloy Bugres. Kabay pa, Iloy Bugres. Hatagan ka sang balaba-laba nga libertad, freedom sa paghambal sang kamatuoran.
0: Kagaganagan man niya sa pang-ukra.
8: Oh, depende na sa iyo. Yan ay yakin na matarong. Yan ay
0: yakin. Kay Janelle Ray Gaya, sa maligwapa, agad sa KK5K. Mamaliit na bagay. Dara kay Sir J. Boy Navarro. Greetings from Barangay Leong. Kabatuan Iloilo, dara sa may Navarro family. Good morning lang daa. Kay Sir Janelle, good morning mga ka-K5. Pag-greet lang sa Tambubuhan, Maabay, Cebu, Naguimaras. Sa Galiego family, kag Reda, Nersanya, Ronilo, Gananchal, Cano, Kenen, Heton, Tonso. Kag sa Kasilman, Cebu, Naguimaras. Sa Gayas family, watching from Tagaytay City. Kim Ariazon Flora, good afternoon. Good morning, Miss Sunshine. Maki Canoveva, dira sa mga taga Pitogo Pototan, Reike Armentia, mga pina DTX Premium Coffee, Mamay Kamay Benedicto, good morning. Kaya Mamay siya Amad, gag sa Tarantanano, ka nagatutok sa aton nga pagpangalagad. Happy Mother's Day to all from Mamay siya Amad. Thank you so much. Magasunod na ang programa nga ireklamo mo sa K5. Upod kay ka K5 Aaron Refoyo. Kaupod naton sa News Center. K5 Alira Joy Alvarado Apin, kag sa aton patron. K5 Karen Badilia, kag ka K5 Jason Talaron. Sa aton sa ni Master Control, K5 Lawrence Espeha Suliman. Kami naman ang inyo nakaupod, ang inyo alagad. Ako si ka K5 Kim Montaño Caluyo.
8: Kag ako naman si ka K5 Aaron Refoyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
12: Mabakas, mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yumay D3.
12: Mga butika.
14: My family history ba na kamuusang diabetes?
15: Mag TDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag TDX 500 ka na!
14: Ang DTX 500
15: ang may powerful compound
14: ganagapanugo sang imo blood sugar.
15: TDX 500
14: garantisado
15: epektibo
14: aramis
15: mo. TDX 500
14: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
15: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
14: Masami nagapangihi?
15: Masami ginauha?
14: Si may diabetes ka na?
15: Mag DTX 500 na!
14: Ang DTX 500
15: ang may powerful compound
14: nga nagapanubo
15: sang imo blood sugar.
14: DTX 500
15: garantisado.
14: DTX 500
15: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
15: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka
12: mga butika. Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
10: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
20: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
21: Libre!
22: Libre!
20: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
21: X10 Food Superman Man.
22: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
21: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
23: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
21: X10 Food Supplement for Men.
24: Para sa matinlo nga dugo.
21: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tay.
21: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidants.
24: Nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
24: Basta tinlo ang atay.
21: Happy kanunay.
24: DTX 500.
21: Masaligan.
24: Epektibo.
21: DTX 500.
24: Mahigo bala ang imo dugo.
21: DTX 500.
24: Masamit ka bala ang gina-allergy.
21: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
21: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
24: Nga sa masami,
21: amo naman
24: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
21: DTX 500.
24: Masaligan.
21: DTX 500.
24: E3 Bio.
25: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
21: D3 Bio.
24: Ang D3.
21: Yung may BCO.
24: BCO.
21: Yung may D3.
24: E3 Bio.
21: With BCO.
26: Ako si Boy Fidel. Isang ka health researcher kay isang man ka registered nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
21: D3 Bio,
24: ang D3,
21: yung may Vizio,
24: ang Vizio,
21: yung may D3,
24: D3 Bio.
27: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow!
29: May kumso!
21: D3 Bio,
24: health!
21: News E3 Bio.
25: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
21: D3 Bio.
24: Ang D3.
21: Yung may BCO.
24: Ang BCO.
21: Yung may D3.
30: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton, nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti-imagine ba, kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, kining musili nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante, Sir Boy? Kaya may ara ang mga kuhan mo,
31: kaya hormones. Kaya kaon magutom ka, makaon
30: wala na niya hormones. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
21: D3 Bio with Physio!
32: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
21: D3 Bio,
24: ang D3,
21: yung may Physio,
24: ang Physio,
21: yung may
24: D3.
21: D3 Bio,
24: babakal sa mga butika.
21: D3 Bio.
33: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw layo kasi ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas sang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
0: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
30: stop mga matamis, tinapay, pasta.
0: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
30: Isla na lang bayo, ah.
0: Oo, o galing. Galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3-bio ka, ang D3 bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 bio ka.
30: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3 bio. Mas dasig ka man.
0: Hindi ka mag-hypoglycemic.
2: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa ka D3 bio. Ang D3 bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
30: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3-bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3-bio.
0: Wow!
3: Right? D3-bio! D3-bio! D3-bio!
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3-bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3-bio!
3: D3-bio! Ang D3-bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Mga butika!
3: D3-bio! Health News! D3-bio!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 7.04 na sumunga aga. Oras, ginadarong sinyo sang kaluan, sang extend food supplement for men. Sa mga kilala naton, yung mga tatay, papa, nga wala na puwarsang ilang mga flagpole, mag-inom siniagod niya mas maayo pagid ang performance para masatisfy si Mrs. Nagapanami isang blood circulation, kagi napahilwa yung aton korason sa posibleng balatian.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sila yan, tugay na ka ba? Oon kami, wala pag-iapon.
5: Pero kaysa, muna yung kiti, bis kamulikan kami tala eh, mauyan pa kami tala ni Captain.
6: Ito, gay na ganyan nga, wala pa na kayong dala na mundi, doon na, may nalang yung mong taramdan para mauslan.
7: Inina ang tiyon, ngay palabot sa kahanginan. Mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan.
8: Ireklamo mo sa K5!
7: Pagpangabuso, may ginapaboran ng mga opisyalis ang gobyerno. Ginatapakan ng mga kinamatarong suntag siya ka mga individual, mga sektor, nga nagasinggitan siyang patas ng pagtratar. Aton ipalabot sa nakatundang kagdiskusyonan sa kahanginan. Girilang sa
8: Ireklamo mo sa K5!
7: Balita, kagreklamo,
8: Ireklamo! Labo mo sa K5!

nga mga ka-K5. Good morning. Kamusta subong at Domingo ng adlaw. Good morning sa mga pinalangga naton sa bitotarang ng mga distrito sang sudad. Ka-42 ka mga kabanuhanan sa probinsa sang Iloilo, takip na ang Component City, amuang Pasig City. Sa pinalangga naton ng mga sudad, good morning na sa inyo. Kamusta ka mo sa mga Domingo ng adlaw? Sa ibanda nga raga paway ng kamo, no? Kag sa iba nga aga pa nagbrurugtaw, mayadayad nga aga sa inyo. Sa mga nagasimba subong, o mayugid sa mga ka-K5 naton. Tiyo naman, no, nga mag-simba kita, mag-pangayo sa kapatawaran sa mahal nga makaako. So, kay ti, siyempre tao lamang kita. O, di ba, mga ka-K5? Nagkakasala man kita sa dapat kada Domingo. Duhad daw kita nga pag-isa o kon kada Domingo. O kon na duhanos gani si Mana, no? Duhad daw kita nag-istorya sa Ginoo. Duhad daw kita nga nag-pasalamat. Sang grasya nga nabato naton. O, basta makabugtaw ka lang niya. Sa masunod nga daw, buwas nga daw, dako na ina nga grasya, no, mga ka-K5. Mutsalingon, may mga mission pa kita sa Batag-Adlaw, no, mga ka-K5. Subong at Domingo nga adlaw, mas manami nga magsimbaw kung na nga ito niya mga pamilya, kung na biyan, mga ka-K5. No? Sa mga ibanda, ginakapoy, relax lang. Importante, makapaway man nga ito nga lawas. O may tiyon pa man niya nga magsimba. Hapon, kag sa gabi, sa nagapamati sa aton. Welcome sa mga K5 naton sa aton nga programa sa ereklamo mo sa K5. Ako naman ang inyong alagad sa K5, Aaron Refoyo. Standby, relax ka mo kagkation na nga buksan ang inyong mga radyo sa 88.7 sa FM dial kita, mga ka-K5. Kag sa naga-Facebook Live, mas mayugin, agad niya mas makita ninyo ang mga naragway karon ang mga videos kay presenter naton sa aton niya FB Live. Search lang da karon, no? Sa K5 News FM Iloilo, 88.7, mga ka-K5. Sa isang Facebook page nga permi naton niya gina sa din kita nag-post sa aton yung mga news and updates. So, mga KK5 siya nagkalatapo sa palibot naton, mga KK5. Mas marami ni samtang nagpangape o kung nagpamati ka mo sa aton yung mga balita, nagpangape ka mo da sa GDX Coffee Mix sa luyag magpa-sexy, magpa-fit ba na sa inyong alawas, mapadula ang boyon, mapadula ang bilbil, gusto nga magbalik alindog 2026. Oh, balik kalindog na kamo 2026 lang, ha. Basi kung pag 2027 balik boy on naman kamo. Okay, ga balik kalindog 2026, mga ka K5. Kaya siyempre summer mo. O, prong iba ni mga taga ka K5, mga empleyado sa K5, nga pawala lang ni kami ni ka K5 Lawrence, nakabalik alindog na kami asbong, naka 2026, ready na kami, ha? Ang amon yung mga aura ka K5 Lawrence, pang sargaw na ni. Excited na kami ni ka K5 Lawrence, makadto sa Afam Bridge, so, o kung din damo, Afam la. Ang matado sa piya, no, hindi kami ko napaknulan sa amon yung mga pinalangga, ha? Langgo-langgo na yan, no? Kasi siyempre kami, ara na kami sa mga palalabs na mo. Aba, palalabs! Amo na mga ka-K5, ang DTX Coffee Mix, nagapanami, gina siya sang aton postura nga lawas, no? Hindi lang siya pang pa-sexy sa lawas sa mga babae, nagapa-sexy man sa mga lalaki. Aba, pa-sexy! Amo na mga ka-K5 nga aton nga lawas subong. Physically fit kita mag-an kag nagaulbo. Ang ano ka-K5 aron itadunga kron na. Na ini muna, siyempre gaulbo ang aton nga mga biceps kun mag-amo kita sinao. Abaw. Pwede na maka-entra sa anong title na sa pagjenta man. Kamu lang na title, ha, no? Comment ko lang na mga K5 kung anong inyong aluyang title sa pageant kayo na kung mag-intra kita, abe, no? Okay, mga K5, sarang na ang DTX Coffee Mix, nagpa-detoxify isang toxin sa inyong kalawas. Perfect na sa mga tropa naton, sa mga kapulisan. Kahit siyempre sa pulis naton, maintain gina dapat ang ilang BMI o kung ilang bugat. Nagpa-maintain man

sa nga to niya sugar level kag cholesterol. Sa mga kilala nato si Sir Tuburan ganito ang hepe sa nga police station 6. Nagabuno gina sa ako ni guide kay Prakapi na sa DTX Coffee Mix. Pinaka nami nga halimbawa o, si Police Captain Tuburan mga K5 na nagkanay-kanay ang iya level sa iya nga sugar kag iya nga cholesterol, no? Sa mga K5 naton kabalo kamong DTX Coffee Mix wala na siya sang kalamay kundi natural nga katamis lang gid sa bulig sang stevia. Tanom ina sa mga K5 herbal, kumbaga mas matamis pa na sa gani sa natural nga sugar mga K5.

0: Okay, mayong aga kay Ma'am Aisha Ahmad. Good morning. Kay Ma'am na rin shout tong sa ato niya kay 5 News FM. Pasay City kay Ma'am Sir Maki Kinovieva. Good morning, Sir Aaron from Pitugo, Pototan. Sa mga pinarangka naton sa Banwa sa Pototan. Good morning sa inyo, mga Pototanon. Pero hindi ang mga taga-Pototan, hindi Potota, mga matag-as na at mga pinaranggaon na daslan. Good morning man kay Tita Rena Mapati. Tabaw na idlaw naman ko magigupigop sa mga kaldo na good morning sa imo. No? May nga man sa mga taga-barangay Kadiring Banmulo sa aton yung mga market vendors, sa aton yung mga bulantero, sa mga market day dira, mga ka-K5 drama baka ng manarisari ng mga sahi sa mga utan nga nagikan sa my first district sa probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Good morning man sa ato niya mga tricycle, tricycad nga nagapamati man dra sa may distrito sang Mulo sa mga aton nga mga kapulisan from Police Station 1 to Police Station 10 kag sa mga higher units naton. Good morning man sa taga Regional Police Drug Enforcement Unit 6, taga City Drug Enforcement Unit 6, kanay Police Captain Roque Jimeno III nga nagatutok man sa aton, ang team leader da sa PDO 6 si Police Captain Glenn Suliman, nagsayang chief no, na si Police Lieutenant Colonel Randy Caballes. Good morning, sir. At sa aton niya mga jeepney drivers, good morning sa inyo, mga ka-K5. Nagatutok man sa aton si Barangay Captain na Alan Aurelio Kapitan sa Barangay North Boluarte Mulo, si Kapa Lee Kim Singh sa Barangay West sa Bugabog Mulo, kag siyempre ABC President na siya sa Mulo District, mga ka-K5 sa mga barangay kagawans naton sa distrito sa Mulo, kag kay Barangay Captain Carla Pascua sa Barangay San Pedro Mulo, mga ka-K5. Mayadayan niya aga sa inyo tanan-tanan. This time check naton mga ka-K5 ang sitwasyon sa paribot naton. Kamusta untang dalanta? No, anong karatabo subong? Anong mga ganap? Oh, may mga dala naman mga ginpang saraduan, ginpang one way temporarily. May mga flyover na kita nga gina-repair naman. Dugay-dugay repair o nanoda, no? Hindi matayan ta na karon. Kung ano ang obserbasyon sang patrol naton sa kadangat na subong kapang libot-libot, mga ka-K5, no? Pinag-importante ni sa tanan, kung ikaw ang residente sa isa ka syudad, isa ka banwa, isa ka barangay, dapat makabalo ka mag-obserbar. Dapat kabalo ka magpanilag. Dapat di pamasa-masa ka man sa nagkakaratabo sa palibot mo. O, kung may cellphone ka, pinakahapos kin magpangita sa balita. Pero be careful ka, uso sa buong mga misinformation, malinformation, o kung na disinformation, sorry, disinformation mga ka-K5. No? Halong ka mo. No? Pero subong, muna ang adaan, subong wala tuo ang mga korupsyon, halin sa halin pa SK, pa barangay official, pakagawad, pakapitan, o saka naman sa mga city councilor, o pa SP member, hasta mapamayor naman, o sari-sari na, hasta saka ka naman to sa may nasyonal. Uso ang kunano ang sababaw, doon nagapanaog lang sa dalom, doon nagbanwagon effect bla, kunanong uso, o dito mantanan, ang tawak ro ng resulta sa nga ton yung mga palibot mga ka-K5. Okay, gina-plastar pa no, sa ni sa nga ton yung partner sa technical department ang okay na. Sige, this time naka-standby na si ka-K5 ba Karen Badilla. Ka-K5 Karen, standby.
1: K5 News FM Live Report.
2: Sa subong madamo na no nga mga kauturan naton ang makitaanta nga nagalinakat sa mga dalanon direya sa syudad sang Iloilo, pero ang kalabanan tagid subong nga makitaan nga ara iya sa higad sang dalat kay 5 aron, especially ang mga ginabaligya mga bulak iti kung mahibaluan subong nga adlaw adlaw sang aton yang mga Iloy. Yes. Upon Mother's Day kay 5 aron no si madamo dire, especially sa may ano ni tawag sa may Haro Plaza pala ayon sa may L98 Street K5 aron, may mga nagaraya dira sa mga nagabaligya sa mga nagkalain-lain nga mga artificial flowers K5 aron. Tikwa anta ni dugay-dugay sa mga presyohanay kung tagpila ang mga bulak nga ginapangbaligya nila ya K5 aron. hindi lang dira sa may Haro Plaza, no? Kundi may ara man sa city proper, kagina nakalabay man kita sa may distrito, sa Mandoryao, may mga nagaplastar man, kag nagabaligya sa mga nagkalain-lain nga bulak, K5 Aron. Kag luwas sa bulak, di may mga tsokolate man, K5 Aron, nga ginapang barigyap. Di laban-laban, karon ni maghuluod to, hasta na ni hapon, o kung gabi, lauman ang pagdugok man eh, sa mga tao, sa sulod sang mall, K5 Aron, kati laban-laban ang iba niya malinagaw, ginaiya sa mall, katungan sa subong yung nga Mother's Day, K5 Aron. Kagsa, kung sa traffic ko naman niya, di ma-light to moderate lang ang traffic diri sa city, no? Kag dito man ta kaina nagalin sa may Sunset Boulevard basta Sunday K5 Aron, damo gid ya sa mga naga-jogging aga pa lang K5 Aron. Bata man o kung tigulang makita naton dito ang iban gani K5 Aron may mga ido nga dalay samtang naga-jogging, magluwas na naga-jogging, ni syempre may mga naga-bike man K5 Aron.
0: Karami gid sa nga sudad sang Iloilo ka K5 kare, no? Tapos makitaan mo da may mga bulak, may mga tsoklate. Kay ti subong Mother's Day, Happy Mother's Day sa mga Iloy naton, ti K5 Karen.
2: Sa mga nanay ko, Happy Mother's Day kay syempre sa mga mothers man atira sa station naton.
0: Yes, sa mga sa inay mo, sa inay niya, sa inay nating lahat. Yeah. Mabuhay sa mga nanay. Ang pabagko, ta K5 ka rin, subong ang Mother's Day, wai bala nanay, nga namabugto, ugat yas bata, yung halak po kao.
3: Sa subong, wai pa siguro, kay kido, ano pa lang, sira klase.
0: Ay, sabagay, K5 ka rin, kag Happy Mother's Day. O, kag sa aton, yung mga OFW, nga mga nanay, ara subong sa rawas ang pungsod, nga mga modern heroes naton, nga mga nanay, ara da, Happy Mother's Day sa inyo. Kung nagapamati, kamudahalong perme, kag... kabay pa marapot nyo, no? Ang mga handom ninyo para sa inyong mga pamilya nga yari diri sa may Pilipinas sa K5 Karen. Tika K5 Karen, saan una ko nung balsang klalata?
2: Dason lang ah, mga 10 years.
0: Do pares-parehos kita ka K5 Karen handom. Mga sunod-sunod na ko to, magbro barato, mga black loan.
2: Mo gani, na, oo. So kung hindi pa barato, black loan, ti cancel danay.
0: Cancel danay? Sige, K5 Karen, mayo kay kanami sa nga panahon naton, mainit-init mo kanami, gini mag-chugging, magkape-kape, ka K5 Karen. Sige, K5 Karen, madamokin sa naman sa paglibot-libot muna sa sunod sa Iloilo, Subongaga.
2: Happy Mother's Day, no, sa tanan ni mga Iloy, sa akon nga nanay, lula ko, sa mga katiyaan, sa Iloy ni K5 Reyes Peja Umalay, kay syempre sa tiayon sang aton nga station manager nga si Ma'am Lelebeth French, K5 Aron. Para sa situation na report, ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.

0: Mga ka-K5, matawhay ang syudad sa Iloilo. Mainit-init. O, pero karoon ko magbantay. Kamu na nga magpatak na ang mag... ang tigpran niya ka. Wala mo kudto na. Bawhalong nga mo. Basi kung magbira naman ang tagiti sa init. Balongin niyo mo sa mga payong. Isa niya, Happy Mother's Day kita, Subong. Balongin niyo mo payong. O, kalo da. Kung hindi ka mo mag... tamaan sang init sang adlaw kun niya malikawan nato ng baratian nga kangay si ang heat stroke mga ka K5. Kan sa mga K5 sa ino nakita sa aton nga mga headlines. Ang hini nga mga headlines ginadunong man sang kaluwan sang DTX Beauty Soap sara nga nagapahamis sa aton nga kutis, nagapahamot kag nagapa guwapo kag guwapa. Sa aton nga mga headlines, playground sa monoplaza na reklamo nga gubaon kag kulang sa maintenance. Nagadanaw nga dalan lumuton kag lutakon sa Zone 1 Kalumpang Molo. Ginbuligan nga malimpyuan sang mga pamatanon. OFW nga nagpasimpalad sa luwasang pungsod para sa pamilya. Nagapanawagan sa gobyerno nga makapuli sa Iloilo matapos gagin maltrato. Mabatian ng aton yung mga headlines, mga ka-K5. Standby sa Dali Madugay kay Kuaunta si ka-K5 EJ Cordoba na angot sa kay T. Duara to sa Sabong. Mga ka-K5 sa Zone 1 na Barangay Kalumpang Molo. Kaya mo rin ginatutukan naton mga ka-K5 nga agi na balik-balikan tanino. Hindi mo niya sa pagpamersonal. Okay, reklamo inisang barangay. Tapos mahambal naman ang kilala taga-ara das may City Hall nga ginapersonal mo gina yung mga isyo sa sudad sa Iloilo, ilabi na sa Molo. Mga ka-K5 para sa nagahambal da nga tampuaw. Hindi ini isa ka personala. Oh, parte ini sa matuntun yung isyo. Pagkahangawa sa ikayong lawas ang publiko. Nga man, kadto katobla sa may Zone 1 Barangay Kalumpang Molo. Tiner katobla isak bulan. Oh, dito kagidbla sa nagabaha. Mga ka-K5 ng taunta. Oh, tapos may mga kabataan ka pa, mabukas klase pa. Oh, nagadanaw ang tubig, color green. Kung ang ginainom mo na lang ang matcha. Na amunang tsuraya, mas ito, mas dark pa na gani sa color sang matcha kaya ginainom mo. Oh, tiner ka to, lang taon, takon ka, salbar ka, kalampuwas ka sa sunod sa isa ka bulan. No? Kag sa nagahambal nga personal, ginapapersonal, taninginig problema. Anong tama naman, anong tanang inyong personal sa inyo da naton, ang aton diriya nga punto, ang pagpalabot sang tingog sang tagreklamo sa mga pumuluyo malang ni nagreklamo ginapalabot naton sa natungdan no sa city government. Agod nga maksunan dayon ni mahatagan sang solusyon. O mga ka-K5, anong paula tonta magkalamatay ni sila tungkol sa balatian, sa leptospirosis, o sakit sa tiyan, diarrhea, ano pang posibleng nga mga angkon din nga balatian eh, o pagkakontaminar sa mga tubig ilim nonda, o muna gusto nyo. Okay, standby mga ka-K5 kaunta, si ka-K5 BJ Cordoba.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 BJ, good morning. Ano ang hambal sa mga kung mga pamatanon bala no? Anong ganap? Mga youngsta na bla o.
2: Oh. Okay, K5 Aaron, good morning. Happy Mother's Day sa mother mo, kay lola mo, kag sa tanan nga mga ginikanan na.
0: Yes.
2: Ilabi na sa akon ginikanan dira no nga nagapamatigid subong Happy Mother's Day sa akon mga magulang, kag sa akon pinalangga nga asawa Happy Mother's Day, kag sa aton K5 Aaron nga mga fans club nga mga mother na, sa sawat sa aton mga taxi patroller nga mother na. Kag sa kay Ma'am Perla Manaay, kag sa tanan nga listener naton kay Pai Baron nga mother na happy Mother's Day.
0: Yes. Kay Pai BJ, ading kasubong?
2: So far kay Pai Baron, ari kita proceeding sa may Kalumpang, ari pa lang kita sa may Mandurriao, no? Pero ang isa ka problema ang palabot sa aton diri ini added to ina kay Pai Baron sa may barangay Tikod sa distrito sa Lapa, Zone 1. Kunsa din, isa dito ka poste sang basketball ring nga nagkalautod na.
0: Mm.
2: Ka kaga tuman ka delikado para sa mga naghampang bala basket. Kaya din subong atin po kay Five Aron, ang mga kumatanon lang mga lalaki na ito, no? Ang mga amigo dira, si mahilig at maguro basket. Tapos sa mga kabataan na mahilig man maglantaw, kahit malingaw mas laki pa baron, pasa Manila, dira nag-standby sa may dalom sang ring sang kusting na kay Five Aron. So tuman, ginapalabot ni Saton, kay tuman ka delikado, kay basi kuno ko matumba, kag ang nagalampang man sang basket kay Five Aron, kag mag-layout, pabla makabuylo ka, kag makadiretso ka dira sa dalom sang kusting kay Five Aron, may tidinsing nga mapila sa gate. So, yung palabot ni Saton sa mga residente dito akong pwede maaksyonan kag malabot nato ng iski chairman kag si Five Aron. Ha? Pero gintingwaan nato nga labuton sa tinalikdan nga adlaw, pero wala dito si iski chairman na ginkatuan si, no?
0: Yes, sa okay, K5BJ. Amo sina kag maging katuan si chairman. Ano na lang kag K5BJ? Buwas a Lunes ka daw, balikan mo gid siya ni dapat consistent kitabla sa aton yung mga reklamo. Kung hindi available sa pagkanto naton, balikan ka gid niya pagka Lunes. Agod niya makwaan sila sang side, ya agod niya maging patas man sa ila, no? Karon mambal naman na sila nga ay pagkon nakatag ti sa side ken sang bahin ni gin nagkomentaryo na kamo daw. O pero sa kilala tutong ka barangay official bla. O wala na gid yang trabaho naton is i-broadcast anay ang reklamo, then kabalon man na sila, kabalon man ng aton yung mga tigparamati ni, ng mga progress report ng aton nga pagdala sa mga balita. Okay, aton, ginapost na ni sa social media, inisal pa lang na, kag always, miara giniya sa dalom sa aton nga information, nga nagasiling nga, ginagtingwaan naton sa aton nga team nga makwa ang side sang natungdan nga barangay amo sina, it means may ara na sang progress ang isa ka balita development update. O, sa mga pulok-pulok is ang mga barangay official do si mga makambal naman din isang malain sa ila tapos magsukma naman sila at yan naman nabot na sukma na kumunda. K5BJ. Sige ka K5BJ, i-follow up na sa Lunes ha, no? Si SK Chairman ko ng barangay kapitan ko na nung mas mayo dra, no? Sa reklamo sila ng
2: sige K5 Aron na kahit i-group pa kung magtanda na mo, may guhay magita dra ni Kap. Kag tingwaan na nga malabot ang balay ni si SK Chairman kahit i-ara mo lang sa kilid sang barangay ang balay K5 Aron. Tingwaan na ito sa bungad lawa. Para kung ano sining yung desisyon na nungod sa sining problema kaki 5 ato.
0: Sige, kaki 5 BJ, madabok sa imong madabok sa naman sa imong report.
2: Sige nga nga balita, ginadulong isin nyo sa Kalwan sa D3 Bio para sa ubusin po nila na trangkaso mag D3 Bio. Ako si kaki 5 AG Cordoba para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa ilo. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mga ka-K5 na, okay. Mga ka-K5 na batian ang report kag-impormasyon gikan kay ka-K5 kung kay ka-K5 EJ Cordoba. Sa ilo naman kita mga ka-K5 sa headline na to ng naangot sa playground ni Blano. Sa mga taga-distrito sa Molo, pamati, kamo. Playground sa may Molo Plaza, oh. Inareklamo ni isang isa ka-concerned citizen kag bilang isa ka-iloy man, no? Patpaton ta ni mga ka-K5.

0: Mga kaka-K5 gain padala sa ton ng reklamo sa isa lang ka-concern na citizen. Mga kaka-K5, Amolo Plaza, ano yun? Siyempre, well known naman, isa sa kakilalang heritage landmark, no? Mga kaka-K5. Sa nagapamati sa ton. Okay. Gain padala sa ton, eh, sa isa ka-concern citizen nga nagapanawagan dari sa city government kakuntani ni ma hatagan sa maintenance ng ining playground, no? Mga ka-K5. Magsilay kita nga playground, siyempre, hampangan ini, area ini sa mga kabataan kung sariin libre sila nga makalingaw, kag libre sila nga makahampang. Ingkantuan na to ng area ni Kapon Botuo, nakitaan na itong pinaka mga guba, no? Nagka-deteriorate na lang mga ka-K5 nga mga part sa playground. Tapos doon, makambal naman na rin sa hindi amo. Kagabi, nagalibot kita dito, nagkapawala lang kita, no? Nagakwa kita sa Naragway. Oh. May mga... may mga kalalakin hanto, pilaslak bilog, tatlo, apat. Do mga wala sang paminsaron, bla, no? Familiar ka mo sa mga naga-parkour? Isa na sa ka-activity, mga ka-K5. Kung sariin, bla nga daw, isa kasahi sa strategiya nga abilidad, no? Kung sariin ang paglagas mo, bla, kabalog ka magkakurukabit-kabit, kabalo ka magkawat-kawat, agod niya mas madasig, kabalo nga makadalagan, or sample, isa ka strategy niya, agod niya magpalagyo kung may nagalagas sa imo, ang mga ka-K5, no? Ang parkour, amo ini isa ka discipline focused on traversing environments effectively and creatively using only the human body involving running, jumping, climbing and vaulting over obstacles, no? Na-develop ini sa France sa late 1980s, it emphasizes mental and physical strength, often in urban setting, and is aimed at overcoming physical and mental barriers, mga ka-K5. Arap na nagakabit-kabit, kaya nagalukso-lukso, kabla, pakitaan sa picture, may mga tamburong, dra sila kagabi nga naga, sagay ka rin lumpat-lumpat, kaya kabalo sila nga may mga kabataan yung naghihimanampang sa mo para nga mga inuras. Kung hindi, bla, mga tampuhaw ng mga tao nga to. Okay. Balik kita sa reklamo. Suno diri sa tagreklamo, ang may amat-amat na, no, nga nagkakalataktak ng mga porsyon, no, sa mga hampangan dra sa may monoplaza, no? Ang monoplaza, mga ka-K5, kilala nga isa ka-importante nga heritage landmark ang or inang area, no? Pinag-importante na nga heritage landmark ang playground diri ang ginakabig sa tagreklamo nga isa na kamakakululbaan para sa mga kabataan nga nagabisita do adlaw. Suno pa diri sa iya, may peligro sa lawas ni isang kabataan pananglitan, no? Mahigko ang palibot sa hampanganan bangod sa kakulang sa regular nga maintenance nga makahalit sa kayong lawas sa mga kabataan. Isa pang agin punto yan dari, kulang sa proteksyon. Wala sang nagakaigo nga flooring o kon hapin ang salog sang playground, ganito man katiga kag dako ang tsansa nga mapilasan ng bata kung mahulog. Nagraom ang mga ginikanan diri nga ti magapatuman ang syudad o kon ang city government sang isa ka comprehensive maintenance program o kon masangkad nga plano, no, sa pagpakayos ang tanan nga playground sa mga plaza. Ti syempre tinutuyo sini nga masiguro ang mga pampubliko nga lugar mapabilin ang manipayon kag hilway sa disgrasya para sa mga pamatan-on nga Ilonggo. Okay. Kaya mo na ginahulat na ito, ginatingwaan na ito, yung makuha ang sabat sa nga opisina sa alkalde, tuhoy sa sining concern sa nga publiko, mga ka-K5. Gusto man na, kay sa mga taga Molo, kun adlaw-adlaw kamo nga nagakadto mga ka K5, siyempre taga Molo ka malabayan magindi no. Makitaan mo da nga ang slide no nga crack na ang iyang pag-slide mo kinabla no, sa ibabaw por, nga portion kung magsaka kag ito sa dobalay balay at tobla ko din ka magumpisa pa slide padalom crack sa color green to nga slide may crack na to no. Delikado kayo ni may butang nato ng posibilidad abing bata mo to ga-slide no. Naipit abing iyang latrasan. Oh, disgrasya, di ba? May ara pagit nga daw si Susiso, di ba nga daw may spring na blang iyang bulis, dalom. Nga daw kaangay, sinap nga kagasot-saot, ka blang nga daw ginaili-ili ikaw. Oh, may ara tong ulu-uluhan niya nga guba naman. Oh. Tapos, sa may swing, sa may araw sa swing, oh, ara, pulong kuan niya is manipis lamang to sobram na to mga estimated na to pag check na to kapon estimated 2 inches tong klapado niya ang laba niya mga minus kulang sa ruler mga ka K5 pero ang kadina sini nga nagaangot halin sa pulong kuan pasaka sa round bar nga nagaserbing nga balayan niya o ko nagaserbing nga talakdan siyang magtimbang kadina mga ka-K5 sa piyak na porsyon siya niti gahurukas na huwag itakbalo ko sino nagburutang ni isang mga alambre kung mayon ng paminsaron sang tao ning nagbutang sa alambre tapos nagatiririko pa nagalabaw pang mga matalom niya itong bagay na no maning nagbutang ni isang alambre ni nga tama ka delikado. No, may bata pa nga nagatindog, may bata pa nga nagasiso. Delikado ina kron kun mag sumala ang bata da kag makatusdok spanet ya. Bo palayo lang basi kun magkaratitanos pa. No. Mga ka-K5, tama ka delikado sa piyak man to nga porsyon. Amuman ang sitwasyon niya no. No kumagado masining naton nga daw ginpabay-an da. Oh. Amo na nagaling wa kita kabalo kon sino ang naga ang swing niyo kun ang season ni para kay sino gidman. May makit-an kita dira nga nagalinabay or naga hampang may ara man siyang may buot naman nga tawo. Babae kag lalaki. Magsiling kita gani nga swing mga ka-K5 di blagi na pungkuan mo na para lang niya sa mga gagmay nga mga kabataan. Oh. Di blang swing na pungkuan, no? Tapos gina ikaw lang yang nagaman ni Ubras ko galingon mo. Ginadoso mong imong atiel sa may salog agud niya maghatag sang puwersa nga mabuylog yakap pagkadto balik sang kasubong sina. No? May ara galing man niya nga mga tawo gid nga kulang gid jas paminsaron. Hindi man sa pagbakanubo sa inyo ha. I mean bra nga daw wala kulang man sa nakainsindi man ano ng mga tao. O galing do kulang sa gapo ng pag-insindi. Do mo snapla. Ang siso, imbes kang ginapungkuan kag para sa mga pamatano ng may ara iba niya ginatindugan nila. May ara abi nga siso nga do halos do matabog man ang kadina sa nga higot na sa siso. O, do mga inabusar, blakis ah. Well, may ara man ginahimo mo na actually sa nga aton nga city government. Ano? Ginabutang ang playground sinegod niya magatag sa galingawan sa mga pamatanon. O galing kisa may mga hindi pamatanon ang nagahampang nila. Ginaindrahan sa mga dlagko ulo. I mean mga burog at itlog ni blanga mga tao. No kon mga sararama lang ano may babae lalaki. Pabalo naman sila gani nga para pambata da. Sila man niya nga mga mabugat nga mga mabugat ulo mo tong sagad kapurungko kagiban dati tungod sa wala mo may mga capacity abing iba na nga hampangan sa pwede lang nga makahampang dira kung tama kakaroon ka bugat kagang hampangan na ginobra para sa mga right weight na mga kabataan ati naguba na kron di ba malungsod na karon oh Hindi mo ni halos tanan mga ka-K5 nga ibalos naton sa city government. May aramat kisa nga publiko, pila ka individual nga mga sarawayon bla. Mga ka-K5. Hindi mo ni dali-dali nga maguba, pero kun wala ginabusaran. Pero ti may aramat nga mga hampangan nga hindi kaya manigari nga sa sobra black dugay kay hindi mo kisa matrupang nan kay kadamo sa mga problema sa sudad. May ara nga ti kakaguba na, dilapidated na, no kinanan kaya bala ipaydalom rin sa comprehensive maintenance program. Husto man ang tagreklamo. Hindi halos to rin pinakatoyig mo na ba yan? Okay pa mga playground na to. Tibla? Amo na i-check na pag ina sa kutob, dabalan mo madamo makita sa mga plazas na no? Dari sa may sudad sa Kinibilo. Di kada plaza na i-check tayo if may mga playground din. Kagkamusta ang mga playground sa kada plaza na sa siyudad sa Iloilo? Mga K5, di mayo lang why pamanda sa mga kakapilasa na, no? Kung may kakapilasa na, di ba siguro di madasig-dasig ng pagsapaki, no? Kaya di ang Mulo Plaza ni, ang playground di malapit na sa may Mulo Kapihan. Kung sa diin nagpangapin ang pila ka mga politiko. Yung bot, hindi mo nila makita nila. O kung basi, kung nagpabulag-bulag lang sila. Iban ka ni Guru, basi huwag pakialam ah. Ay, sus. Makapilang ko ako niya nga, matubang ras problema man. Ay, tawo nga mga ulawya. No? O wala, sige mga K5, kwaunta na ang reaksyon ng alkalde sa Lunes Kadlaw. No? Subong nagpropuway ni sila. Ti siyempre, family day man. Ah, no? Ti siyempre, hindi yan. Tamra, hindi man na sila yung politiko. Ged. Politiko lang sa or public servant sila sa oras ang mga inog servisyo mga ka-K5. So this time tiya mo na nagapropa why man sila no sa nagapamati sa aton. Okay, sa ino naman kita sa aton yung headline. Ang panguri na aton yung headline ini nga OFW nga nagapasimpalad sa luwas ang pungsod para sa pamilya. Nagapanawagan sa gobyerno nga mapuli na lang si Iloilo matapos nga ginmaltrato mga ka-K5. Sa nagapamati sa aton ang ining OFW, isa ka taga-haniway nun, isa ka si Angel Maliones, 24 anyos, may duwa ka mga kabataan, presidente, gintumandok sa barangay Abangay, haniway Iloilo. Sa aton nga exclusive interview sa iya, ginpahayag niya sini, nga timo na luyag niya na lang nga magpauli mga ka-K5 sa ilang nga lugar dito. No? Matapos nga ginmaltrato siya sa iyang amo sa nagapamati sa aton. Ang kibase na rin sa aton nga interview, ginpahayag ni Maliones nga nagumpisa gid ang tanan-tanan sa nagmasakit sa mga ka-K5. Umpisa no, sa Mayo 2, nagpahibalo siya sa iyang amo tuhoy sa iya kondisyon kag siling nga kag nagsiling nga hindi kaya sa iyang alawas nga magtrabaho apang ginpilit siya nga mag kung ginpilit siya nga paubrahon. Nagabot sa sitwasyon mga ka-K5 nga hindi na makabangon si Maliones kag naglisen siya sa iya amo nga kung mahimo ibalik na lang siya sa iyang agency. Sa third floor sang balay na hamtang ang kwarto ni Maliones samtang nagapahuway ginkuha kuno niya nga cellphone sang amo niya nga lalaki sa pagpati nga basi manugid. Ginpreso si Maliones sa iyang kwarto sang tatlo ka adlaw umpisa sang Mayo 3 tubtub petsa sa is kag wala ginpakaon para makalampuwas gintisingan niya nga mag-inom sang tubig pasensya sa nagkakaon. Gintisingan niya mga ka-K5 nga mag-inom sang tubig sa CR kag tubig ininit sa o kung gintraya ni ang tubig ininit sa palaliguan ang kutya ibutang sa cup noodles kag ang biskwit nga wala niya makaon sang pag-flight niya bla pagkato sa Riyad mo to ang ginggamit niya pang sa pinsamin o kung sa pinsapin or ang pang stomach defense. Sang petsa 7 nagdesisyon si Maliones nga malagyo apang tungkol niya ginlock ang pwertahan, nakita sini ang o kung nakakita sa sang pliers kagkotsilyo sa kwarto kag natigayon mga K5 naguba ang ining lock sa pwertahan. Halin sa third floor gin klaro ni kay base sa nauna dito mga kabyanan sa unang reklamo gin po sa abi sa isa ka kasubong niya man niya Pinay nga naglumpat sa kuno sa may third floor sang baray sing iya nga amo ginaklaro ni Malyone sa aton kag sa publiko nga wala siya naglumpat kundi nagkabit sa mga bintana tub-tub amat-amat nga nakapanaog sang nabanta nga manubo na lang ang level. Naglumpat siya sa tent kundi nagaparking ang salakyan kag dito sa nagbaruron kag nagkadto sa may ukod na ras 4 na sang hapon nagkadto siya sa park sa Riyadh. Ang Riyadh niya muna siyang financial hub kid siya. May park din ako sila yung nag-gather ang mga Filipino community or ang mga Pinay and Pinoy naton, no? Nga mga utod. Sa sunod pa sa iya, nagparapit siya dito sa mga Pinay man ang ayo sang tabang kag nag-ayo kung pwede siya madulong sa Philippine Overseas Labor Office sa kunang polo nga connected ini siya, no? Sorry, nga connected ini siya sa Department of Labor mga ka-K5 o kung ang dulibla na to, no? Konektado ina siya. Amo na siyang nagatabang dito sa may mga ka-K5. Nagatabang sa mga utod naton nga mga Pinoy, Pinay, nga may problema kaangay kay Malyones, no? Kaya ang polo o kung ang polo department konektado na siya sa Department of Labor and Employment o kung ang dole sa nagapamati sa aton. So natumod to ni Malyones mga ka-K5 kahapon sang gabi nag-interview kita sa iya wala pa daw sa opisina dito sa may polo but karon try taliwat ka interviewon sa kung kamusta ang update dito kung anong reaksyon or ano ang sarang mabulig sang mga personnel dito sang polo sang ahensya sang gobyerno para sa iya nga kaayuhan, no? Kay sunod sa iya can try sang naga-contact pa ni no ang iyang amo nga matapos ba no nga mabaritaan nga ti ang nag-run away siya no nagpalagyo siya bra ginbasol pa siya sa iyang agency nasilingya to ko no nga bakit ka raw nag bakit ka raw pumalag, no? Bakit ka nag-run away? Nakakasira ito sa agency. Makon mo mapatay na ning tao sang gutom kag kakapoy di ka pagpakanon mga ka-K5. Natumod man ni Malyones kang agency niya amo ang Platinum Eastern recruitment mga ka-K5 dito sa may Riyadh sa Damam, no? Sa tawag sina sa recruitment sa recruiter ni or sa agency sa pamati kamo sa agency dira sa ni Malyones anong gasolod sa inyo nga paminsar anong utok nga klase kamo nga mga tawo anong klase sang paminsaron kamo klase ka mga staff no? Mga personnel sa agency anong inyo nga mga paminsaron man? Utok ba na sang tawo? O kun utok sang mga wala sang kaluoy? Ano ka mo klase tao? Pabalik ko yung isa nga duhalos ganyan nga dumapatay na to sang kagutom kag madulaan sang purisang tawo? Kapoy ka na, masakit ka pa, hindi ka pa pagpakanon sa sunod sang tatlo kadlaw, tapos basulon yung bang tawo nga bakit ka raw pumalag? Bakit ka tumakbo? Bakit ka tumakas? Nakakasira daw sa imahe ng agency. Kamu to be prisuhon kag pagutman, ha? Hindi kamu magkalamata ito. Sa bagay inyo kamo nga mga agency kamo. Ang ining agency ni wa inyo lang gahambal diri si Malyones nga kon makalakat na sila ng sa abroad, wa na kamo pakialam, no? Sa inyo nga mga tawo da. Why na kamo pakialam sa mga naglalakad sa abroad kung mapatay sila gali kag anong matabo sa ila wala kamo kaluoy wala kamo sang balatsagon wala kamo sang pakialam lantawan ni karon natabo kay Malyones ha sa agad kamo kapabukas-bukas ang negosyo nyo mga yudipotres kamo sa ulihi ko na matabo sa mga Ilongga mga taga Iloilo mga Pinay naton. Ala ka mo sakat ka offer sang bulig nga makatrabaho pero bulig nga naga 50-50 kabuhi sang isa ka Ilonggay hindi nyo mabuligan basulon nyo pa? Bagay sinyo, pasarado na lang kamo ng mga musina, nung mga wala kamo sa mga batasan. Oh, kabatas kamo sina. Na si ring din ni Malyones, sa ginpadalaya sining atukang ang mga mensahe, ang kadaulo sang mga OFW parios ni kay Malyones, 20 real ang balor nila nga ginabakal sang ining mga Arabo ni. Oh? Nga ginabakal sang Arabo sa agency nga makapangita, makarecruit, makarecruit sa mga Pinay nga makasambahay, mga yaya, domestic helper, 20 real. Estimated rin ni Malyones, 300,000 ang ulo sang Pinoy. Oh, umakon mo na tungkol sa kwarta kamong mga buisit kamo. Mabatas nyo na nga mapatay ang tao, basulo nyo pa. Bagay, sinunin ka muna yung dunami. Ay, sus. Dunami, bla, si, sa ila. Ano man, anong mabatsaga nyo kung sa, ilo, iba, sa inyo ibalik ni? Sa inyo ihimuon eh? Sa empleyado, sa staff, or sa bossing, sa agency. Kamalo man kita nga pamilyado ka mo. May mga utod ka mo. May mga abyan, malapit nga abyan, tiyo kag tiya, pamilya. Oh, sa mga staff, no? Doon namin inikantuon ng dukantuan, do, kalapit-lapit lang kung nagagana lana ko di ka K5 Lorenz. Maman, yos, kaling malupad ko to sa Meriad, kag namin ni siyang namin ni Pongko yun sang kinaga nga mga kabatuuran ng ining staff kung sino nagambal ni kay Malyones. Oh? Tuway ka mo inyo batasan si isang tao nga tumapatay sang tatlo kadlaw nga preso sa sunod sang kwarto na pakigbahin pa sa ato ni Malyones. Duwa-duwa pa ni, no? Kung mapatay sa sang, why na sa sang choice, eh, no? Ginkwa iya cellphone, ginkwa iya passport, sang ginpreso sa kwarto. Oh? Mga ka-K5. Tiyan mo na, tama ka delikado ni, so dapat kung ano ang tahom lang kita eh, no? Tahom lang kita kung anong dapat nga, kung anong malain nga nabatsagan sa aton yung isig kapariyo. O dapat ibatsagod man aton kay kalaway man akon sa aton matabo mga ka-K5, no? Kaya ang kabuhi naton sa diri sa ibabaw ay weather, weather lang mga ka-K5. So bantayan ang mga updates sa Lunes nga daw mga ka-K5 agod nga anong mabuling sa mga tungdan nga mga ahensya sa gobyerno sa nangin na sitwasyon ni Malyones kagin maltrato sa luwas sa pungsod o kundira sa may Saudi o kung sa Riyadh, Saudi Arabia mga ka-K5. Sa nagpamati sa ito, nagkakulapos ng atong yatsempo, bantayan pa ang mga masunod ng mga public affairs program, mga programa, mga ka-K5. No, sa ito na ng pangalan, sa ito niya CEO, Chief Executive Officer, Presidente, Dr. Emily Tangoy, sa ito niya AVP, ka-K5 Reyes P.O. Malay, kag sa ito niya Station Manager, ka-K5 Warren French. Sa nagpamati sa ito, kag nagsubaybay subong programa sa reklamo mo sa K5, may dayan niya aga sa inyo tanan-tanan. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko ng Kaligawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo! DTX 500!
6: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
7: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
6: Ay,
7: lang ang permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himuon na to, Sir JP. Padamo ang imo nga antioxidant sa lawas.
6: Correct.
7: Sano pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko na?
6: Tok-tok na.
7: Dapat, kung... dapat niya wala pa?
6: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
7: Sano ka mainom di TX 500 kag may tisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na di TX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP, imo blood pressure. Kung hindi mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakus ang gituwag, heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may-ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
2: Para sa healthy nga atay,
8: DTX 500.
2: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
8: ang nagatino sang imo atay.
2: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay,
2: DTX 500.
8: Masaligan,
2: epektibo,
8: DTX 500.
7: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
6: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Romil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
7: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
6: Ay?
7: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
6: Ay.
7: Imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
6: Gusto.
7: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katat mo, Sir GP?
6: Mga kainit mo, no? Grudges. Grudges.
7: Tao malanta,
6: oh.
7: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga di TX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, right the bones.
6: Ay,
7: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Romil Uy, D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
2: Yung may D3.
10: Mga butka.
2: D3 Bio.
11: O si Karen, nadamo gid sang akon hair fall. Login
10: hindi manami.
11: Ako na kutis.
10: Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akong buhok kang naghinis ang akong kutis.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
14: DTX 500.
13: Masamit ka bala gina allergy.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami
14: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
16: Mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
16: Mga butika.
13: I Care Gold.
18: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
13: Para sa